0: 98.1 FM. Gihatod ka na to sa Fiber Connect IT Solutions.
1: Fiber Connect IT Solutions.
0: Nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
1: 0943-248-2389.

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maigsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa.

Mga igsoon, pag-ampo kamuhura ng atong sakripisyo, duwaton ng tas sa Dios ng Amahan, makagagahom sa tanan.

Kaliho mga lingkod, mga pasalamat sa itong mga lectors, cantors, altar servers, extraordinary ministers of Holy Communion, collectors, greeters, SOCOM, o sa SME Choir. Salamat sa itong flower sponsors, si Rodora Facultad, Antonieto Villafani, o Alma Diaz. Karong hapon sa alauna, pagahimuon ang ito ang naandan nga monthly meeting alang sa mga chapel leaders. Tanan nga chapel, private o community chapel. Sugod ugmang adlawa, dili na ta magpa-parking diri sa likod sa simbahan. Ang atong mga tig-parking sa likod, ayaw na mag-parking kay magbangag na tanganha sa kilid sa kalsada. Basin o niya, i-parking ninyo, di na mo kagawas. Matanggong mo din ha. No? O niya, ayaw na. So, pangitan mo laing lugar nga kanang laang kabutangan sa inyohang sakyanan. So, karong Martes, atul sa Pilgrim Mass, ang Pilgrim Sponsors mao ang taga Barangay 1, Barangay 2, Kabkaban, Kalangahan, Amatugan, Libo, o Kamansi. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo, maanaa kaninyo. Huwag manalangin kaninyo ang Diyos, makagagahom sa tanan. Ang Amahan, Anak, o ang Espiritu Santo. Tapos na ang Misa, dadaninyo ang gugma o ang kalinaw ni Kristo.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 101.1 BT Radio. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
1: Taday Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Taday lo isa lichon medog lichon belly og yam. Taday lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay, inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
0: Patron, subok na!
3: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa amua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binagili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
0: Betron, subok na!
4: A product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
6: Fiber Connect IT Solutions.
5: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: 0943-248-2389.
7: Original Hagkuroy Capsule.
8: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumar na ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
7: Unsa pang inyong gihulat, balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kuyat, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
10: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
9: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
10: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow! Mo pa gani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung kupalulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
10: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alex Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, ani Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla, so niya kanya akong ginawaan ako. Dermi ko, gutom, gutom, ipalit ko, naulian lang akong kabuhin niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Salamat po, aning habla, ani Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglitson manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul.
6: Bugas-bugas o katul-katul?
0: I-DTX 500 na! DTX 500! Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul! DTX 500! Mabalik sa pinakadul ng butikin sa Yunga!
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brands sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.

0: Uy, Kuya Atan, nausa mo na yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
1: Bito, no? Atong pangutan nun. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
2: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
0: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
1: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
0: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
3: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
4: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa may mutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
6: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Set Living Testimonies.
8: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
9: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
8: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
9: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora ka karton. Pag sige na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
8: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes, Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
7: Living Testimonies.
10: Some scratch their heads to remember. And we just dropped the needle.

0: 89.1 BT Radio.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang atong pangutan on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
4: Unang gamit na to, Ma'am. Nakita ka na sa mga amikap na to sa kong banin, Ma'am. No, kanang humok kayo.
3: Huh? Dili hapdos.
4: Dili man, Ma'am. O kira kayo, good, Ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
3: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga said Celebrity Gojek Soap.
5: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga usab nga magpa-ISP, new license ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 09081452650 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
8: V-tron, subok na.
9: Dili tayandong sa basak, sapok sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, dili kay kusaon. Pag gamit nila, kakaon na.
10: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
9: Oh, dili, pero kaon na.
10: Pila edad sa imong bata, sir?
9: 1 year.
10: O saka tuig?
9: O, oh, tambok na. Salamat ko sa V-tron.
8: V-tron, subok na.
11: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
12: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
13: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
14: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
13: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
14: serpentina tabang para sa high blood pressure,
13: malunggay paligun sa imong immune system,
14: tubo natural energy booster,
13: ginger pang kontra sa inflammation,
14: and of course, Hagunoy Natural Pain Reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
13: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
14: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
13: Lives for life.
15: When you visit Tuburan and find yourself in need of relief, relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay 8, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
16: Sa adlaw-adlaw na itong paginom ng PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom ng PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
17: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
18: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
19: Sa Lactopapi. Lactopapi.
20: Lactopapi.
18: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
21: Bring health into your home.
22: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 89.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung muhangga? Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang nang-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Tadayloy sa Lechon at Lechon Bali Oga Liempo. Nakinibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaw og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon na dogun lichon belly og yan po. Tadaylo isa lichon na dogun lichon belly og yan. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay, inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukitro sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: All the classics.
1: BT Radio. 98.1
2: FM. The greatest hits of all time.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba mo to nga. Pagkuman akong panghapla, sir. Tinghayayak, please ko kayong paminaw sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
6: Sa Lactopapi. Lactopapi.
7: Lactopapi. Sa Lactopapi.
5: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
4: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-1635-495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
9: Marcia Auto Parts Trading.
10: Marcia Auto Parts Trading.

0: Formasyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
2: Some scratch their heads to remember. We just dropped the needle. The

0: 98.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntang pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Vitron, subok na.
5: Margarita Mendoza Garcia, Barangay Mate, Caguay, Surigao del Toro. Ang ako nakuha sa Vitron Syrup, naka-try na gayog ko tungod kay ang ako apo dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya, may na siya mukaon.
6: Okay.
5: Vitron
4: Syrup Multivitamins Plus Iron,
7: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
8: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Kuya, kininom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
10: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
9: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
10: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
9: Ha? Unsa di na anak kuya?
10: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
9: Hala, ganito ang gamitin kuya. Pwede ko, Ana?
10: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
9: Hala, kanindot ko na nagamiton kuya, tagay ko be.
10: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
9: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
10: Ha? Asa naman ka?
9: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
10: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Some scratch their heads to remember. And we just drop the needle.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mayong adlaw na sa pangalangga. Welcome na sa itong programang Health is Wealth. Makaubon niyo karon si Mama Rusty sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pagaisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mga langga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule usay siya ka kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients ha. Pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagkaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Mora gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Mora tagas kikinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak. Tungod kay ma-boost ang inyohang fertility kun kanunay mong mag-inom og original Hagunoy capsule tungod kay naa diha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay, wala nag-ilaing mulalis ani kay kining tubo, gina-exim, daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule, kaya nga naman, i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals na gipang-intik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinama na sa mga pagkaon. Hugaw na na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney. Pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule, kaya naan siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano rin diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba yung atay? Kaya mao ba ni salaan sa ato ang lawas? Importante kayo ni, mao ni nga dapat ampingan, inom kita original Hagunoy capsule kung anak kay gibatsyag dihan, anak kay sakit sa atay. And then, ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ibig-sibihin sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawin nyo din sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor gid na ha? Tanawin nyo diha. Naadiha, ga-explain diha sa YouTube. Salamat Dok! Naadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya ay ginger or kiniang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Mauna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagunoy capsule, mawala gina imong high blood. Kay kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pang pakalma ragyud na siya. Di na siya makawa sa imong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kay nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagunoy capsule, mga langga, makatabang yun mawala ang imong high blood. Ang nakanindot pag yun kay maka-improve ni siya nga mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pag yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka ng sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule tungod kay naani siya'y luya. And then napuno siya'y ampalaya leaves or dahon sa paliya. Kung nanglarag na ang inyohang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw. Ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang.

0: Suggestion ka na bitong dugay na mo malinisan, magkaon ninyo, kaon mo gutan, dugay mo malinisan, makatabang sa inyo ang daon sa ampalaya. Makatabang po sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang yun ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka last ka ingredients guys, syempre, nangungunag yun. Pinaka-epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no? Ang uban magkatawa. So, manang Hagunoy man. Nangatumid doon sa merkado, nangatumid sa kanang mga butika. Katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo? Nga ang Hagunoy na ay makatabang siya kung kay mga bukol-bukol. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang po niya nga mapahealthy ang samlabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kaya nga naman, delikado ba ng babae nga magka... magkausay sakit na mga makamayuma, magka-cancer sa matris, makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then kining vertigo, kung naminaw karong nga dunay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mga yapon wala niya kung vertigo. Ay naku, original Hagunoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagunoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, yun kaayo. Ha? Maka-lower po sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-samad, dali maayo kung gainom ka original Hagunoy capsule. Kung aduna kay tumor, makatabang. Aduna kay anemia, makatabang. Grabe. Unsaon man pag-inom ang original Hagunoy capsule, kung naakay gibatsyag diha, limpyuhan jug ka, mabalik jug ka sa pagka-healthy kung mag-inom ka original Hagunoy capsule. Unsaon man siya pag-inom, duha ka kapsula. Kung aduna kay gibatsyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung naakay gibatsyag, duha ka kapsula, 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, mo inom ka og duha ka kapsula kung naakay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa check up kasi imong doktor. Di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagunoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original Hagunoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original Hagunoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: Classics. BT Radio. 98.1 FM.
1: The greatest hits of all time.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gad drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of

0: Ya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Aton Insurance Services o kang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Aton Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Aton Insurance Services.
1: Ang Aton Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: Ang AHOS adunay talagsaong gahom aron magpakigbatokan ang mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-sed panyawan capsule. Kanang adunay garlic. Ug banaba.
3: Sed panyawan capsule with garlic.
2: Ginuma ka na sa sed marketing. Basta tatak sed marketing, tatakini nga magaling.
4: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
6: Taday Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Kadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginuma ni Sir Julius V. Edilion.
7: Ang Tatay Lois Lichon Manok Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
8: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
9: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
8: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
9: serpentina, tabang para sa high blood pressure,
8: malunggay, paligon sa imong immune system,
9: tubo, natural energy booster,
8: ginger, panguntra sa inflammation,
9: and of course, Hagunoy Natural Pain Reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
8: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
9: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
8: Lives for life.
10: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Bring health into your home.
12: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
13: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
14: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
12: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
11: Bring health into your home.
15: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: Strong. Subok na.
1: Si Stable Aslag, taga Tumpagon, CDO. Maayo ka ay sa tanang tambal.
2: Mm-hmm.
1: Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko, kadlao na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Bitron,
2: okay.
1: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy. O, makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Bitron. Basta naghangyo ko sa tanan, na mo palit gid sa Bitron tablet.
0: Bitron, subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
0: Seth Living Testimonies.
4: Ang Sad Panyawad Coffee Mix na pamatuda ni makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
5: Ako, Borinma ko, Ana. Ang Kaling Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood pressure, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong lipid.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sad Marketing, ang Sad Panyawad Coffee Mix. Ug siya natabangan.
5: Pag-inom na ko aning Panyawad, okay. Pagpabipin ako, oy, 120 Borinma, man ako, oy. Ang produce pa sa sigurado, sigurado gina. Kung si Mubitik, magbaba nila iya. Naimil Mirano, 64 ang ako medal. Son 12, bago nilang Elegant City.
4: Sad Panyawan Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
0: Living Testimonies.
6: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga naa may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontakt sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
0: Marcia Auto Parts Trading.
6: Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
0: Marcia Auto Parts Trading. Nawad ana ba ka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka? TTX 500 na. Ang TTX 500 adunay powerful extracts, nga phytochemicals ug antioxidants, nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane, mga organic compound, nga effective batok sa sakit nga diabetes. TTX 500.
7: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale function hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger. passenger to Ma'am Reneza Lopez, the home toll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
8: Kasi nga lang na ito, ma'am?
9: Monchita Fortis.
8: Usa, Monchita?
9: Monching.
8: Oh, mamunching, munching yung mga. Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
9: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
8: Kaysa una kapuyon dai ka?
9: Oo, kapuyon ko.
8: Pero sugat ba inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
9: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
8: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
9: Okay na.
8: Sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
9: Monching.
7: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imo ang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
10: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
11: Gusto ka ba o glitzon manok o gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Capuyan o Ma'am Jesusa Capuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
12: 98.1 BT Radio.
13: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.

Maayong hapon sa ato mga sugin tigpaminaw, dinhi sa atong programa Ang Buhing Paglaom. Kini si Pastor Rodel Hinon, ikauban kaninyo sud sa usa ka takna og hinaot nga ang matausa kikauban kanako sud sa usa ka takna. And I pray nga naunta mo sa kapiskay sa panglawas, especially nining panahon karon nga dunay daghang hagit sa ato ang health, no? So sa dili pa ko magsugod miigsoon, atuguti ko nga ato sang itunol ang ato ang mga pagpangmusta, especially sa ato ang mga listeners sa Barangay Kugon. Happy listening kay Lola Pina, Samuel Rain, og Nanay Pili, Nanay Prising, Nanay Linda, Sister Eileen and Bro Michael, ng Mila, Noy Edy, and Dong Lawrence Masukol, no? So may hapon, yes, especially sa mga Masukol family. Das Barangay Santo Niño, may hapon diha ni nang Soli, ni nang Isang, nang Silin, Konsehal Gili, Noy Lando Campos, Noy Titing and Nancy Himparo, Bro Jack and Sister Analisa, Bainaldo and Day Alma, Noy Titoy and Dang Willing Bukado, ng Adela Canteros, o sa akong mga parinte niya, mga Hinon o Arnais, no? Maayong pagpaminaw. May hapon usab diya sa banay ni Noy Nestor and ng Linda Hinon o sa iyang mga buutan ng mga anak, especially ni Inday Winilin, ni Inday Lilibet, Maribik, Mary Ann, and Inday Joanne. May hapon usab diya sa Barangay Manga, especially diya ni Cap Joseph Cuesta and Noy Edwin Cuesta. May hapon ni Ate Wing Wing, Ma'am Celeste, Chief Roron Rondina, Pastora Rose Ann, and Pastor Ike Tunyakao diya sa ato ang simbahan diya sa Barangay Manga, ang Living Hope Manga. Sa tanan atong mga members diya sa Barangay Manga, maayong hapon. May hapon usab ni Nung Erning Hinon Batoktoy at sa akong amigo parinte Sir Erne Batoktoy and family. May hapon sa ato mga pinalanggang tricycle drivers, ang atong Ironman, no? Real Ironman. Ato ang mga utility o kamaniro kamanera sa lungsod sa Tuboran, o sa ato ang mga traffic enforcers and sa andam Tuboran personnel nga nag-provide o servisyo sa ato ang mga lungsuranon, no? 24/7 na sila. May hapon diyan sa Barangay 3, especially ni Ma'am Naidi Maxelong ng Shilda, ng Andy Hasa, at ni Daday Andiko Dix Luyaw and family. Diyan sa Barangay 5, diyan to Kalimtan, mayong hapon diyan ni Madam Grace Ariasan and Inday Sir Luyap and Sir Al Yap, uban sa ilang anak si Dodo Z. May hapon usab ni Dong Ili Cabanao sa Barangay 1 and Tatsky Vulcanizing Shop. May hapon usab diyan sa Barangay Apalan, especially sa mga Lanyuhan family and sa ato makasimbahanan sa Kabukiran, gikan sa Bulwang, Barangay Monte Alegre, o Patighog din sa highway, din sa Living Hope Colonia, nagidala ni Pastora Tese Lim. And of course, ato ang bago pa lang na nag-celebrate sa ato ang church anniversary sa Living Hope Olivo, nagidala ni Pastor John Cubilo and Pastora Marilo Cubilo, no? So mayong hapon diha, and din ako kalimtan atong church diha sa Bohol, diha sa Balilihan, Bohol, Living Hope Balilihan, uban sa pag-alaga diha ni Pastora Lingling Ibarra, uban usab sa to ang mga leaders diha, no? Ni Pastora Maria, sa tanan atong mga elders diha, no? And Pastora Bibi, no? And Brother Victor, no? Sa tanan ato mga members diha, kumusta mo diha sa Balilihan, Bohol, no? So maayong hapon yun sa ato ang mga sugintig paminaw ug live ta karon sa ato ang atong Sibya, no? Ato kung naatay data diha, pwede nato nga ma search, no? DYPS BT Radio ug naka-hook ta karon sa ilahang kaimanan, pinaagi sa live streaming, no? Nga facility, no? So pasalamat po ta sa BT Radio nga gihatagan ta
og panahon nga ma-cover no ato ang programa via Facebook Live no. So mga igsoon, di ko maglangan no? Si Brother Charlie wala karon kay dunay importante kayo nga giasikaso no. And condolence dai sa pamilya ni sa iyang asawa no, ang pagtaliwan sa iyang uganga ni Pastor Charlie no. So daghan siya gi kuan karon gi asikaso aron sa pagpahimutang no sa patay nga lawas na iyang ugangan. Unya si Pastor Dudong sab dili makauban na to karon mga igsoon no, tungod kay nag-andam siya para sa kauluhan no, na siya'y appointment nga to sa kauluhan dito sa Senado no. So tomorrow Pastor Dudong and company will be one of the attendees no sa Senate no, and invited by senator no diha sa Senado no. So let us pray for God's protection and guidance nga nindot kayo mga igsoon no, mga higala nga sa dihang ang politics no, doon na nay mga Diyos nun nga katawhan nga mo ampo o mahimong kabahin no. Kay ang politika mga igsoon dili dautan per se no, dili dautan. Kay politika depende na sa politiko no. So ang politika dili dautan, dili siya ang ngayon nga atong tabayon no? Apan maapiktahan ang politika noong Genesis no, kung ang politiko ang politiko nga gibutang nato sa pwesto maoy walay kahadlok sa Dios no, wala siya ay konsensya, wala siya makunahuna sa interes sa kadaghanan, kundi ang iha lang kaugalingong interes, ana magproblema gyud, ana na diha ma mo mahimo ng aslom na ang mga katawhang Pilipinhon tungod kay dayag sa atong atubangan mga igsoon nga daghan yung politiko nga way kahadlok sa Dios no, wala sila'y pagunahuna sa katawhan, ang ilaha nga mamawi sila no sa ilaha tingaling napundar o di lang kutob na mawi, gipunan pa yun og wala nagigibilin sa katawhan no. So muna'y subo kayo nga pamalungon apan karon tungod kay doon na mga katawhan sa Dios no, sama ni Pastor Dudong nga giusas siya sa gi-invite karon sa Senate. I hope nga doon ay kalambuan no, doon ay transformation na mahitabo sa ato ang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan nga sa dihang ang although walay gitawag na itong resources ng mga mga pastor no, mga lagas ginoong pro bono ba no, wala ginay sila gidawat no, nga sama anang gidawat anang mga politiko nga kada bulan no, kining mga konsehal for example na tingali na sa mga sitinta no, kagilang binulan ang pastor wala na anad na naog pro bono na anan nagpangalagas Ginoo, walay bisag gamay ipahinungod no, kay amo nang tawag no isip misyon nga muhimo ka upang ministeryo dili tungod sa sapi no, no? Naatay mga gibuhat ng mga pagministeryo dili ni pangwarta no, so dili pangwarta ang pagpangalagad sa Ginoo. No, I hope nga there will be transformation niining ato ang nasod ng Pilipinhon. And someday, I just hope nga people who fear the Lord, no, mahimong kabahin sa dagan, sa rinda, sa panggamhanan, tuod kay bisag uliton pa na nimo tingali kay ang Ginoo nga tan-aw, no, na sayod na sa kahadlok niya sa Ginoo, dili gina mangawat no, kung gani mas mulambo pa kung asa ta gibutang sa Ginoo no. Boy no, ato ta sa toong teksto mga igsoon nga ato ang pagatun-an karon nga akong gikutlo no diha sa panultihon 22 versikulo 6 no,
Proverbs chapter 22 verse 6. Nag-ingon din sa akong Bible, may iksoon, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. So dinhi ato ang pag-aambitan ang pulong sa Ginoo og maghinaot nga dunay mapanalanginan nga mga katawhan, especially niining panahon karon nga grabe na ang mga gitawag natog mga balita, no, involving sa mga kabataan karon nga nasukway na, no, wala na masubay ang kinabuhi, no, sa Bisaya nga pinulungan mga igsoon na ingon diya tudlui ang bata kung unsaon niya pag kinabuhi ug hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi, no? So mga igsoon, kinahanglan gyud nga ang atong mga anak atong tudluan, no, sa sakto nga pagkinabuhi, no, unsaon pag kinabuhi. So gihatag kini nga pulong alang sa mga ginikanan nga gibuligan og panalangin mao ang ilang anak, no, ang ilang kabataan. Og ang Dios wala magkulang kanato nga gihatagan kita niya og panalangin, at the same time no nasa tay responsibilidad, no, nga samtang ang panalangin yang gibuhatag kanato, kita po nga nakadawat sa maong panalangin, kinahanglan doon at ay obligasyon o responsibilidad sa pagpantun sa atong mga anak, no, sa pagkinabuhi. Kung naingod ang pulong sa Ginoo, kung hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi, no? So kung ato ang masairan mga eksoon, doon na na'y mga daghang mga kaso nga nag-involve sa mga krimen, no, nga gihimo sa mga kabataan, no, gani minor de edad, no, gani nahitabo sa Leyte bago pa lang, mga minor de edad, no, ang naghimo sa usa ka krimen nga maingon nato nga dili unta angayang buhaton si na, si bisan kinsang tao, no, tungod kay o sa kini ka krimen nga makaingon ta nga niluog, no, nga krimen, no, nga walay habas nga misulod sa usa ka tulunghaan o gipaarakan, no, indiscriminately ang mga estudyante sulod sa eskwelahan o gani daghan ang mga kinabuhing nakalas igsoon tungod kay dunay mga kabataan nga nahimong kriminal, no, o gani ang usa gawas nun tungod kay wala pay balaod nga naga-criminalize, no, sa usa ka bata nga minor nga nag-edad og 14, no. So sa Juvenile Welfare Act or law, ang makasuhan lamang katong bata nga nagpanuigon og 15 katuig og usa ka adlaw, no? Apan below ana walay criminal liability katungod kana sa atong balaod karon nga para nato depiktoso gyud, no? Og gani ang bata gawas noon siya, no? Siya pa gyud ang pinakadaghan nga giusik ang bala, no? Iyahang indiscriminately pabuto siya, no? Siya ang pinakadaghang nagpaulan o bala, siya pa yun ang gawas noon tungod kay nasood siya sa balaod na 14 anyos paubos, walay criminal liability, no? So pait kayo kay ang atong balaod depiktoso, no? So ang kita ng mga katawhang Pilipinhon, lumutahan na ta, no? Nga nung inana na ang tubag na to tungod na sa balaod nga limitado po ang balaod. Kung dili po ta maka-impose o punishment kung walay nagasuporta nga balaod. That's why tuktoko na to ang mga magbabalaod, no? Sa to ang nasod nga
mo trabaho na sila, no? Dili lang si gig PR, no? Optics kayo nasa kunuhay ng trabaho apan sa Facebook ra dai ng trabaho. Wala gid agi ba, no? Mailhan mo na nato mangiksuon kahit to atong tan-aw ng ilahang ang Congress, no? Duha kung kahinom duman duha Kongreso, no? Lower ug upper, no? So, tan-aw na to ng klase sa politiko, congressman, kung naabanay na himong balaod, may bawaan na nato, no? Muna nga dili na tapadaan ng mga purma-purma lang optics muna, ano? Napakita lang ba? Pero why balaod nga na gama o gani, kung naamang gani depiktoso pag yun, no? So ang kitang mga katawhang Pilipino naapiktahan ani, no? So para nako mga iksoon, ang supremacy of the law is the law of God. Yes, doon na tay balaod sa atuang yuta, apan mas supreme ang balaod sa Dios tuod kay ang balaod sa Dios iksoon, it is more on prevention rather than cure, no? Kung ang atong anak maayong pagmatuto nato sa pulong sa Dios, dili gid siya matumpawak sa kadautan. Whereas ang balaod sa kalibutan, igo na lang itawag nato cure, no? Kung kasala ka, mabalog ka sa bilangguan, it's a waste of life, no? Usik ang imuhang mga adlaw dito sud bilangguan, o ang pait pagyud ang bilangguan, dili maka-transform na to igsuon. Kay gani matud pa sa usa ka senador nga nakaagig priso, sa hingsamot dito ka pait sa prisuhan, o ang dautan mahimo pag yung sobra ka dautan, no? So muna'y pait sa balaod si yuta, no? So that's why for me, I believe that it is the word of God, no? The supremacy of the word of God, no? Nga kung kita mga ginikanan atong mamatuto, no? Gani sa translation, no? Sa Hebrewanon nga pulong, ang word nga train, it means anak, no? Meaning sa pagka pirmero pag yun, ato ng tudluan ang bata. Sa ato pa kitang mga ginikanan, kinahanglan nga sa sinugdanan kita gayud ang mga matuto kanila, ug dili nato na isalig sa mga eskwelahan o sa mga magtutudlo. Kay ngano ang pulong sa Ginoo ngayon sa pagsugod pa lang, no? Sa pagsugod pa lang sa kinabuhi sa imong anak nga ikaw ang gihatagan, ang formative years ana na agyud sa panimalay, no? Isip usab ka maestro, no? Ang formative years, dako kayong impact sa kinabuhi sa bata. Ang kanang formative years, maunang mga katuigan nga naa siya sa panimalay. So, that's why wala gyud masayop ang pungs Ginoo nga mingon siya train up, no? Gani sa laing translation, start up, no? A child in the way he should go, no? Ikaw, kitang ginikanan, kita gayud ang magpantun sa atong mga anak, no? Sa dili papantunon sa uban, ug dili na to isalig lamang sa mga maestra, no? O sa mga institusyon nga naghatag og paggiya usab, no? We believe that it takes a village to educate a child. Nito utana. Apan ang pulong sa Ginoo na ingon nga bintaha gyud kung naa ang ginikanan nga maga una gyud sa pagpantun sa iyang mga anak, no? So salamat sa ato ang mga viewers, no? Ni Brother Leo Labadan, yun siya, good afternoon, happy listening, no? Sa ingon si Sister Evangeline Q Parilla, maayong hapon Pastor Rudel, nagpaminaw ko nimo Permi diri sa Barangay 2, kusog ayo among radio sa akong tindahan na gamay, tapad Kail Food House. Salamat sa pagbasa, Pastor Rudel. Boards Parilla, good afternoon, Pastor Rudel. Naminaw ko nimo karon diri sa balay, naglanog-lanog among radio, mainiton kahaponon. Thanks sa pagbasa
Pastor Rodel, God bless. So, maayong hapon sa mga parilya, no? Family ng Barangay 2. Ato dyan silang mga followers, no? Wa ginihilay paltas ato ang programa, no? So, dahil ito mga iksoon, ang pulong sa Ginoo wala magkulang, and mo na ipait karon nga kasinatian o realidad nga ang mga bata karon medyo wala na masubay sa saktong pagkinabuhi tungod kay una ang mga gigikanan na pakyas base sa lagda sa Dios, no, nga atong tudluan sa pagkinabuhi ug unsa mang klaseng pagkinabuhi igsuon, kinabuhi nga ayon sa kabubuton sa Ginoo, no? Sa dinhi sa Deuteronomy chapter 6 verse 7 atong basahon mga igsuon, ingon din ha, you shall teach them diligently to your sons and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up. You shall bind them as a sign of your hand and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates, no? So makita na to mga isuon nga ang pulong sa Ginoo kinahanglan gyud nga atong itudlo sa atong mga kabataan, sa ato ang mga anak diligently, no, adunay kakugi sa pagtudlo, ato siyang tudluan, no, samtang nag-istorya ta atong isulti ang pulong sa Ginoo, no, o samtang naglingkod ta atong isulti diya kanila, no. Nakita na to mga igsuon ang emphasis ba nga dili sayon ang pagpanton o pag naakay anak, no, sayon, no, ang paghimo og bata apan lisod ang pagpanton og bata, no. That's the problem nowadays, no. Dali kayo kahimo og bata, no, wa magunahona unsay kaugmaon, unya dili na responsable sa pagmatuto sa iyang anak, no? O gani naanata sa katapusang mga panahon kay si Santos Pedro, nag-mention siya nga even mothers are unloving, no? Mga inahan wa na'y gugma silang anak, nga instead ang gugma sa inahan hilabihan gyud kayo kay naagyud iya siya gyud ang nagapanamkon. Apan moabot ang kalisdanan sa panahon nga mismo mga inahan walay ka kaluoy man lang sa ilang mga anak o kaya nilang iabandonar ang ilang anak for the sake sa ilang kaugalingong interest sa kinabuhi. Una mga igsuon, sa mga naminaw karon gihatagan tag responsibilidad sa Dios. O ang Ginoo nag-ingon nato nga ang pulong sa Ginoo iyon itudlo kini, ang pulong sa Ginoo kanunay sa inyong kabataan, hisgote kini kung anaa kamo sa inyong balay o kung magpanaw kamo o sa dayo na ninyong katulog o pagmata ninyo sa buntag, no? So klaro kayo mga igsuon mga ang responsibilidad na ito maginikanan is to educate our children sa pulong sa Dios, no? Ang mga lagda sa Ginoo dili lang kausa kung dili kanunay, no, diligently, na samtang ingon diha hisgote kini kung naa kamo sa inyong balay, no. Karong panahon na sad to say dili na pulong sa Ginoo ang atong nahisgutan kung naa ta sa atong panimalay, no. Makaingon ta nga tingali kung ang bata na ato ang nahisgutan sa pulong sa Ginoo, dili tingali inani po na ato kinaiya sa ato mga anak, no? So partly mga igsuon, usa sa ta ma-blame kung ato mga anak nahisalaag kung ang ilahang kinabuhi to ana dili na sa saktong dalan, nga dili na nato matuis sila kay dako naman wahi naman, no? Ang ingon sa pulong sa Ginoo samtang bata pa sila ato silang pantunon sa pulong sa Ginoo. Apan sa dihang wahina ang tanan, igo na lang tang magbasol kay usahay at huna-huna nga mag-provide na kitang
pagkaon, naala sila yung pagkaon, o naala sila yung biste, nakapesko yung lata, usahay, atong huna, sakto na na. Ang paniksuon, dili na maong, lamang atong responsibilidad, ang atua ang pag-uban kanila na sa pagpanton, o ato silang pahibawon sa pulong sa Ginoo. No? Ingon din si palihog tanong, naatay mga nag-comment sa ito ang link, no? Ingon din si Charlene Tibo-Tibo, mayong hapon, Pastor Rodel, na minaw minimo diri sa balay. Greet ko nila Jandy, Queenie, John, Shane, o sa ako, Bana, Juari, Tibo-Tibo, o sa ako, Papa, Kuling, Eskolastiko, Kuwer, Raman, gikan sa Charlene, Kugon proper. Salamat kayo, no? So ako ang mga silingan sa Kugon proper, especially sa mga Tibo-Tibo family, no? Happy listening. Silingan na kayta, no? So salamat kayo sa inyong pagpatalinghog, no? Sa ito ang programa, no? Sa mga bago pa naka-tune in, atong gisgutan kung ano nga nagka-problema ni Ron ang atong katilingban, kung daghang na kabataan karon ang medyo wala na sa saktong landas sa kinabuhi, o gani muhimo nag mga krimen nga dili angay sa bata nga mga bugat hinus crimes ang ibuhat, no? No, just last night we were able to recover, no, loose firearm from no less than a grade 9 student, no? So nangayot tagtabang, salamat kayo ni Chief Roron Rondina for responding our request, no, nga doon ay mga bata nga nagdaanag mga loose firearm, no? No? Ito utag grade 9, wapay mga buot ba? Apan, naanag yun. Napakita na yun. Unya, makaingon ta kung di na ito ma-recover. Delikado kayo, no? So, kinahanglan yun nga tingali magkuanta sa mga ato yun i-check kanuna ito mga anak. Basig na nanay kaaway sa eskwelahan. Unya, nanana sila yung mga sakit ng mga pag exchange o mga kwanong yung messages, no? Unya, nagkinoanay na, hulgaay na, no? So isip maestro po ato nang gisuta o ato gina nga kitinguha nga ato mga kabataan safety in eskwelahan. Muna nga, we are closely coordinating with PNP Tuboran, pinaagi ni Chief Roron Rondina na naakanunay sa pagresponde, no? Ugamo gyud nga nakuha ang maong armas de fuego, no, nga ginala ang usa ka grade 9, no? So junior high school student, no? So mauning mga igsuon, mubalik kita sa pulong sa Ginoo nga sa diha kitang mga ginikanan naatay panahon sa ato mga anak, kay basin og nalimot ta ng ato anak na kinahanglan sa atong atensyon, labi na nga nabisi na ta sa atong panginabuhi o iniguli na ito sa balay, wala tayo panahon sa pagpaluap sa atong mga anak. Kay ato nang gisalig sa mga maestra, dili lalim, no? Ako sud sa mga 20 na kapit katuig nga nagtudlo sa publiko, no? Dili sayon ang pagtudlo sa bata, labi na nga daghan ang mga bata. So dili ginato siya mapaluap, no? O ang ginikanan di ka blames maestra, kay dili naman inyong anak ang iyahang giatiman, no? So sa pila ka oras nga pagtudlo, daghan man ang mga bata, no? So kung ang ikinahanglan yun nga ang ginikanan, una yun musuta sa iyang anak, dili ang maestra iyahang paninglan sa kinaiya sa iyang anak, kay una yun ang ginikanan base sa pulong sa Ginoo. Kita gyud ang mga ginikanan ang mupanton sa atong mga anak, o di na to ihikaw bisan ang pagpanton kanila aron matulid ang ilahang kinabuhi, no? So una tang mga ginikanan, o unsao man ato pagtudlo kung watak hibaw sa pulong sa Ginoo, diha ang problema, no? Problema jud kay na tong kita mismo unsa ang pulong sa Ginoo, Pastor. That's why naani ato ang programa ang buhing paglaom igsuon nga magtudlo kanato sa mga lagda sa Dios, no? Ang ato ang
katuyuan din himi iksoon, dili ang pagpalaknag usa ka relihiyon kay daghana ng relihiyon, no? Gani ang among relihiyon di makaluwas ninyo, no? So dili ko kaingon nga among relihiyon mao'y pinakasakto relihiyon, no? Dili perpekto ang relihiyon. Ang amo ang gipa sundayag o gipalapnag dinhi ang ngalan ni Jesus ug ang iyahang mga pagpanunlo, diha ra gyud. Kay ang Ginoo dili siya, he is not confined in a certain religion, but he is a God nga gusto nga makigrelasyon sa tanang tao with religion, no? So ang si bisan kinsa ingon niya mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton Hinoon sa kinabuhing dayon, no? So ingon niya si bisan kinsa, meaning to say it's not about religion, it's about person who acknowledges the Lord Jesus Christ as his own personal savior. Og siya, ingon diha, kung siya mutuo, siya makabaton og kinabuhing dayon, no? Dili siya malaglag, no? So igsoon samtang naapatan ni kalibutan na natay mga pamilya nga giatiman to mga anak, kinahanglan naagyon ang lagda sa Ginoo. Ingon Sister Annalise Saison Traya, good afternoon Pastor Rodel, permi ko na minaw ni Mudiri sa Kutkot Daan Lungsod, no? So maayong hapon diha sa ato ang mga listeners diha sa Kutkot Daan Lungsod, especially sa mga Traya family, no? So parente ni Konsehal Gaga, no? Ang mga Traya diha, no? So may hapon usab sa akong kumpare diha Sir Carlos Briones Kindaw nga tingali na mati sa ato ang programa karon. So may hapon diha sa tanang mga tagadan lungsod nila ni Ma'am Alma, ni Ma'am Nita, o sa tanan diha nga itong mga higala diha maayong hapon, no? So simple lang yung kayo mga eksoon aron ang atong bata dili mahimong salawayon, no? Sa katilingban kinahanglan ato siyang mamatuto sa bata pa sa pulong si Ginoo. Nagara, no? dili na nga sa dako na nato siya imatuto, ulahin na ang tanan, no? ang iyahang pagka tingali mamatuto na siya siyang barkada, no? Daghan ra ba kayong buutan kay nga bata apan sa dihang nakabarkada o dili maayo, dito na nagkalisod ang pagkinabuhi na nawa na sa saktong landas o ang bata anugon kay kinabuhi. So niya isip amahan, no? Isip amahan nga nagatanawsan sa akong anak, makuha na ko nung kapait sa akong anak kung inana ang kinabuhi ba nga puti na itong pagpangga o niya sa takwahaw lang ang iyang kinabuhi na natuwa na sa kalaglagan kay nakabarkada og walay ko ano. So muna mga igsuon, kung ang atong anak ningon siya ang pulong sa Ginoo, kung ato siyang mapanton sa bata pa, inikadako niya di na siya malimot ani, no? So muna inindot ana ba nga sa dihang nahimo na to ang pulong sa Ginoo nga nagingon atong pantunon ang atong mga anak sa bata pa ug sa ikadako niya, dili na siya malimot niini. Sa ato pa, ayahay na ta mga ginikanan kay dili ta lipat-lipaton ana. Kay ngano man na ato naman siya na panton sa bata pa, no? Sa naghigda pa ato siyang sultian sa pulong sa Ginoo, no? Karon lahi naman, no? Ining higda, di katulog, usahay lipaton ang ginikanan niya, nag-ML, no? Nag-cellphone, nagbinuntagay na, no? So wala na ang pong sa Ginoo, wala na niya madunggi ang pong sa Ginoo, wala na yun ang bata na kuan na yun. Kung gani naghang kong mga estudyante nga kalit lang kakuyapan kay mao lang iway tuog sigduwa anang kanang duwa nga binuntagay iway pahulayay, no? So looy ang bata, imbis masuko tama mabati tagkaluoy ba nga kaluoy sa bata na biktima sa klase sa sosyudad, no? Sa atong society nga na grabe na sa ato ang mga teknolohiya nga kinini ang although wala sila mulaag pero diha sa ilang teknolohiya pulaw kayo, no? Ang mga mata walay mga tarong tuog,
niya mo na igiskuyla, wa kay tarungkaon kay magdali-dali na ako yapat, no? So pait kayo ang kinabuhi sa mga bata, and that's why sa mga namati karon nato nga mga ginikanan, dili pa ulahi ang tanan.

or punishment. Apan kita kung naatay pulong sa Ginoo, ato ni paibaw niya daan ang mga lagda sa Dios, maglikay siya nga makahimog sa laod o mudako siya nga adunay kahadlok sa Dios, doon na siya respeto sa iyong ginikanan, doon na siya pakig doon na siya maayong relasyon sa mga katawhan, no? Sama ni Jesus Christ, no? Ang ato ang model, mga igsoon, that the Lord Jesus grow in wisdom and stature, o niya maayo siya o relasyon sa Dios, no? O sa katawhan, no? Atong ato anang na basa, no? Ganihang buntag sa ato ang panimbahon nga gidala ni Pastor Dudong di sa libro sa mga Lucas nga si Ginoong Hesus na train sa siya sa iyang mga ginikanan o naka o, ang iyang kinabuhi na himutan sa Dios o sa katawhan. Meaning to say, kuyo gina una gina mahimutan tas Ginoo o sa ang katawhan. Ang uban ang ilahang gi gusto rang buhaton dong mahimutan sa mga tao apan dili sa Dios, munang optics ra gyapon ug sa kuan pa kuan ra ba kutubra sa Facebook, no? Apan wa gyud ang tinud anay kausaban sa kasing-kasing, no? So una ato silang tudluan sa pulong sa Ginoo. O kung di ta kibaw sa pulong sa Ginoo, isip ginikanan, magkatod ta, no? Kita una ang magkatod niya. Ato itudlo nila. Yung dahisguti kini, kung anaak ka mo sa inyong balay, no? So sa unang panahon, no, pa TV, kuhan gini. Kanuna yung kung tudloan ni Lula about sa mga versikulos Biblia, kung sag-uhon ka na Domingo, may mo present ko sa simbahan, muna akong hinumduman sa bata pa ko. Nagtuo kong wato'y kahimuan apan tako na kayo kahimuan ang pong sa Ginoo Iksoon. Dili siya normal lang usa ka basahon, kung dili doon na siya gahom nga samtang ato siyang kanunay nga i-uban-uban sa ato ang mga hunahuna, mutuhop siya, no? Mutuhop siya o ang atong kahadlok, dili kahadlok nga base sa kahadlok sa tao nga imo lang lipaton ang imong kahadlokan, human muhimo ng kastautan. Ang kahadlok iksuon nga ma-develop sa bata, doon na siya kahadlok sa Dios. Muna nga bisan o wala ka ginikanan, iya na mahinumduman nga doon ay abli nga langit nga nagtanaw. Ang Dios dayag kaniya ang tanan na itong gibuhat, no? Sa tago man o sa makita sa tao. Muna nga dili jud ka makahimo og mga salaod, no? Di mahadlok kang mangawat, hadlok kang magtumo-tumo, no? Hadlok kang ingon tang muhimuhimo istorya, no? Dili tinuod, no? Kaya nga naman nasilsil na sa ato una-una na ang Ginoo ang tanaw sa mga butang na atong gihimo bisan ngadto sa tago, no? So grabe ang mga Israelita sa unang panahon tungod kay di lang kutob nga sa pagmata, sa pagkatulog, kundi gibugkos Ginoo na ibugkos kini sa inyong bukton ingon nga ilhanan o ibutang ingon nga timaan diha sa inyong mga agtang. So atong basihan ang kultura sa Israel, mga igsoon, mga pure Jew, naana sila yung mga librita, no? Nga gagmay kayo, no? Nga mga pulong sa Ginoo, no? Katunang mga Ten Commandments, no? Gisuwat na ng mga skriba, na mga skriba, mga expert na siya sa kwan, gisuwat gina nga manumano o gibutang ang agtang, no? Mga librita, no? Every time malimot sila sa pagtulunan sa Ginoo, ilang basahon, no? So inana ang mga bata sa una na ida nga murag mini Bible, no? Sa ilahang agtang, no? Pa may cellphone sa una. So kung malimot sila, ila dayon ang ukbo, no? Ilang basahon, no? So inana ang mga bata sa una ang pagpadako sa mga ginikanan na dunay pohong sa Ginoo karon sad to say wala na mga igsoon. That's why

0: tawag na ni San Pablo diya sa Filipos Kapitulo 2 nga nata sa panahon sa crooked ug perverse generation. Kung kita nga mga alagad sa Ginoo, mga nakaila sa Dios, nahimo kitang mga danag, no? Kahayag, taliwala sa kangit-ngit tungod kay ang ato ang henerasyon nahimo nang wala na masakto, no? Na bend na ato ang unang itawag og itawag ka ng crooked, no? Sa Gregong pinulungan, skulyo, no? Hindi na kuha ang word nga skulyosis. Nga na kuha na yun. Napiko na yun. Na-bend. No? Ang law, na-bend the law. No? So, tili, mayo, iksoon. Perverse, it means ang tao, ngitag lang dan. Yan ang ginukining dan na agya. Adili ko, anak. Ngita ko akong dan. Una ang nitabu sa ako sa atong henerasyon mga igsoon. Luoy kay ato mga anak kung ang ilang gi subay nga dan dili dan sa Dios nga gihatag kanila kung dili sila mismo nagbuot mo ni akong dan nga gusto. Di ko anang dan nga gi provides Ginoo ang pagkamatarong nga dan di ko ari ko ani. Okay, malipayo ni no. So kay bauta nga nagingon ang pulong sa Ginoo nga there is a way that seems right unto a man but the end thereof is destruction, no? Nga tanaw ta murag aligre kay nila nindot ning kinabuhi ah apan sa takakuan lang ang ending day, no? Ang lintunganan iksoon dili day kalaglagan day, no? So it is a reminder, no? Sa tuang mga tagsa-tagsa na to isip mga ginikanan apil na ko nga trabahoon ginato ni ang itong pagpantun sa itong anak. Aron dili mahimong sa lawayon ngadto sa inigawas nila sa komunidad. No? So, muna ang Deep Edgar ron nangitag paagi. No? Nangitag paagi nga aron masulbat. O para na ko, fall short yun ang ilahang remedy. Ganun man, magkuhan ko na sila, mag-hire sila guidance, no? Ang koral patasan, para na ko no, ano na siya ng gili na siya ang root cause, no? Ano na root cause ang mubo o kural kaysa sa unang gagmay skwila tao may kural ang skwila nung no? Wala may nagpinusilay, di ba? No, wala may kural, wala bang principal, no? Ha? Wala bang principal kay wala may item maestra Regina niya matod pa ni Ma'am Nilia, no? Retired teacher 3, no? Ha? Ako ang maestras una. Matod pa niya, kausara sa sakabuan mag-meeting ang mga teacher doon. Niya, humana ng meeting, muna to. Balik sila sa tasa-tasa sa eskwilahan, muna to implementar. Pero hanay man ang mga bata sa una. No? Amo agaling kural sa unang gilanggi man. No? Wa may kural ang siminto, kaya wa man na mausong imuuhi sa una. Karoon naman lang na. Hmm? Langgi-langgi atong dadon niya. Sa dadong, ana-ana ba, no? Oh, so kami maka-relate me nga dili na sa kural, dili na sa guidance, no, principal, dili. Ang kuan ani is nahisalaag atong mga bata o nga ato ang mga bata kinahanglan nga atong luwason ug ang luwas ay wilain kitang mga ginikanan. Ibalik na to sila sa pungs Ginoo, no? Ikatong kuan ang cellphone na to nang tudluan sa pungs Ginoo, no? Pait kayo mga bata, luoy kayo kay wa na sila pag wala man matuto sa pungs Ginoo o partly kitang mga ginikanan ma-blame sa kita kay ato aman ang responsibilidad, no? So dili na to na mapaningil sa laing tao kay ang Biblia na ingon man nga ikaw ginikanan so you shall teach them diligently, no? Sa pagkugi, no? Moingon tag sirang plaka ta, sige tag balik-balik pero mao man na. Ikatulog, sulti ani mo, igday katulog, inig mata, no? Inig bangon, no? Di lang kutob niya, padad-an pag ginumugpong sa Ginoo, no? Ya nasi ang kamot ug sa iyang kuan sa unang panahon, no? Sa iyang forehead, yung agtang ng post Ginoo, yun diya, you shall write them on the doorpost of your house and on your gates. Ah, grabe, no? Hasta sa itong mga panimalay, hining na ang mga pulong sa Ginoo, versikulo. lain na maroon sa itong mga balay. Model naman ng ilim nun. Ngunya, bate kayo tanaw sa mga bata. Ano? Ilim nun, nag-una na itong mga kayo. Itap-tap, no? Kalendaryo. No? Lahi na. Ang itong doorpost, lahi naman. Siko anuman, kanang siko po, kanang pana nung mga wagin buhi iba. No? So, ang mga bata, makita, ah, kuan man eh. No? Lain man eh. Di man eh, pulong sa Ginoo. No? So, kanini ang mga Ikson, this is kan real talk na siya. No? And as parents, hinaot nga atong patalinghugan sa ang pulong sa Dios tungod kay maura po ni maghatag o solusyon sa problema sa sosyudad. No? And the state is now looking for answers. No? Unsa gyud? The Department of Education is also doing their job. But mao lagi, there is a gap on that. May limitation na na. Kay ang ilahang paagi, dili man sa balaod sa Dios. No? Tawhanon man. No? Based naman sa mga teorya, sa mga eksperto kuno. No? Eksperto kuno. No? So, ato, mga labi na wa po to'y Ginoo itong mga tawhana, nagsalig silang kaalam, na seminars Amerika o saksimana, niya tulo ka adlaw shopping, duha ka adlaw atin seminar. Pagbalik, expert. Apply na yun, no? Pasti lang luuya, no? Ang suporti pa ita sa paagi, no? Una nga, kita, nakibawas po sa Ginoo, dili na, dili ta magkulang, no? Sa ang Ginoo, magkulang na to. Nihatagan ta sa sikreto. Aron matunhay ni, ato ang mga kabataan, imatuto sa pong sa Ginoo, no? Di kinahanglan nga eksperto ka, imuha nga i-introduce ang pulong sa Ginoo. No? Ang kinabuhi ni Hesus Kristo, no? Naingon ang pulong sa Ginoo nga si Hesus Kristo ang atong modelo, no? Nga bisan pa man sa he has the form of God, yet he did not consider himself as greater, no, than others, no? Pakita sa Ginoo nga ang iyang pagkamapainubsanon, no? Uga grabe, no? Ang kinabuhi ni Jesus. Namisan pa man siya ang Diyos, pero nakaya niya sa pag buhis sa iyang kagalingan, no? Para sa atong kaluwasan, no? Para sa bayad sa atong mga kasalanan. Sa iyang stature as Ginoo, niya magpakaubos siya yung maayo, nahimo siyang sakripisyo, no? Nahimong kordero sa Diyos aron mahimong bayad sa atong kasalanan. Kada mga igsuon ug pakita nag tinud-anay pagpaubos gyud diha sa iyang kinabuhi, kay wala na siya maghunda sa iyang galingon. Iyang ginuhunda na kita nga pinaagi sa iyang sakripisyo, kita makabaton og kaluwasan, no? So I hope mga igsuon nakahatag ni og gamay nga pagtulunan ka na to, no? Ang kinaot ko nga ang iyong mga kabataan magdako nga doon ay kahadlok sa Diyos. Kanara yun, kahadlok sa Ginoo. Kaya kung doon ay kahadlok sa Ginoo, umusunod na ng tanan. May problema two months balaod. Kung doon ay mga balaod sa yuta, dali na kayo, gano'n man. Lamang siya kahadlok sa Ginoo, no? No? So, kung doon ay balaod ang yuta, no? Mufollow ta, no? Simple nga example, mag-drive tag motor lang, naka-helmet ta, naatay lisensya, naatay registro, no? No, na tay simple kayo nga example daw, no? Yeah. Yeah, usahay lang nga api kita, unang magpa-ihi-ihi lang ta sa plane. Kay naas si Proron nga ng ano, checkpoint, so magka-relate po ta sa itong mga kaigsuunan kay kasuway punta nga itong motor wa marehistro nung ba, no? Apiki man, no? Nga, labi na ning lisensya rin, purti ng lisura. Nga, tinagi lisura kaon. Kauna hapit na ni panghagan. O karon naghana kay training agian. Unya, muna usahay wa itay lisensya. Pero ako, punto is, kanang tuman lang ta sa balaod sa Dios. Kung dili lisod ang pagtuman sa balaod, sa kalibutan. Kay na naman tay kasing-kasing nga mapaubsanon. Una nga sa ato apod nga mga kaigsuunan nga ang ilang mga anak murag nasawi ang landas, dili pa wahay tanan. Adunay buhaton ang Ginoo igsuon, ug walay posible kaniya ang ato lang naatay pagdawat no sa mga correction no sa Ginoo sa ato ano. So wala na tay igong panahon na manamilit na sago no. So salamat kayo sa inyong pag-uban sa atong programa onya sa dili pa ko mo manamilit yun, tuguti ko nga mag-ampo ko sa matag usa no. Lord, salamat din nga kahaponon nga ikaw nag hatag ka na mo og oportunidad nga makadungog sa imong pulong, especially Lord sa pagpantun, sa pag-train sa among mga anak. Lord, I pray kung doon na may namati karon Lord nga ang ilang pamilya o Diyos na asa dalan nga dili mao nga imuhang gigiya kanila, I pray Lord nga you will make a miracle and make a way for them Lord. Ayaw itugot o Diyos na matumpawak ang mga anak diha sa kadautan gino isip mga ginikanan among na bati o Diyos kung unsa ka pait tanaw sa mga anak nga wala magadunay walay sakto nga pagkinabuhi nining kalibutan na gino. So we ask for your help Lord that you will provide us the blessing Lord, even the miracle Lord God to intervene sa among mga anak Ginoo and to train them in the way that they should go so that when they grow old they will not depart from it Lord. Salamat Ginoo ning kapunon and I pray that you will bless every family na nagpaminaw karon o Dios. Nasayon mi Ginoo nga mga anak nga mga Dios noon mahimong taming sa ilang mga ginikanan sa dilang magdako sila. Mahimo silang proteksyon sa ilang mga ginikanan. I pray their God nga matag pamilya nga namati karon o Dios. Ang ilang mga anak mahimong proteksyon sa ilang mga ginikanan ug dili kaulawan sa ilang mga ginikanan Ginoo. Dalay gun ka nining kahapunon ug tanang dugi maya amo ibalik kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. So wala tayong panahon, manamilit na sad ko o gasagalan sa among president at the same time the senior pastor of Living Hope Gospel Center, Reverend Dr. Jaime Luyao, uman sa akong amigo nga tuwa sa Tabuylan, Brother Charlie, usa among master control, Dong Genesis Baflor, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
1: Mga higala o mga suking tigpaminaw, napupos na usab ang atong panahon o kami ng hinaot na aduna kamoy napupo ng mga pagtulunan sa kinabuhi. Among mga pag-ampo o mga panghinaot na kamuhatagan kanunay sa Dios o maayong panglawas o tagbuon niya ang tanan ninyong gikinahanglan. Dinhi na lang kita kutob o hangtod sa sunod nga higayon. Mag-uban na usab kita ni ining atong tulumanon sa BT Radio, ang inyong madungog matag Domingo, alauna imidya hangtod sa alas dos imidya sa hapon. Ang Buhing Paglaog. Alang sa mga pag-ampo o mga pagtambag, pwede ka mong makatawag o makatext sa atong mga cellphone numbers sa Globe 0967-23-19740 ug sa Sun 0923-369-2434. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.

0: BT Radio.
1: Ang pag-angkon sa nindot nga pamati sa lawas magasukad sa atong disiplina sa kaugalingon. Apan kung ugaling og dili na ka makasabot sa imong gibati, ang aya na kini nga sulbaron. Hinumdumi sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Ang Said Marketing og Seed Pharma karon nagatanyag niining tulumanon. Giya sa maayong panglawas. Giya sa maayong panglawas. Usa ka tulumanon sa Seed Pharma ang tigkama sa Said Panyawan Liniment Oil ug sa Said Panyawan Capsule, ang nag-unang produktong kapsula nga makatabang sa bisan unsang matang sa mga problema sa panglawas. Mga produkto kini sa Said Marketing. Aniana ang giya sa maayong panglawas. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw ka rinyo. Welcome sa ito ang pagpanaguban din sa itong pinakapaboritong CBN. Si Mr. Panyawan, aniana po galon sa aron sa ito ang mga nagkalaiyang mga pagtambag ka rinyo nga makahatag kami o alibyo sa bisan unsang matang ni mga problema sa imuhang panglawas. Bueno, isuon, alang sa katong mga karong panakapaminaw, ha? Timan ikanunay nga niya nagkaroon kining atong pangtubag sa mga nagkadayang mga balatiya na ito sa kalawasan. Ilabi na kung kini adunay kalambigitan sa tuang kanang positive health, no? Kining atong lawas isuon, nagkinahanglan nga atimanon kanunay, ha? Atong tagaag pagtagad kining atong lawas. Ayaw pag-abusari kining imong lawas. Aron mas mulungtad ka, dirhi sa atong kalibutan, no? Kaya adunay mga daghan na ba kayong mga tao igsuon usahay nga usahay rapod magpasulabi o ganang biya sa iyong kagalingon, mga kaigsuonan. Tendency, delikado kayo gumikan kay mas makasagubang hinuon kag mas delikado nga problema, ha? Kami sa Said Marketing, ang tuyog to mo, maulamang ang kanang paghatag kanimo nga ikaw makaangkon og mas sinanaling kayuhan, ha? Sa ato ang mga kaigsuonan karon nga naminaw sila mga tagsatag sa kapanimalay, timan ikanunay nga ang Said Marketing igsuon, ang tuyog tumong maulamang paghatag kaninyo sa mas hinanaling mga kayuhan sa atong mga kalawasan. Bueno, mga kaigsuonan, karong adlaw, ha, atong isgutan kining problema sa ginatawag nato nga asthma. Ang asthma ay galang igsuon o sa ka-reaction sa atong lawas may tungod sa nagkadaiyang mga nagtapot nga mga substances nga naa sa atong baga. Kining atong baga, mga kaigsuonan, kung ato kining pagpasagdaan, posible nga kita makaangkon pag mas labaw pang problema sa asthma, igsuon. Di man igid ka na. Mao ka lang ang maayong buhaton kung panalitan ikaw at doon na kay asthma. Una, maglikay ka sa mga butang na makatrigger sa iyong asthma. Susama sa mga pagkaon, susama sa mga abog na lugar, susama sa mga lugar nga din posibleng makaangkon kag allergic reaction, susama sa pollen grains sa mga flowers, no, mga kaigsuonan. Unang buhaton, maayong na kay handkerchief o kung panyo. Tabangi ka ng imong kaugalingon nga makatabon ka si muhang ilong nga dili ka makasinati dayon igsuon sa ginatawag nato nga problema nga kining atong asthma, no. Ikaduha, igsuon, mintinari ragud og tumar sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus kaning adunay garlic kay makatabang kani og dako nimo igsuon. Timan igyod nga ang tuyog tumong sa Said Marketing mao lamang ang pagtabang kanimo. Mao nang sure kami galag igsuon nga pinaagi sa ato ang produktong herbal, katabangan ka sa imuhang problema sa ato ang asthma. Sa ato mga kaigsuonan po diha karon, mga igsuon nga nagasugubang og mga ginagmay problema silang mga kalawasan susama sa pagpanlabad sa ulo, kaling hilana, trangkaso, baka sipon, mga higala igsuon, maayo nga motomar gyapon ka sa ato ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus aron katabangan kay igsuon sa imuhang problema sa imuhang health, no. Gumikan kay walang isusama sa kong gigingon, ang tuyog tumong lamang sa Said Marketing mao ka nang makatabang sa katawhan. Kini pinaagi sa ato ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus ug usab kining atong Said Panyawan Liniment Oil. By the way, ha, sa katong mga kaisuna na itong nagagamit sa ato ang Said Panyawan Liniment Oil, kining atong haplas, mga kaisuna, ginama kini sa Seed Pharma, ha. Ang Seed Pharma mao ka na manufacturer sa ato ang Said Panyawan Liniment Oil. Kung ayaw mo katingala isuon kung panalitan na doon na kay makita nga Seed Pharma nga nakatatak sa imuhang label sa imuhang Said Panyawan Liniment Oil, gumikan kay mao ka na itubag isuon sa atong problema sa ato ang mga kalawasan. Timan ikan unay suon nga ang tuyog tumong sa said marketing mo lamang ang pagdabang sa ato mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan. Maukad to ang tulumanon, giya sa maayong panglawas at ang ilang yapon sa samang takna o samang sibyaan. Aron kini makatabang kanimo nga makaangkon kas mas maayo pang panglawas. Kini nga tulumanon, hatod ka nato sa said marketing ug Seed Pharma. Ang Seed Pharma maoy tigama sa said Panyawan Liniment Oil nga giapod-apod sa said marketing. Ug usab ang said Panyawan Herbal Capsule, mga produkto sa said marketing. Ang SED Marketing, ang tigama o tig-apod-apod sa mga inila o epektibong mga produktong herbal. Karon, malipayon nga nagpahibalo sa tanan nga ang SED Panyawan Liniment Oil. Mas gipakusgan pa, pinagi sa ato ang Seed Pharma. Seed Pharma, ang manufacturer o tigama sa SED Panyawan Liniment Oil. Mao ka ng ang aray. Karon, mamahimo ng hi. SED Panyawan Liniment Oil, ang mirakulong haplas sa tanang balatian sa lawas. Basta Panyawan, tatak SED na yan. Sigurado ka na, maluwas ka pa.
0: Ang SED Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit ka ninyo kining sugilanon.
2: Ikaw di ang gusto mo ilog sa among yuta?
3: Dili ko tuyo ngay ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
4: Usara gyud ang sulbad ana, Jenny. Aron dili maembargo ang inyong yuta. Pagminyo na lang gusto mas.
2: No! Dili imitan niyang bruha. Ngano ko?
4: Kayog magminyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
2: Imitan niyang bruha. Ako na kini nagpaubos akong karbo, Tomas. Manong arugante ka pa man gihapon.
3: Nagkakita ka ini?
2: Oh.
3: Uwat kini simong gibuhat kani adto. Tungod simong kabaldita. Naayo na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang pagkalagot. Kay gisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Ug kini sa mara ang way kaayuhan.
2: Ako lang ba? Nga na ikaw? Uwa ka ba sa magkapasakit ako? Ha? Ha?
3: Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
4: Jenny!
5: Tam ang Jerry! Uy, katsa, uy! Sayop! Tam ang Jenny! I like your eyes, you look away when you... Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsa isang putan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam o Jenny nga maoy napagan. Tam ang Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor, Randy Tayan. Soundman, John Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa SED Marketing!

0: gigama sa Shade Marketing.
1: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kayuhan. Dalit ka ninyo sa Shade Panyawan Capsule with Mangosteen.
2: Ako si Rosana Sugasti, taga Maniki Kapalong. Isagit ko ngayon sir aning Panyawan Herbal Capsule. Ako diabetic yun, taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor nga okay na akong sugar. Pero ako magbanha nga Panyawan lang di ay akong ginamintin.
1: Shade Panyawan Herbal Capsule, Miraculong Herbal. Dalit ka na to sa Shade Marketing. Ito ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapeutic claims.

mga mahal na mong kapanyawan. Ani-anusab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa nailan na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jenny.

0: Murag may niabot nga bisita silang by Tamila.
1: Ang auto ka ni Nikki.
0: May lambs? Nagaila ka ba sa bagong niabot na sakinan?
2: Sa uyab ng Tomas.
0: Oh. Nasuko ka ba, may lambs?
1: Ha?
0: Gitutukan mo ang maungpuan ng sakinan. Murag, may suko kay ka.
2: Tungod kay dakog atraso na ko na mabayhana.
0: Ang uyab ni Bay Tomas?
2: Oh, wanay buot. Nibalik uro ng animal kini ay.
0: My loves.
1: Ay, darling! Na-miss you, darling!
3: Miss you too, darling. Kaka, baby.
4: Saba mo, oy! Ni ako sa dolin niyo. Binda, nag-aamagod mo niya.
1: Ha! Kung gusto ya kabuk na ibawa ko no di habi. Ay, ganahan lagi ko ni mo, darling. Muka, mabawas ka na sa akong hugs. Kunya, gikisa pa dyan ko ni mo. Na-miss na ko ni mo, no.
3: Aron di, masuya si Bukunoy. Apila na kiss, darling.
4: Nagawa ni mo dila, be.
1: Bayano!
4: Bayano! Taasa dila ni mo ni kiss.
3: Okay na, okay na.
1: Sabi niya, bawa na ko no di habuk na ibawa sa muka ni mo.
3: Nikki, abin mo. Miss na miss kid ka.
4: Anong taasa dila, Bihana? Pero di last joker, oh.
1: Samok, Buknoy, ay!
4: Upo, dikiti-kiti, kay na-miss mo puti ka. Pwede makahagad kisis mo, di mo?
1: Chacha!
3: Atagi, atagi.
1: Ay, nakalitan lagi ko noy moron. Power, Buknoy. Nakalitan lagi ko noy moron. Ano man ka? O sa may nakaunin mo nga galit man ang kagkalami?
4: Katagak ko ng laway na iki. Sauron ako.
1: Ay! Power, Buknoy!
4: Lami, asa na ba yan? Ako na, lami, masal ko, day.
1: Pahawa!
4: Kamu'y pahawa! Ganun kung ano yung magkakusgakos, magkakawag, diskawas! Panawahan, panumulit sa kwarton! Unsa mo!
1: Bitaw, love, darling! Adot na sa kwarto na!
4: Kay... Sigpuan ako galit.
1: Dabaho, tika!
4: Huwag mo react ka na, day. Sige, kakaroon!
1: Dali, adot na sa tong kwarto, darling! Kay trabahoan, tika! Trabahoan, tika, kay I know na message ko niyo!
3: Dali. Anil tas gawas?
4: Wala, no? Ano yung gawas magkuhan-kuhan, no? Bida, makakita ko! Masuya ako! O may gusto lang mo pasuyaon!
3: Huwag na eh!
0: May labs?
1: Muli sa kasama dyan.
0: Nga naman, may labs?
1: Ay, kuan ka nang basit na ka-disturbo na ko sa imong trabaho din eh. Malaan niya si Tomas.
0: Eh, break time pa man, good. Huwag mo naman ko subay sa site. May pagkisultihan lang ko ni Bay Tomas bahin sa kalambuan sa construction ano yung iyang bay.
1: Okay. So, mupaulit lang una ko sa amo ha, kay gusto sa kumupahaway.
0: Uy, unsa man, may gibati ka ba? Ha? Sumarang magkalit mong nausab ang imong mood.
1: Ay, kuan ka nang... Kaganina pa mo kung nagpaabot ni mo din hi, o niya, init kaayo. Naluya lang tingali ko sa init.
0: Mauba. Sige. Ito na lang tika sa inyo.
1: Ayaw na lang, ako na lang. Kaduulra ng amo. Pila na kalakang gikan din higoy.
0: Maugan ihatod tagka kaduulra. Huwag inigbalik na ko, lawson ko na lang huwag hapit siya by Tomas. Sama.
1: Okay. Ihatod magkakunin mo sa amo, my loves. Tada!
3: Dali, sabak na ko ni Kisa na.
1: Ha? Ay, ganahan ko. Sabak, ganahan ko.
4: Ay, mga kadahan. Hasula ninyo. Naam, yung tubangan ako sa sabak.
1: Ano ka niyang bugnay, ay?
4: Sakit kaya ako puso. Ay, kapa ako puso, no. Sakit kayo. Sumikilkihan niyo. Ay! Laro ninyo, ay.
1: Bahala, huwag ko labot rin puso niya. Ay, hindi ka naman ito siya, Kika. Huwag may kuyog lagi ito siyang laki.
3: Itong uyab.
4: Engineer toy.
1: Engineer?
3: Asam ka to sila.
1: Ay!
4: Wari ka kita sa kontrak bayad ng tami ni Kiti-Kiti.
1: Ha? Ang atong mansion love, Dalin? Hain ba?
4: Ay, kanakon ka na.
1: Oh, wow.
4: Dili ka ng mansion ka na kasilya sa inyo na. Wala. Wala. Wala.
1: Natatamang gugo. Oo
4: lang yun.
1: Kanabagi-construct ba? Wow. Oh, love, Dalin. Gisurprise ka.
4: sa dayon niya iyaha, purbida sa dimbo, no? Angkon madayon!
1: Para ako bito na buknoy!
4: Uy!
1: Love nest na namong duha ni Love Dalin ako. Di ba, Love Dalin?
3: Aha.
5: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
6: Uminawa, uminawa! Testimonya sa kaayuhan, dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Magustine.
7: Ako si Rosana Sugastit, naman ni Kiki Panong. Sige mo siya, pamina ko siya sa radyong Panyawan Indoor Beauty. Isa lang siya nga tambal, pero daghan niyang maayong sakit. Unlike naadiha nga mga tambal, lahi sa singkasing, lahi po sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day, itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kahit taas kayo sugar before, karon once na lang kumurag, baga maintenance na lang na.
6: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ang patuloy hindi ka mata, hindi maaaring pagkakasal ng uri ng sakit. No approved therapy claims. Ang sagot sa iba't ibang uri ng mga karamdaman, SED Panyawan. Alam niyo po ba mga kaibigan na napakahirap pong magkaroon ng karamdaman ngayon? Pero ngayon, andito na ang sagot sa mga karamdaman. Yan po ay ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus at SED Panyawan Liniment Oil, mga produkto ng SED Marketing. At ngayon, inihahandog ng SED Marketing ang palatuntunang gagabay sa atin upang tayo ay magkaroon ng mas masiglang pangangatawan at ligtas sa mga karamdaman. Narito na ang gabay sa kalusugan. Gabay sa kalusugan. Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome na naman po sa ating pagsasama. At dito na naman po ang ating palatuntunang hatid sa atin ng SED Marketing, ang tagagawa at tagapamahagi po ng mga produktong herbal na tsakpong nakakatulong. Yan po ay ang ating SED Panyawan Herbal Capsule Plus na meron pong mangosteen at yung pong meron din pong garlic, yung may bawang, mga kaibigan. At ang ating SED Panyawan Liniment Oil. Alam niyo po ba, mga kaibigan, ang ating SED Panyawan Herbal Liniment Oil ay isang napakainam na produktong pampahid. Isang oil na nakatatanggal, mga kaibigan, sa mga skin diseases. Kaya po hindi na natin kailangan bumili pa ng mga ointments o at ano-ano pang mga pangtanggal sa katikati natin sa katawan. Tayo lamang po'y bumili ng SED Panyawan Herbal Capsule Plus. Tanggal po lahat ng ating pangangati. Lalong-lalo na dun sa ating mga singit, mga armpits, sa ating mga siko, sa liig. Yung iba, mga kaibigan, talagang pumuputi na at napakakati. Ano? Yan po yung tinatawag nilang buni, mga kaibigan. Maganda pong ating pong pahiran ng ating SED Panyawan Liniment Oil lang sa ganun po, mga kaibigan, tanggal lahat ng ating pangangati sa katawan. Basta lamang po kung tayo po'y bibili ng Panyawan, tandaan lang po, yung pong SED Panyawan Liniment Oil ang bilin. At saka tandaan po, mga kaibigan, sa lower part ng ating botelya may nakatatak pong Seed Pharma. Yan po ang totoong nakakatulong. Inyong natunghayan, ang gabay sa kalusugan, isang palatuntunang hatid sa atin ng SED Marketing, ang tagagawa ng SED Panyawan Herbal Capsule Plus at ng Seed Pharma, ang tagagawa ng SED Panyawan Liniment Oil na ibinabahagi ng SED Marketing. Kaya kung may karamdaman, mag-SED Panyawan. Produkto ng SED Marketing. Salamat sa inyong pakikinig.
5: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang SED Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain o uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan, pili agyud ang may tatak, SED Marketing. Gigama sa SED Marketing.
1: Oy, di ba nga atok man ang Love Nest? Atong mansyon?
3: Oo, Nikki. Atong mansyon. Baby, baro na rin.
1: Aha?
3: Pahawat na sa pagsabagin mo na ako. Basigig ko ito na ka. Kaulas ko siya, ha? Pati man ni ng meeting. Okay, upawain ako. Dili ko patugaw, ha? Kaya gigapoy ko.
1: Uy, Love Dalin! Gibiyahin man ako kundi mo! Uy, Buknoy!
8: Awa naman, nilabay naman.
1: Nilabay naman sa?
8: Ano yung ipasuya?
1: Ipasuya, kinsa?
8: Abot ka din yun, ay.
1: Oy, excited kayo sa pag-abot na ako niya karun. Kalit lang siyang gikapoy mo pa.
8: apoy itong himas-himas mo diha. Biya ko sa himas-himas na lubuti mo yati at ay.
1: Hi! Excuse me, no? Lupon, ay, hugot kay na, no?
8: Hugot bitaw kay baho bitaw ko. Ate krumong ini ato. Gikapoy kung nagtanaw niyo gali, kamo pa ba kang nag-himas-himas mo? Pah!

0: Naglain ang imong lawas.
1: Maulagi ko nunang. Mao nga ako na siyang gayator ngan, eh.
0: Oh, mo ba? Hmm. Salamat ka ayo dong, ha?
1: Oh, okay lang nang. Ah, sige nang. Balik pa ko sa ilang baitami kay maistoryahan may bahin sa construct na mong gi-construct na mong bahin niya ba? O, Jane. Ah, mao na to, ha? Uni gabi, eh. Mutawag lang ganyan ko ni mo. Bawain lang sa. Ah, nang. Aris ko nang, ha?
0: Sige, sige nang dyan. Jenny. Unsa iyang giingon? Unsa iyon yung gabi, eh?
2: Makig-date ko na siya na ako, Mao.
0: Unsa?
2: Makig-date pa ko kang dyan, Ma.
3: Aw! Kay uyab naman kong kaha mo. Anormal na nang date-date, apo, ay. Kami bitang isko sa una, date-date man, sadme.
0: Pero naglain ang lawas sa akong anak, Ma.
3: Oh, hinga naman ay apo ko. Malagsik ka pa man sa imong pagitan ganina pa daw ilang tumas.
2: Basta la, uy. Naglain ang akong lawas la. Mapawais ako, ha?
3: Uy!
0: Naunsa magkatong akong anak, ma? Nagluya man?

0: tao ni pahuay di ay ni book may
1: oh Janelle alit nito ng kapoy taon lai lawas tosyang kwarto pahuay di patugaw
0: oh prestige lang dyan eh naglahi sa lawas
1: uy mau ba
0: mau nga akong gito siya sila liyam to galit
1: parida no parias dahil sila gibati ni Dung Tommy dahil kalit ng naglaing sawal.
0: Sawal?
1: Lawas ba?
0: Oo, oh, oo, oh, oh, mabitawan. Di pala lang din mo. Ang sa manak, tinubangan niya ang uyab ni Bay Tommy? Ang tagiyaan ng puwang auto.
1: Oo, oh, mabaw lagi ka.
0: Kay, mamunay sulitin siya ni Nako.
1: Oh, ibaw na ikang ano kalit ng lawas ni Jenny Jenner!
0: Ha? Uy,
1: oh, nai ka doon din eh. Mau na, na. Muro tapay-tapay sa. Tagas kay kasway na eh.
0: Ako na? Ay! Gawan ko eh.
1: Kuyo kayo sa. Layo pa kailin sa gita. Ay, mau nang uyab doon tayo ni Janel. Sinikiti-kiti. Oh, tubag ka, Janel.
2: Sa? Ay, nagkikiti-kiti. Ano nang i-murder maginat ni mong akong pangan, ha? Noy Buknoy? Gonzales mo nang akong apelyado?
1: Gonzales?
2: Nicky Gonzales.
1: Ugyan sa ka, Merlin na Gonzales. Abayan, no?
2: Ano?
1: Karon pa mga kamusulti Gonzales dahil kang kanahana ka. Pero sa din lang, okay lang na tawag-tawag na kunin mo ni Kiti-Kiti, maanad ka na.
2: Sa?
1: Oo, tawag ko lang ni Kiti-Kiti. Kaya naanad naman kung tawag ni mo ni Kiti-Kiti, ha?
2: O kang imong uyab nga suya kay nako engineer, mo ay nag-angga ni Ana.
0: Ha?
2: Di ba ikaw man katong uyab sa malditang Jenny? Oh, well, nalipay ko nga nag- kauyab na ka mo, nga nakauyab na siya ni mo, aron dili na siya magsamok pa namong Tommy na ako. Kaya kung sige na siya mo chancing ni Tommy Dunlin na ako.
1: Uy, buta kang sulti na ni Kay. Di, manas ni Jenny, ha?
2: Kaya ba ko tinood, ha? Kita magani ko, nagigakus-gakus niya nga akong Tommy.
1: Hala, no? Maayob yan mo muda o itong taon ni Kitikti. Unsa mong taon-taon ka, oy? Unsa may mong gusto? Magkabuwag sila si Jenner o si Dejene. Aron mapapas kasmapang Dung Tommy. Ha, Niki?

Nga na kisakitan pa man ko. Pagkilakot pa yan nga feeling, oy. May uyab na ko. Apan nga nun si Tomas pa man gihapon. Kuha pa man ang takod asa sa amin, o. Apan nga nung... Hoy, Jenny. Mahimo pa move on, na? Why feelings ni Mas Tomas? Kay suma. Mahigay yun nga kamurang duha tibok kapiin na kaingon bas Tomas ni mo? Wa! So move on! Kay wa siya feelings ni mo. Mung ano lang pagtahom. Move on with John Leche. Tanga. Tanga ka. Grabe ni mo katanga, Jenny. Di awaron, o. Hilak-hilak ka nga naang iyang uyab. Kay di magod ka ba o ka mo move on? Sukat pa chuka kani adto katanga. Wa kag gid manguyab kay nagpaabot kang magkita pa mong Tomas bisan og way ka siguruan. Tanga ka Jenny, gaga ka Jenny, gaga.

0: nagila.
1: O lagi ma. Murag nagilak si Jenny sa iyang kwarto.
0: Usa? Uy, basig nag-away sila sa iyang uyab.
1: Murag wa man ma. Nagsabot pa man gani silang mag-date karong gabi eh.
0: Oo, day taod na. Pero, maghilak dahil noon siya mag-date magka sila sa iyang uyab.
1: Unsa man kayintay problema sa akong anak ma, uy.
2: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Magustine.
3: Ina, kung ano mo nga mo gamit dito sa Panyawan kay. Pati ba akong mga anak sa'yo nagagamit na ani. Mm-hmm. O, hubak ko man itong isa ka anak nga. Karoon no, di na ba siya si hubak kay ingkunak. Uy, mag-anyawan lagi ta kay dili lagi na kautan. Kaysa magsitag inong para sa hubak, madaot ka. Kung ano ganit sa'yo, kanang kapuyon ko. Minom lang ko Panyawan, mawala kong kapuy.
2: Dalit ka na to sa SED Marketing. At ito ay hindi ka matatang di maaaring pagkakasal ng uri na sakit. No approved 30 claims.

0: sultana kabarin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Formula One in Open Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Susuki na itong mga tigpaminaw sa tanan na ito ng mga nagasunod yun nining programa ha. Welcome sa itong programa.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Doc, ang number one concern o sa haisang, especially mga teenager, kaning ilang heart, not the literal heart.
4: Pinakamahal gastuhon o sa hay. Kaya mo invest mga, basta heart na ang concern, palit kang mula.
5: Mula, chocolate.
4: Di lang kayo mga chocolate, daghan pa kag-i-invest ni mo. Basta heart na mo'y musugo.
5: Mas mahal pa ang ilang gi-invest sa ilang emotional nga heart, correct, kisa katong literal na heart.
4: Tanawara ko ng chocolate o bulak, bulak, 500 pesos. Chocolate, guro, butanta, 1,000. Pero mo palit nga nag-detex 500, asa ba mo palit? Dili ng palit, oy. Palit, umay tisay, dili mo palit. Pero wala mo masayod. Ang pagpalit ni mo sa DTX 500 o may tisay, mo na'y makatabang puhon kung ikaw bulagas.
3: Sa healthy nga kasing-kasing, DTX 500, ang muamping.
5: Atong heart, seriously, it started beating even before pa kita mugwa sa ato ang
4: taguangkan
5: sa itong inahan. No? Start na siya beat and it never failed to skip a beat. No, wala, yun na siya. Sige, ragyun na. Why yun na siya skip og beat? Kay,
4: kung pwede pa lang, no? Nasuguan yung mong heart nga, pwede pahuway sa, ikapoy na ko.
5: Wise pa rin ginodo kay gigama niya ni involuntary muscle, kining cardiac muscle. Di niya mo makontrol. Kay makontrol pa, kasi yung mag-suicide, oy. Yung nakag-heart stop.
4: Sir JP, na ikanta sa mga religious groups, guard your heart. Bantayan yun mo yung singkasing, yung mga korason. Kidako ni nga bagay. Mabitaw na nga, gusto kang maatiman, permibata, dili-dali magluya, dili-dali magsakit ang imong heart, inom yun og DTX 500 og Mighty C. Muna'y dako nga makatabang, Sir JP.
5: Mga siguro mga 60% among mga diseases condition of the heart, it usually is na foundation. Sa itawag na to nga pagkatiguang sa imong heart.
4: Ang heart kinahanglan og antioxidants. Para nga dili-dali matigulang. Para dili-dali maluya. Para dili-dali magmasakit. Talking about antioxidants, permi na mo gipasigarbo kining DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Once nga daghag antioxidant ang imong heart, dili bubabag ang mga bad cholesterol diha sa imong heart. Kada moment nga magbabag na mahimo nga plaque, sigurado heart attack.
5: Keep away heart disease ha, mag DTX 500.
4: And even DTX 500 og may disease or DP, kaya niya sukulan ang stress nga may usas hinungdan nga dali matigulang ang heart. Abin mo, naong lang ang dali matugulang sige kag stress, mas una matigulang ang heart, mas una magmasakit ang heart kaysa hitsura ni mo.
5: Alright, so ana ha, mag DTX 500 og Mighty C everyday.
3: Para sa tinaw nga mata, DTX 500 Inunta Health Alert.
4: Kanang mga gaminapos na Sir GP, ang importante, inam sila DTX 500 og Mighty C. Kaya nga naman, irritable kay ng mga babae nga sa gaminapos na. Sagway sila ilang partner, ilang kuan?
5: Biraon.
4: Birahon, ilang kasabaan. Niya. Ang heart town ni mo. So, nanay, para nga dili-dali maguba ang imong heart.
5: Puso po, nay.
4: Dili mo taas yung blood pressure. Inom og DTX 500 og Mighty C. Para league on si heart, walay problema ang imo nga korason. So, combination of DTX 500, parisan ni mo og Mighty C.
3: DTX 500 Health Alert. Limpyo nga tay, mag DTX 500 kanunay. DTX 500 Question of the Hour.
5: Dok, nga namang inigsington ko, mukatol ang akong liog.
4: Oy, anay mga nana, Sir GP, allergy, toxic ay ang singot. Suggest nga limpyuhay yung dugo, gamit ang DTX 500, inom kag Mighty C, or wakay palit, hala, pagjus o palya, especially ang dahon sa palya, dako kay katabang, Sir GP.
3: Immune System, ligunon, DTX 500, ang imnon, DTX 500.
6: Kulay si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar, nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Addictive, wujud ka yung DTX 500.
3: DTX 500.
7: Pabalik sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Og wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C. Mabalik sa mga buhay. para sa tinaw nga mata. DTX 500 Imnunta. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Kininausap si Dr. Ramil Uy, magingon ang Diyos mga panalangin ka na itong tanan, maagaayo sa daghan niyong sakit o balatiya.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DYP sa Night at 1.1 BT Radio. Welcome sa programang Disco Backtracks. Abas DJ Vadi live on the mix. Ayan, naka-live na tanong sa tawang BT Radio Facebook page. Hi day sa tawang mga Facebook Live viewers. Like and share sa tawang Facebook Live. Shout out ni Suplada. Hello, good afternoon DJ Vadi. Happy Sunday pa shout out. Tapos ako ang Lala Brinrin o sa tanan na lang na naminaw ron. Diha sa may anya request kong song Abracadabra watching from San Carlos. Anya ni Leo Labadan, good afternoon DJ, listening right here. Mayong hapon, sa adlaw Domingo, pizza dos na ron, buwan sa Agosto 2026. Magkadali na sa adlaw. Nagwahay na lang ni Agosto naman di ay. Shoutout ni Jovelyn Julian, mayong hapon DJ Buddy, shoutout. Kaya sa may Lunas, Purok Tris, Katibang, advance happy birthday. Sa kong magwa nga si Merly ang siyang anak si Gerson. Tutuhot karong August 6 and 7 ang sa kong anak si John Ray Julian ang sa kong mahal nga si Richard. Thanks DJ Aulis Gil nga nagtanaw sa live every Sunday from Juby Dennis May Mandawi. Alright, kumusta mang Mandawi ron? Wabay uwan di haron? Alright, oras na daw alas 3:15 na.
1: Retro hits 98.1 BT.

0: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
1: Kunti ang manisakit, nagka-check up po ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, na ako'y tulo ka mayoma niya. Ingnan ko gupirahan.
0: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
1: Nag-inom ko kaning, then panyawan, capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong bumalik o ka-check up. Kaya nakauyo naman ko sigig tumars. Panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
0: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
2: Alam niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6650 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G and D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
5: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring
3: marami na ang bilib sa Lactopapi.
4: Sa Lactopapi.
5: Lactopapi.
6: Lactopapi. Sa Lactopapi.
3: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into

DYPS 9.1 Mini Radio. Let's go backtracks. Alright, mayroong hapon nyo. Happy Sunday sa mga ka-video radio. Kamu pa ipag-tune in. Shoutout ilang lang Arin Darn. Da sa mga Kampo at Bungon, Tabuilan, sa mga kasilinganan. Yeah. Mayroong hapon. Kanya ni Christian Agabon, di Danyo. Good afternoon, DJ Buddy. Shoutout. Nagong all Idanyo family, Agabon family. Mamalidja, Papa Alfredo, Mary Me. Berhinia, Virgie, Kabatan Agabay. Buding, Buding Books. Asikwa, Emerita, Katarahaog ni Marilo, Kataraha, Roselisa, Rosalinda, Anita, Bain, More, Joseph, Rosalusa, Nakausap nga nag, Jumba, Jumba, well, naglalug-landog ang 4x4 setup. At may hapon ni Dihas, may, Purok, Manggiha, Tagon, Barangay Punta, San Remio, Cebu, at mga suwindi paminaw, Diha. Request yung body language, searching. Ani ani Antonieta Casis, mayroon hapon na DJ, shout out. Nako akong mama ani Manu Jenry and Nesel bako na Dorma Lerong. Tio Pablito. Ani ani Mary Jane Basibas Castro, mayroon hapon DJ, shout out. Kasi talang mga silingan dari sa may barangay Bangkito. Arlinda Loregas, good afternoon DJ, shout out. Sa talang taga Sitio Abad. O sa kawagisun, Lia Jore, tumaro siya dia sa my Quezon Province. Yabra kasi kong song, You're My Heart, You're My Soul. Karong taon-taon ha. Anya ni Ferlin Boter Lumbab, mayong paglatas ng Facebook Live. Meme Eneres, mayong hapon DJ Barry, shout out. O happy Sunday. Listening from Sitio Hagpong, Barangay Dulis, Calatrava Negros, Occidental. Oras alas 3 sa 30 na.

0: Retro Hits
1: 90.1 Radio.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Gima, Esaldo. Diri sa gusa, hindi o. Ako, nahulog diri sa mong balay. Kataas nga, hulog. Burot yung agtang. Nagpalit mo na kung banaan ng Wonder Herbal Oil. Akong gaplasen. Kalo siya Diyos mo sa dula, may gibati sa bata. Nini, kupos mo dahil pag humanag gaplas. Na ayaw na gigsiya.
2: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with the 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-768214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
6: Seth Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
8: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pagod. Tapos karon giyaplasan ako siya sa element ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
8: Sige, nagkaplas, hantod na Uga na lang dyan siya, sir.
9: Derek ko, kambasan ang gani, poblasyon, 43.
7: Said liniment oil, napamatudan.
6: Living testimonies.
10: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Ogre Liampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap kamo og gym? Adi ano usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, giparagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
11: Ang Tatailo is lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka paranaw,
12: ug pagpamhinod sa mga tiin.
13: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels.
13: Di kaya ang diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Karun na yun.
14: Babalik sa pinakadul ng butike sa inyong
12: ga. DTX 500.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Kuya, niinom na
1: sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
14: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
14: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
1: Ha? Unsa di na aana kuya?
14: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganitot ka na nang gamiton kuya. Pwede ko ana?
14: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
14: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, atun ako.
14: Ha? Asa naman ka?
1: Asa pa mo, palit ako ang Lolo Masyong Coffee.
16: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas.

TYPS, Night at 1.1 BD Radio. Shout out to Mayong Hapon niya sa mga Kaspoply viewers. Okay, ano kami na oro sa ilang yeah. Mga tagsang panimalay sa mga radyo na Mayong Hapon. Shout out ni Anjo Duba Aranita. Mayong Hapon, DJ Buddy, happy Sunday. Listening from Barangay Gaang. Anya ni Junel Blanco, nice kay imong mga tukar, DJ Buddy, Mayong Hapon. Na from Junel Melasol Blanco, watching in live. This my Kabalawan na Bungon Taboylan. God bless. Alright, hello sa tuwang mga tweet na meron sa my Kabalawan Bungon Taboylan. Usaban pang bahin sa nakachon ino sa my Bukiran sa Taboylan. Mayong hapon yun ya. Daghan yung makarit araw mga sunata kay ato mga lolo o lula di ato mga tiya o tiyo. Ato mahiligon o disco sa unang panahon na maugura yung mga sunata. Awa na makadungog sila, makadungog sila sila mga kabataan unan. Kusog pa kayo sila manisko o mamaili. Ang isolob kayo na itong karsunis nga ambil, nagko kayo ngapin. Kaya polo na yun nga itong naiduwa ka bulsa. Hindi na kalimta ng pamada na yun. Anya, magso na yun padong sa disco man. Bekin sa may nakinoon daw na. Aras, alas 3.

0: Retro Hits
1: 90.1 BT Radio Retron. Subok na!
2: Si Alex Makabasa, Tagalinabo, balingasag ni Samis Oriental. Kuan mangod ka na naunag, insomnia ko. Dili ko pakatulog, pinagkabulan akong gibati. Alo, ay sadyas karon. Ang Victron gagit ang nakauli na ako.
3: Karon, wala na insomnia.
2: Wala na. Pasalamat po, nakatabang sila sa ako. Magbuntag, di po katulog, sir.
3: Mm-hmm.
2: Karon, kaloy sa Diyos, nakatulog na ko, sir.
1: Victron, subok na.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: The Best Buy, muhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan o unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa'y mong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
6: Seth Living Testimonies.
7: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
8: Una pa niyo pag-inom mga isa pakapad na hurot na Seth Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga sa kabuan to, nagawas lagi itong bakto.
7: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Living Testimonies.
9: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
10: DTH 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa the sugar sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado and recommended sa mga eksperto.
11: Mapalit sa pinakaduol ka butika sa iyong lugar.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
14: Namiaoy.

to 9.1 BD Radio. Let's go, Rockrats! Right, may nga po niya. Shoutout sa mga Facebook Live viewers. Shoutout ni Jubert Dungog Kansiran. Shoutout Idol DJ sa kong Mama Juicy Dungog na busy kayo sa iyang trabaho. Samtang naminaw ni Madrid sa may Badja Olivo. Kanya ni Federico Dakay. God is good. May nga po DJ Buddy. Yung sa kong mga kahigalaan, labi na sa kong inahan. Sagaan kumusta, salamat na hika ni Fred Federico Dakay sa may barangay Kugun. Nobelita Cabonseg Gonzales, may hapon DJ Michelle Ortiga Rico de Sabay Taboylan, may hapon ni Muda Michelle Christian Agabon ni Daniel Blade play sa Body Language DJ yung searching Adita ni Maplay ang Budos kay USB kay Atore ni Sibertis Christian Si Mangkay Maplay tag Budos Mga pang Domingo lang tang sunata ron Oras alas 4 in punto na

DYPS na 98.1 BD Radio. Ikadawang oras ng programang Disco Backtracks. Alright, sa mga nag-request arong sunata. Ala, sayaw na muna, sayaw. Pagsumba na muna, sumba. Alright, shout out ni Madam Merlin, Idanyo. Kapatid ay buo mo ha nga. Gabi ini ang King Kondrick, gabi ini maguro sila dito sa gawas. Payong nga, paglanda sa itong Facebook Live, Madam Merlin, Idanyo. Anya di boards, parilla, good afternoon, DJ Buddy. Always kung naminaw ni Madrid sa Disco Backtracks. Happy Sunday. Anya si Madam Merlin, request ko siya ga Take Me Up. Karong taon-taon na ito ni i-play. Oy! Sir Jebot Mendoza, mayong paglantaw niya. Pag-asa makaroon niya sa gawa sa nasod, sir.

0: Retro Hits 90.1 BT Radio Wonder Panama Plus Capsule.
1: Pangalan og address.
2: Adelir Marahito Inrecoso. Kagatarangan usamang siti.
1: Ano sa maimong nabantayan sa paggamit anang Wonder Panama Plus?
2: Mayog yun kayo ang insulta. Hindi niya ako ginati sa ako ang panlayas na dili ko kasabuti. Ang dayag mo sa murani is 5 million.
1: Kumusta ang imong pagtumar?
2: Kaluon sa Diyos eh. Maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso.
0: Wonder Panama Plus Capsule. Distributed by RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, iad ko nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksyonan, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-tab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change sa color. MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na usab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550, ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension, dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
5: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplos na ako? Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
7: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Aray na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: TTX 500.
9: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
8: TTX 500.
7: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle. motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa Dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
10: Original Hagkuroy Capsule.
11: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
10: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
12: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Hampalang.

DYP is 98.1 BD Radio. Let's go backtracks. Early shout out og may paglanta sa itong mga OFW. Okay, mga layo, wag na na ito ang Facebook Live. Ay, salamat kasi magpaminaw, ha? At paglanta ko di ay sa itong mga OFW, labi na rin nila ni Chelwin Daligdig Tuling. Ay, hapon ni Jibadi, shout out with me sa my Japan. Tanaw sa inyong live, Chelwin Dandy Renz. O sa mga tuling pamili di sa my Luok Taboylan, Cebu. Request ko the state of the nation. Naada, yun, karang tawa daw, abot lang. Ikaw man sa itong break, ato na i-play at inyong mga request na rin. Ani ani Joel Advincula Riano Romero. Shout out DJ watching from Tacloban City. Ani sa mga nagpaminaw po dai sa tuwang online stream sa regiogarden.com. Ay pagliili na ko to ganihan atoy nagtan-a naminaw 7 ka buok. Ay salamat sa inyong pagpaminaw dia sa tuwang regiogarden.com. Search lang niyo sa Chrome. RadioGarden.com niya. Naman ay search bar niya. Search lang ang 98.1 BT Radio Tuburan. Magawas din ang kuha niya. BT Radio, makadungog na mo sa nalawi pang internet. Anya ni Madam Merlin ni Daniel. Thanks magpa-play sa kong song request DJ. Anya sa mga drivers na naka-tune in ron. Maayong hapon. Hinay-hinay lang is magpalaga na. Tapos gila na inyong mga monitor ha, para mawagtang inyong mga duka. Oras, alas 4:30 na.

0: Retro Hits
1: 90.1 BT Radio
2: Vitron. Subok na!
3: Jose Rosilin Barbon, kada barangay pati manager diri sa General Santos City. Dako kay akong kalipay sa iba. Kay sinawad lang, diri sa panghambog. Akong anak, akong hotel ako di pa tumar og Vitron syrup. Dali ko sakit, dali og hon, dali si punon. Nag-uol kayo ko, sir, kay ang sorting sa doktor, allergic ko na sa abog. Dako kay akong kalipay, sir, kay naraday sa radyo ang Vitron syrup.
2: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
6: Set Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko sa ospital yung dati, lubos ko ginhawa. Ang pasag doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa SED Cogon Herbal Capsule, siya na tabangan.
8: Ang akong pangita na masadagat din kanon na imutong natulugan ko na bikil. Na mo itong ibabaw may akong immune system, tinubos ko ginhawa. Salamat kay na itong SED Cogon. Gamit itong instrumentos ginoong kung nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongo.
7: Ang Cogon plant makatapang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. SED Cogon Herbal Capsule.
6: Living Testimonies.
9: Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bali Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
10: Ang Tatailo is lichon manog, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
11: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Kasi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compact.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

TYP is the 98.1 BT Radio. Disco Backtracks. Alright, may hapon niya. Shout out, GR Bastatas Malerong. May hapon, DJ Bali. Shout out, isa kong uyuan, Manoy Jerry Malerong. Ang minaw ron niya sa mga punta. Kanya ni Naomi Indak. Good afternoon, DJ. Shout out. Tapos may barangay Himama City, Uwangan Dus. Namas magbasa, DJ. Kanya, may mga pagpaminaw po dasi mo mga sinigana. Tapos may barangay Himama at mga sinigpaminaw niya.

na ni Madam Ana Morales, may maghan ay mayong pagpaminaw. Alright, muna tayo igong oras ng tamang Disco Back Trucks sa sunod na Domingo na Putbuhon. From 3 to 5 p.m. Magkabas DJ Buddy. Kanila sa inyong paboritong istasyon na 98.1 BD Radio.

0: Retro Hits 90.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Siya Victor Pugoy sa Butuan City. Mapasalamat ko sa Wonder Herbal Oil kay nangaayo jud ang among mga balatian sa Jalabi na dutong bisita namo nga naadis si Piang sa likod. Nagpasalamat ko sa dako nga nahaplasan po siya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Bang imo blood sugar adto na kay diabetes mag DTX 500 ka ang DTX 500 adto na kini anti-diabetic property sama sa charantine nga gapamubo sa glucose visine controls blood sugar polypeptide nga parehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto
6: gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: Kapuy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
8: It's time na para i-try ang original Haguloy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
8: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
7: Malunggay, paligon sa imong immune system.
8: Tubo, natural energy booster.
7: Ginger, panguntra sa inflammation.
8: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemical. No worries, purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
8: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
7: Bliss for life.
9: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
10: FiberConnect IT Solutions.
9: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
11: 0943-248-2389.
12: Hit after hit.
13: DTD Radio.
11: Hit after hit.

0: Radio. Maayong adlaw mga langga. Welcome sa atong programang Help is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo sab kauban karon si Mami Puchi. Maayong adlaw Mami Puchi.
1: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
0: So kumusta imong adlaw karon Mami Puchi?
1: Okay pa sa alright Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
0: Always din naka-take ng original Hagunoy capsule Mami Puchi. Kaya always healthy at active. Og karon Mami Puchi, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
1: Mm-mm.
0: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
1: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon paghisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes ug ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
0: So unsa man ni siyang type 1 ug type 2 diabetes, Mami Puchi?
1: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
0: So of course, mauna siyang reason, Mami Puchi, na magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
1: Yes.
0: O karon Mami Puchi, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
1: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag na to nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
0: So di ba Mami Puchi, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
1: Yes.
0: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Puchi?
1: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
0: So Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
1: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rasuna na kulang og insulin ang imuha nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mo take jug ka og katong mga insulin. Ang kanang insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imo ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
0: So of course, Mami Puchi, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes.
1: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule na ani siya'y substance no nga ginatawag natog polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
0: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
1: Yes.
0: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
1: Mm-hmm.
0: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na ta igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
1: O kini na sab si Mami Puchi sa programang Health is Well.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Katibani mo ang pagkawalay silbi sa kinabuhi. Nailaong ka ba sa mga bisyo o mahugaw o matalanon? Wala kay kalipay o kalinaw kapaulayan. Na walang paglaong gisan pa sa kalampusan ngayon mo na ang kuntugod kay nagasimba ka sa lainang madis Diyos. Ngayon mo ginahuna ang kinay makaputol sa tunglaw mga problema. Nakasinati ka po mangilan ng mga damgo. Grabe ang imong pagkawalay.

0: Okay, mayang hapon usab sa tanan natong mga suking tigpaminaw dinhi sa DYPS Beta Radio 98.1 FM. Dinhi sa atong lungsod sa Tuboran ug sa tanang dapit nga maabot nini atong pagsibya sa kahanginan. Kumusta? Kumusta mga igala ug pizza dos karon sa bulan sa Agosto. Tuig 2026, adlaw Domingo ug sa tanan usab nato nga mga kasilinganan nga lungsod ug siyudad sa tibuok probinsya sa Cebu, sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao ug sa tanang nasod sa tibuok kalibutan nga maabot nining atong pagsibya through live streaming all over the world. Once again, a blessed Sunday afternoon kanatong tanan. Also may hapon usab sa atong makaubanan diri sa studio atong kauban sa tibuok pwersa sa tingog sa kamaturan. Sa gyapon tong ikauban karong apuna si Pastor Brady Hoy Bisano and also si Evangelist Lilinia Cabilas and Evangelist Maria Ana Roble and also ang kapikas usab sa kinaboy ni Pastor Brady si Evangelist Sister Regeline Hoy Bisano. Kauban gyapon nato karong apuna si Evangelist Ebrel Cabasi o gatong my one and only beloved wife, Pastora Mitz Hoy Bisano. Sa gyapon itong gikauban ang atong radio technician on duty. Karong nga po na, way lain, kunili si DG Runs o Ranel Santiago. Sa tanong sa datong mga listeners and viewers o mga followers sa ato ang programa every Sunday, salamat sa makanunayon yung pagsunod sa atong programa every Sunday, 5 PM to 6 PM ang tingog sa kamaturan. Dininanukad sa City Campus, Tuboran, Cebu, o sa atong mga kasilinganin ng lungsod o sa tanang dapit nga mabot nini nga pagsibya sa kanginan. So pasensya kay mga higala, medyo lita karuha po na tungod kayo doon ay mga kakulian. Usbon ko, dalay ko ng ngalan sa tumboy nga Dios, a blessed afternoon kanatong tanan. Okay, tumilabay nga simana, may gala, atong giskutan ang tema sa mensahe nga naguluhan, hagit sa bag-ong panagbangi. Bueno, karuha po na may gala, atong giskutan ang tema sa mensahe nga naguluhan, ang kinabuhi diha sa pag-ampo. Bueno, itong basahon diya sa Ebanghelyo ni Mateo Kapitulo 7, versikulo 7, ngadto sa versikulo 12.
1: Pangayo o kamuhatagan, pangita o kamumakakaplag, pagtuktok o kampultahan, ablihan alang kaninyo. Kaya ang mangayo, hatagan o ang mangita makakaplag, o ang manuktok, ablihan. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyo bato ang inyong anak kung mangayo siyagpan? O hatagan ba ninyo bitin ang mga kung mangayo siyagisda? Kung kamu nga mga daotan, mahibalong muhatag sa maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan nga tuas sa langit, muhatag gayud siya sa mga maayong butang ni adtong mangayo kaniya. Buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo, kini nga kahulugan sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulon-an sa mga propeta.
0: Amen. Atoy dugo tungulo magampo na kita. Kanimo Dios nga labing gamahanan sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Ikaw ang Dios nga walay sinugdanan ug Dios nga walay katapusan. You are the Alpha and the Omega. You are the great I am. Ang Dios sa among mga katigulangan. Pinaagi sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo ug among personal nga maluluwas. Bansa gahom salamdag sa balang espiritu. Sa makausapan nagapaubos ang sabgami sa mong tagsa-tagsa kaugalingon, diya si mong halangdong trono sa imong grasya. Uban ang dakong pagpasalamat, pagpasidungog nining sa katalagsaong kahigayunan, sa diin mawali, masangyaw, mabandilyo ang mensahe sa Ebanghelyo, dinhi sa DYPS Beta Radio. Panalangin niyo usab ang imong ubos nga lagad, lakip ang tibuok pwersa sa tingog sa kamatuoran, ilabi na usab o Dios sa among mga suking tigpaminaw, mga followers o ang mga active listener sa tagsa-tagsa kanilang mga transistor radio ingon man sa naglantaw sa mga live stream sa ilang mga panimalay. Akong gipangayo ang gahom ug lamdag sa balang espiritu nga ikaw magaministeryo sa ilang tagsa-tagsa kahuna-huna kasing-kasing sa dinihatag kanila ang langit nun kay balog kaalam nga ilang masabdan ang imong mga pulong, ang imong mga mensahe o ang imong ebanghelyo sa simple o sayon nga paagi. Kining tanan ang gitugyan, giampo, gipasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong milabay nga semana, may gala, atong giskutan ng tema sa mensahe nga naguluhan, hagit sa bag-ong pakigbangi or panagbangi. Sa atong nasayran, atong milabay nga semana, nga adunay mga conflict. Dunay ginatawag na itong spiritual conflict. within sa atong kinabuhi sa dihang musunod kita sa atong Ginoo. So ang kinabuhi sa mga magtotoo aduna gyud daghan nga mga pagsuway. O karon nga po na may gala atong ipokus na sab ang atong tagsa-tagsa kauna-huna o kasing-kasing, may tungod nini nga mensahe nga naguluhan ang kinabuhi diha sa pag-ampo. Siguro daghang mga katawhan sa atong kapanahonan karon naguna-huna, unsa man di ay kamahinungdanon ang pag-ampo, nganong kinahanglan man ta mag-ampo? O kini nga klase nga buluhaton, buluhaton ra ba kini para sa mga tao nga giila nato nga mga reliyoso? Buluhaton ba kining pag-ampo para sa mga tao nga giila nato nga nagserbisyo diha sa templo? Buluhaton ba kining mga pag-ampo para sa mga tao nga giila nato nga mga balaang tao? Ang uban naguna-huna nga ang pag-ampo usa lang kini siya kasimple o ordinaryo nga buluhaton sa usa ka tao. Apat unsa man gyud ay ang tinuod nga mensahe nga nakatago mahitungod sa ginatawag pag-ampo. Mao ni ang pinakatumong ni atong programa karon nga puna mahigala ang paghatag kaninyo o kasayuran kabahin ang kinabuhi diha sa mga pag-ampo. Dili pa dugay nga gibasa sa atong kauban diri sa studio sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 7 ngadto sa bersikulo 12. Nagingon diha ang pulong sa Dios, pangita kamo or pangayo kamo o kamo makakaplag. Pangayo kamo o kamo pagatagaan o pangita kamo kamo makakaplag, panukto kamo gapultahan ablihan alang kaninyo. Og nagaingon, si bisan kinsa kaninyo dinis kalibutan nga mga ginikanan nga muhatag og tanga kung ang inyong anak mangayo kitlog, og muhatag og bitin kung inyong anak mangayo og isda. Mas labaw pa ang inyong amahan nato sa langit nga nasayod sa inyong mga panginahanglan bisan gani sa panahon nga wala pa kamo mangayo ngadto kaniya. So atong suhiron, atong palabman o atong sabton pagayo ang mensahe karon nga puna ang kinabuhi diha sa pag-ampo o sa mga pag-ampo. Nganong importante ka ini? Tungod kay alang sa kasayuran sa tanan, prayer is our spiritual communication between you and God. Ang pag-ampo gitawag ni siya espirituhano na tong pag-communicate sa Dios. Ang pag-ampo gitawag usab ni siya na tong spiritual threat. Ato ning espirituhanong gininhawa. Ug samtang nag-ampo kas samara nga naginhawa ka. Ug ang pag-ampo gitawag usab ni sa lain term og spiritual oxygen. Mauni siya ang naghatag og kinabuhi, naghatag og kaligon, naghatag og espirituhanong enerhiya sa atong espirituhanong kinabuhi. Moinungdan ang pag-ampo, mao lamang ang pagpakigsulti sa Diyos. Ang pag-ampo, mao lamang ang pakigsulti sa Diyos. This is a spiritual communication. Sama nga nitawag ka sa imong pamilya nga tuwa sa syudad, sama nga nitawag ka sa imong anak tuwa sa Manila, sama nga nitawag ka sa imong mga kaliwat, sa imong mga pag-umangkon, pag imong mga apo dito sa laing nasod. That is communication. So prayer is a spiritual communication. Ikaw ang nakigsulti sa Dios. When you read the Bible, gitawag yapo nato siya spiritual communication, but ang Dios maoy nakigsulti kanimo. Ngayon, ano importante kay ni siya? Isip mga anak sa Diyos. Isip mga believers. Isip mga sumusunod ni Kristo. Kita masaligon nga makaduol kita sa trono diha sa grasya pinaagi sa mga pag-ampo. Pinaagi sa pag-ampo atong mapaambit ang atong mga nahuna ngadto sa Diyos. Duna kay mga ginahuna, duna kay gibati, duna kay mga kabugaton, duna kay mga kahingawa, duna kay mga pag-antos, duna kay mga kalisdanan, duna kay mga problema o duna kay mga balatian. Kining tanan, pwede natong dadon, pwede natong ipresenta, pwede nato ning itunol sa panahon sa atong mga pag-ampo. O makasinati kita sa gahom sa Dios. Not just only to present sa atong mga panginahanglanon, not just only to inform God about sa atong sitwasyon, not just only to connect God aron kita maligon sa panahon sa atong kalisdanan, mao nang kinahanglan nato ang pag-ampo. Kung dili usab, makasinati ta sa gahom sa Dios. So the more you pray, the more you gain strength and power. Mao nang gingon, more prayer, more
2: power. Buli pasabot niya na, nga kung daghan o magkadaghan ang imong mga pag-ampo, mag-uswag-usab ang imong kusog o gahom. Maingon, less prayer, less power. No prayer, no power. Murami sa spiritual charging ang atong pakigstorya sa Dios. Tungod kay sadyang mamati ang Dios kanato, sadyang maminaw ang Dios kanato, ang Dios adunay talagsaong buhaton sa atuang inner man, sa atong sulodnon nga pagkatao. So makaangkon kita og kadaugan. We can gain victory diha sa espirituhanon nga gera tungod sa atong mga pag-ampo. Muna, kung nabalaka ka, pag-ampo lang. Kung nagmasakiton ka, pag-ampo. Kung nalisang ka, pag-ampo. Kung naaka sa mga panginanglanon, pag-ampo. Kung naaka sa mga kagulanan o balatian nga dawa na kay kaduolan o kasandigan, pag-ampo lang aron ka malig-on o makabaton kag kadaugan diya sa espirituhanong pagkigubat. Because we consider that this prayer is also a spiritual warfare. We consider that prayer is also a spiritual battle. Mahitabo ka na sa imong nahuna, mahitabo ka na sa imong pagbati. I-insist sa imong kaugalingon, even nagantos ko sa mga problema, even nagantos ko sa mga kalisod, even nagantos ko sa mga kagulaan ng balatian, dili ako maluya, dili ako mabalaka, kay na ang Diyos nga akong gituhuan o ang ligon kong gisandigan. O makatuman, ingon diri, o makatuman pa sa kabubuton sa Diyos. So ang pag-ampo sa kinikapart na makatuman kita that we can fulfill sa kabubuton sa Diyos atong kinabi, because it is God's will. Kabubuton kini sa Diyos para kaniyo, para kanato nga ang tao mag-ampo nga to kaniya. Dili kabubuton sa Diyos nga ang iring, ang iro, ang baboy, ang kalabaw, ang baka, ang kabayo, mao'y mag-ampo sa Diyos. Ang kabubuton sa Diyos nga gidisenyo niya, wala pagibuat ang kalibutan nga ikaw, ako, kita, nga mga tao nga gibuat sama sa indagway, mao kita ang gitugyanan sa Diyos nining klase nga buluhaton, mao ang pag-ampo. Busa, kadto lamang nahimong mga anak sa Diyos, pinaagi kang Kristo Jesus ang makabayaw sa ilang tinuod nga mga pag-ampo. Timan eh, kadto lamang nahimong mga anak sa Diyos og nidawat ni Ginoong Hesus Kristo personal nga ilang maluluwas ilang kasing-kasing ang makabayaw, ang makahimo, makapresenta sa tinuod nga mga pag-ampo. Now, kung nga po, na doon nalang pipila ka mga importanteng kasayuran. We call this one spiritual information. Number one, mga dapat nga dapat kita mga muyo o dapat kita mag-ampo. Nga nung kinahanglan man kitang mag-ampo. Number two, kanusa kita angay mag-ampo. Number three, ang unod. Unsa ang unod sa pag-ampo o unsa ang tinuod nga unsa ang atong iampo. Manindot kini nga mga mensahe. Ug ang ikaapat, unsaon nga kita makaampo na may pagsalig. So arita sa una, nganong kinahanglan man kitang mag-ampo? Why is so very needed for us to pray? Nganong kinahanglanon man kaayo nga mag-ampo kita? Unag labaw sa tanan, alang sa kasayuran sa tanan, dili niingon nga pagpakitang tao, aron inun kang reliyoso. Ang pag-ampo sa ako nang giingon, that is our individual obligation. That is our individual duty. Obligasyon, duty, and responsibility na to na as a person, as long as kanay mong kinabuhi, gikan sa Diyos. O kung gikan na Satanas, ala, adto ta ni Satanas mag-ampo. Kung gikan na sa demonyo ng atong kinabuhi, adto ta sa demonyo mag-ampo. Na ukining kinabuhi ang hinimo o gikan sa Diyos, ang Diyos ang karapat-dapat nga atong pasalamatan. Ang Diyos mo ang karapat-dapat nga atong pasidunggan. Ang Diyos mo ay karapat-dapat sa atong mga pag-ampo. So nganong dapat man kita mag-ampo? Nganong kinahanglan man tang mag-ampo? Unsa man di ay ang naa sa mga pag-ampo? So una, aron ikaw, ako, kita makasinati sa pakiguban sa Diyos. When you spend time in prayer, I repeat, when you spend time in prayer, sa dihang migahin kag panahon sa mga pag-ampo, nagpasabot ka na higala, igsoon, nga ikaw nagahin og panahon sa pakiguban sa Dios. So dinhi na to madiskubre ang pag-ampo, it's also being accompanied with God. Ang pag-ampo sa kini kapaagi nga imong ikauban ang Diyos, ang pag-ampo sa kini kapaagi nga imong ikahimamat ang Diyos, ang pag-ampo sa kini kapaagi nga imong ikuyog-kuyog ang Diyos. Number one, nganong dapat kita mag-ampo aron masinati na to ang pakiguban sa Diyos. Ato masahon diya sa libro ni Ebanghelyo Juan, Kapitulo 14, Versikulo 13.
3: O buhaton ko, bisan unsa inyong pangayuon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak.
2: Buhaton ko ang bisan unsa ang inyong pangayuon diha sa amahan, aron himayaon sa Dios nga man ang iyang anak. Sa to pa, this is the will, this is the absolute will of the Lord Jesus Christ, nga ang iyang mga pinalanggang katawan, ang iyang ipakamatyan dito sa Cruz Calvario, makigistorya spiritually speaking, sa espirituhanong pakig-communicate nga to sa Diyos, kaya maukini ang kalipay sa atong Ginoo. Mauni ang kalipay sa atong Diyos, nga ikaw ako makigistorya kaniya. Nga ikaw ako adunay gispan time diha sa mga pag-ampo. Paghimaya, pakiguban ug unya paghimaya sa Dios. And the purpose nganong nag-ampo ta aron makiguban ta sa Dios, ang purpose nganong mag-ampo ta nganong mag-ampo man gyud ta aron atong himayaon ang ngalan sa atong Dios. Muna sa pattern of prayer, gi-consider na pattern also, dili man na siya pattern, that is only an example of prayer nga gitudlo ni Jesus Christ. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, thy will be done. Nagpasabot na nga ang Diyos nga labing gamhanan atong ginadayag, atong gipasidunggan, mauna siya ang ginatawag example sa mga pag-ampo. Gusto sa Diyos nga ma-enjoy niya ang atong mga pag-ampo pinagi sa mga pagdayag, pagpasidungog sa iyang ngalan. Because His name above all name, He's the creator of everything. Takos og angayan siya nga atong ampuan, takos og angayan siya nga atong pasidunggan, og takos siya og angayan nga atong himayaon og daygon. Sa paylain, nga nung kinanglanong mag-ampo, aron mamuhamtong kita diha sa espirituhanon. So alang sa mga magtutuo nga nagpaminaw karon sa inyong pagsatan sa mga radio o sa inyong mga cellphone, usa sa mga purpose not just only to spend together with God, aron dili lang aron ikauban ng Diyos, dili lang aron himayaon ng Diyos, usa ang katuyon nganong importante kay mga pag-ampo, Pastoral John. Aron muhamtong ka, aron mutubo ka, aron muligun ka diha sa imong espirituhanong kinabuhi. Sa to pa, kung wala ka na ipag-ampo sa imong kaugalingon, wala na kay pakistorya nga to sa Dios, wala na kay divine and spiritual communication nga to sa Dios, igsoon higala, igsoon, hinay kayo ang paglago sa imong espirituhanong kinabuhi. Muna pag-abot sa mga problema, pag-abot sa mga kabalaka, pag-abot sa mga kalisdanan, give up, surrender dayon. Ay, di na kong tawag o Ginoo, ay, wakamang ko niya tabangi. Ay, di na kong musangpit o Ginoo, nagkalisod-lisod naman hinoon ko. Nakadungo ko sa statement niya itong Ninoy Aquino Senior, matod pa niya sa statement. Why God allowed us to suffer a lot of suffering if He is a God of mercy? If He is a God of being a lovable God? English niya pagkasulti, very fluent kay siya musulti sa English. Ako lang yung ipaminaw, samtang naminaw ko niya, gi-interview siya sa ginatawag 700 Club. Ug iyang gipasabot dito, kung dili na itugutan sa Diyos nga makasinati ta nini nga klase nga kalisod sa atong kinabuhi, dili ta makaila, dili ta makahinumdom, ug dili ta makasangpit nga dunay Diyos nga labing gamhanan. Dugay na wala pa kumatawa na siguro nang interview. So ako nakita diri in connection sa atong topic karong hapon, nga ano importante kayong prayer aron ta mutupo, aron ta mutubo, aron mulambo ang atong espirituhanong kinabuhi. Daka mga pastors naniguwang na lang sila sa simbahan, mga ministers naniguwang na lang sila sa simbahan, pero immature gihapon ang ilang mga prinsipyo, ilang panglantaw sa ilang kinabuhi when it comes to spiritual matter. Tungod kay daghan silang nakatunan nga nasulod na stored sa ilang nahuna, pero wala sila'y espirituhanon nga constant communication sa Diyos through sa prayer. Muna di lang ta mag-focus nga may tamanabi, di lang ta mag-focus nga may kitamanabot sa mga panghitabo o dagan sa sistema sa espiritual ng espiritu. Dapat doon na tayo in a connection sa Diyos. Mauni ang pag-abo. And this is one of the secrets sa Biblia nga dili kaya buntugon sa yawa. Ang imong kaalam pwede nang biklon sa yawa. Ang imong abilidad pwede nang biklon sa iyo. Ang atong mga talento pwede nang biklon sa iyo. Pero kining atong karisma, kining atong kadasig, kining atong pagkatininuod diha sa atong mga pag-ampo ngadto sa Dios, dili na siya kayang biklon sa iyo. And that is the only part sa atong kinabuhi na very positive kaayo when it comes to spiritual warfare. Usapay lain. Ngano mang importante man kaayo, pastor, nga mag-ampo ta? Aron matuman nato ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Not just only to spend God together with God, aron ay kauban sa nato ang Dios. Dili lang aron mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi. Dili lang aron nga mohantong kita diha sa espirituhanon nga akong giskutan bago lang labaw sa tanan, aron usab matuman nato ang plano sa Dios. Unsam niya ang plano sa Dios, diha nato masinati sa atong personal. Unsa ang personal, kinaugalingon nga pakig-istoryanay. You can talk to God anytime. You can talk to God nga di nakakinahanglan mo anhi pa sa simbahan, mo anhi pa ka sa chapel. Because God is a spirit. Ug doon na sa three major nature na wala sa tao. He is omnipresent, He is omnipotent, and He is omniscient. You can talk with God bisan nang laba ka. You can talk with God bisan tuwa ka sa siyar. You can talk with God bisan naligo ka. You can talk with God with naa ka sa uma. You can talk with God bisan nang hayhay ka. You can talk with God bisan naghatod ka sa imong estudyante sa eskwela. You can talk to God even you are traveling. Because God is omnipresent. Ngano importante kay mugahin kita mga pag-aupo, not just only to receive power, to receive strength. Aron ikauban ang Diyos. Aron mahimot ang Diyos, mahimaya ang Diyos. Dili ang aron mutubo kita diha sa espirituhanong kinabuhi. Kundili, labaw sa tanan, aron matuma nato ang plano sa Diyos. And one of the absolute plans sa Ginoo sa atong kinabuhi is to live in a prayerful life. Unsa man ang pinaka-absolute nga kabubuton sa Diyos sa atong kinabuhi. Usa niini mao ang pagpuyo diha sa kinabuhing mainampuon. Isa pa ilain. Diya sa Pilipos, atong mabasa 4:6 nga to sa 7.
4: Ayaw kamu kabalaka sa bisan unsa. Ayaw kamu kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo, og ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing o gunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus.
2: Amen. Diha sa Pilipos kapilo 4 versikulo 6 ngadto sa versikulo 7, klaro tataw og tinaw kayong gipasabot ni Pablo, ayaw kabalaka sa bisan unsa. Hinuon pangayua ngadto sa Dios ang tanan niyo gikinahanglan uban sa mga tagpasalamat. Diha sa inyong mga pag-ampo, present your request unto him. Unsa man siyang kining gitawag na to di sa Pilipos 4:6 nga to sa 7. Nga nung kinahanglan man ta mag-ampo, aron masayod ka nga ang Diyos nga imong gialagaran, dili patay. Aron masayod ka nga imong Diyos nga imong giampuan, dili buta. Aron masayod ka nga ang Diyos nga imong giampuan, dili bungol. Og ang kalinaw sa Diyos nga dili matugkad sa tao, maghatag kanimo og tinuod nga kasiguraduhan diha sa imong mga pag-ampo. At ito sa ikaduhang punto. Kinabuhi man God, we caught this topic, life and prayer. Very important yun siya nga topic. So aton tanawon diri ang ikaduhang point katong isgutan, kanus a kita ang ayan nga magampo. Kanus a man jud ay ko magampo, pastor? Sunday tungod kay ni simba ko ay magampo ko, pastor. Tungod kay birthday na ko ugma ay magampo ko, pastor. Tungod kay nadawat ko sa trabaho ay magampo di ko, pastor, kaya nakapasar ko sa exam, sa board exam. Ay magampo di ko, pastor, kaya nakatukod ko gamayng balay. Boy, no, atong tanawon din sa unang Tesalonika. Tanawon na itong say rasul. Nga nung naabay tayong mga kondisyon ni sa pagampo sa unang Tesalonika 5, versikulo 17.
5: Pagampo sa tanang panahon.
2: Amen. Matod ba ni Apostol Pablo? Because Paul was a very expert when it comes to teaching of why prayer is so important. Si Pablo, expert yun siya, may tungod sa pagpanudlo, may tungod sa ginatawag. Ngano importante ang mga pagampo? kung magandak tag-survey karon, labi na different level sa kanang position sa tao, siguro atong pangutanon doktor, siguro atong pangutanon school teacher, siguro atong pangutanon sa kabugado. Lain-lain siguro silang opinion regarding about nga nung mag-ampo man ka. Pero bisan kay sila silang kaugalingon, wala sila seryoso o personal, no, dili man ta makajudge nila, pero wala sila seryoso o personal na pag-spend of time para nining gitawag na to prayer. Pila lang kataw ang tinud-anay nga dunay seryoso o tinud-anay intention nga paggahin o panahon bisag kapoy kaing lawas. No, dili sa ikaduha, kanus amanggit kita ang ngayon mag-ampo. Sugi, pasabot na sa unang Tesalonica 5:17, dili lang tungod kay may kaglawas. Di lang tungod kay nakapasar ka sa board exam. Di lang tungod kay nagrasyahan ka. Di lang mag-ampo ka kay tungod kay naanak kay gitukod nga balay. Di lang mag-ampo ka kay nakasunod ka trabaho. Di lang mag-ampo ka tungod kay ang imong anak nakapasar sa board exam. Ingon si Apostol Pablo diya sa 5:17, pray without ceasing. Ang word nga ceasing diha is walay paghunong. Ah, di na lang may mga on. Di na lang marabaho, magsinilang tagyaw-yaw sa atong lingkuranan, magsigampo. Prayer is also a spiritual action. Prayer is also a spiritual matter. Prayer is also a spiritual fact. Buti pasabot niya na, bisan maglakaw ka, you can talk with God. Bisan natulog ka, you can meditate with God. Bisan ugnaka sa trabuhan, you can talk with God. That is why prayer, pwede ni mong mahimo, bisan unsa ka. Pero ang pagsangyaw sa pong sa Ginoo, di na ni mong mahimo. Bisang unsang orasa, tungod kay kinahanglan kang tao nga imong sultihan. Ang bisan gali ang pagdayeg sa Ginoo, mahimo na nimo bisan unsang orasa. Because simply ragun, piyo nga imong mata. And then, mingon ka, Lord, salamat sa imong pagkamahay sa akong kinabuhi. Bisan tuod nami sa kalisdanan, pero wala minimo biyai, wala minimo pasagdi. Bisan tuod, ugamay ragsildo akong bana, ugdaghan migmang anak nga nag-eskwela, kada adlaw gasto kaayo, pero gitagbo ranimo ang tanan. That is prayer. So kanus amang kita ngayon magampo? Pagahin o ingon diryo, insaktong panahon sa pag-ampo kada adlaw. You need to spend an exact time in prayer. Atong basahon niya sa Daniel chapter 6 verse 10.
6: Sa pagka sayo ni Daniel nga gipermahan na sa hari ang maong balaod, mipauli siya sa iyang balay o gipang pangablihan niya ang mga bintana nga nag-atubang sa Jerusalem. Unya miluhod siya makatulo sa usa ka adlaw ug nag-ampo ug nagpasalamat sa iyang Dios sumala sa nabatasan niya.
2: Amen. So si Daniel chapter 6 verse 10, nakadawat sila og notice nga nagpakanaog ug balaod ang hari nga si bisan kinsa nga masakpan niya, bisan unsang orasa nga mag-ampo sa dili angay nga mag-ampo sala sa Dios sa Israel, dakpon og itambog dito sa langob sa mga leon. Kapila ka ba si Daniel naghimo siya og schedule prayer? Kinibitang imog yung gitakda nga oras pag-ampo 3 times a day. Gispend niya yung kaugalingon diha sa ginatawag prayer. Bisan to doon na yung mga hulga nga kumasakpan, itambog na to sa langob sa mga leon. Pero si Daniel nangabli pa sa bintana, wa siya nahadlok. O matod pa niya sa iyang kaugalingon siguro, wa man tang dito sa iyang panahon, nga nung mahadlok man ko. Nga kong giampuan, dili man Diyos Diyos. Nga nung mahadlok man ko, nga kong giampuan, dili man kining mga Diyos nga dili makakita, dili Diyos kining dili makadungog, kining dili Diyos nga dili makasulti, ang Diyos man ni Abraham, Diyos man ni Isaac, o Diyos ni Jacob, ang Diyos nga nagbuhat sa tanang mga butang. Gina ko biya si Daniel. Ugo niya, naluoyo ta tong ang hari tungod kay amigo sila, pero unsaon man nakapirma naman ang hari, bisan kinsa masakpan doon naman sa mga tao nagsuyak-suyaon sa unang panahon, hantod karon na agihapon gitambog siya sa langob sa leon, pero wa siya maunsa. So ito makita kanus aday ta magahin og pagkaampo sa unang Tesalonica 5:17 sa tanang panahon, matag oras, matag minuto samtang maginawa ka pagkaampo. O niya, doon na po tayo ginatawag schedule prayer. Ang word nga schedule prayer, gigahin ginini mo siyang special nga moments imong kinabuhi. Morning, igmata ni mo. Siguro after lunch, kung doon na kay time, 12:30. O niya, mga alas 5, kung wala kay gibuhat before ka magluto, pwede ka mag-spend 5 minutes, 10 minutes sa prayer. Igalay sonsultihan ka mo. Balik ko ninyo. Pwede mo mo chat, pwede mo mo tawag sa among cellphone number. Kung kanan yung gibuhat sa tinarong nga paagi o seryoso nga paagi o sa ginatawag uban ang pagtusol, tiyan ko ikaw, dunay mga maayong butang nga may tabo sa iyong kinabuhi. This is one of the secret nga gitago sa yawa sa imunahuna aron dili ka maghimog ampo tungod kay kabalo sa tanas sa moment nga magampo ka ang mga pundasyon sa kaligon sa imong kinabuhi, sa tibuok ng pamilya ang kalinaw maligon. Asa ka mangita ana nga dunay kalinaw nga maghari sa iyong pamilya samtang magampo ka? Unya ang mong gugma sa pamilya muligon sa dihang magampo ka? O sa dihang magampo ka, adunay ginatawag peace of mind, kalinaw sa imong nahuna sa dihang magampo ka? Maunay target ni Satanas kang tao dili gyud magampo. Unsa pa nga mga butang angay natong masayran? Buhat kapitulo 3 bersikulo 1.
7: Usa niya na kaadlaw si Pedro ug si Juan miadto sa templo sa alas 3 sa hapon antak na sa pagampo.
2: Si Pedro ug si Juan, they are one of those disciples of Jesus. Unsa ilang gibuhat niya to sila sa templo kada alas 3 hapon aron sa pagampo. Igalig, so dili ni siya ingon nga, ah, dibuti dahil kay si Juan o si Pedro. Ah, reliyoso kay si Juan o si Pedro. Maumang guni ang gitawag na itong nabatasan sa mga Hudyo. Dili na ingon devoted sila, nabatasan na. Mingon kang nabatasan, kabahin na sa ilang kinabuhi, isip mga Hudyo. Kada alas 3 hapon, maato sila sa templo, aron yun sila magampo. Mauna gitawag na itong schedule prayer. Nya, nakay pagampo. Sa una, gibuhat na sa television na sila gitawag na 3 o'clock prayer. Ay, dunto, kung naapa na. Ilan ang gibuhat? Nationwide yun na siya. Pero dili man ingon niya, nang aspito nga, performance level ang ato, ang importante sa sulod si mong kasing-kasing. Muna natay punto 3, kanos ata angay magampo. Pero matik up na ito na unya, nga unsay problema di ay kung magampo ta, kung na ay something wrong sa atong sulod samtang nagampo ta. Panayon ta. Mag, ingon diri, sa magtapok or grupo aron sa mapagampo. Amin gitawag na mag prayer meeting. Mauna sa Amon Church, Dias Barangay 2, sa In Christ Freedom Church, doon na may ginatawag midweek service or prayer meeting. Mauna gitawag magtapok or magtakda o oras alang sa hiniusa na mga pagampo kaubanan sa mga magtotoo. Kung samaya mo magbuhaton niya, magampo mi para sa tuburan. Magampo mi para sa itong mga leader sa nasun. Magampo mi sa problema nga gitubang sa itong nasun. Magampo mi para sa tagsa-tagsa ka mga tao sa atong lungsod. Muni nindot ka itong buhaton. Dili magtapok aron magmaritis. Dili magtapok aron magsigpanghilabot sa kinabuhi sa ubang mga tao. Magtapok hinuunta aron magampo para sa atong isig kaingon. Aron ang ginudo na intervention atong basahon sa Mateo. Chapter 18 verse 19 to 20. Sa gingon sa Mateo 18:19 at 20.
7: Agsultihan ko pagayod ka mo, kung duha kaninyo din sa yuta, magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga, kiniihatag kaninyo. Sa akong amahan nga atua sa langit, kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila.
2: Actually, ang konteksto nini adunay panaglalis sa mga magtotoo. Ugo niya, ningon diha ang word sa Ginoo, si bisan kinsa kaninyo nga magkahiusa tungod sa kung alang duha og tulo, ana ko silang taliwala. It can be also applicable to prayer. Because you cannot limit prayer. Because prayer is a spiritual matter. Very applicable the prayer in any angle and any case and in any scenario sa kinabuhi sa tao. Pagsitol man og mga problema, kabahin nining gitawag na to, dunay panagbangi, prayer is the best good nga remedy. Namingon siya duha og tulo nga maghisgot sa kungalan, naas yan taliwala. Apan kung si Pastor Aljo yung pangutanon, maura ba na ang limit, duha og tulo? Kung dunay panaglalis nga naitabo, pero when it comes prayer, bisan ikaw pausa. Naas siya. Kay bisan galigwa ka diya sa lugar, he is omnipresent, naaman siya sa tanang dapit. Maunay nung dan, importante kay mga pagampo. So, kanusa kita magampo, akong usbon sa ikaduhang point is sa tanang panahon. O sa pailain, maghimo ka og scheduled prayer sa imong kaugalingon like Daniel, 3 times a day, like ni Pedro og ni Juan, kada alas 3 sa hapon, maato sila sa templo aron pagampo. O niya, doon natin ginatawag united prayer. Mujuin ka sa uban, nga nagampo kada semana. Maligon ka, madasig ka, maayo ka, og motubo ka sa imong espirituhanong kinabuhi. At ito ta sa second to the last nga punto nga itong isgutan. Ang tinuod. Unsa ang tinuod nga pagampo? Ang unod. Unsa ang tinuod nga unod sa pagampo? Ug unsa man ang atong iampo? Kaya mo man eh. Unsa ang unod sa pagampo? o unsay angay natong iampo. Mo ni mga butanga importante kayo. Ah, kay bawo nako ako ning gipang lista diri. Kinahanglan ko og iPhone Pro Max 16-17. Nagkinahanglan ko og Lamborghini. Nagkinahanglan ko og kining barko. So man na klase ba na sa pag-ampo or klase sa panghambog na lang yun ang ato ang buhaton. Ingon diri unsay unod? What is the content of your prayer? Atong discovery unsa maning klase sa pag-ampo nga pwedeng dunggon sa Ginoo. Sa mga kita adunay lima katudlo. Lima katudlo atong Kuya Moy sa atong mga kamot, adunay lima ka elemento. There are five elements in prayer. Nindot kayo, very excited. Ingon diri kung gamiton nato kini, ingon nga giya sa atong atong mahuptan o makuptan ang balansi nga kinabuhi diha sa pag-apo. So dunay balansi. Ang langgam doon na sa duha ka pako. Duha ka pako, balansi ang iyang paglupad. Ang eroplano usab, duha ka pako, balansi ang paglupad. Ang sakayan usab, o ang mga barutong gagmay, doon na sila duha ka katig para balansi ang ilang dagan. Ang sakyanan usab, upat na siya para balansi ang iyang dagan. Na itong tanaw ng number one, kinigitawag, part sa ginatawag content of prayer, kinigitawag worship. So one of the content of prayer, dapat doon ay pagsimba. Unang Chronicles, Kapitulo 29, Chapter 29, Verse 10 to 11, duha lang ka verse.
1: Gipasalamatan ni David ang Ginoo at ubangan sa katawhan o miingon siya. O Ginoo, Dios ni Jacob nga among amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Imo o Ginoo ang pagkahalangdon, ang gahom, ang himaya, ang kadaugan, ug imo ang tanan nga naa sa langit ug sa yuta. Ingon man ang gingharian ug labaw ikaw sa tanan.
2: Hallelujah. Pagkanindot, wow. Matod pa ni Haring David, dalaygon ka o Dios nga ikaw ang tagiya sa tanang mga butang sa kalibutan, takos kang halaran, takos kang kasidunggan ug takos kang himayaon. Imo ang tanang butang. So usa sa pinaka-content o gunod sa mga pag-ampo, dili ang atong kaugalingon mao tong isulti. Dili ang atong kaugalingon nga mga accomplishment atong isulti, kun dili ang nahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. So unsa man ang unang unod sa atong pag-ampo, pagsimba. Gitawag ni nako diri ang gitawag og 5 P's. Oh, naman tay 4 P's sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Department of Social Welfare and Development. Doon na sa tay diri 5 P's. Lima ka letter P sa elements of prayer, sa content sa elements of prayer. Atong ikatanahon karon ang ikaduha nga letter P. Atong basahon sa 1 John chapter 1 verse 9.
3: Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinuma matinumanon sa iyang saad mo pasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapas.
2: Wow, kung ato isugid ang atong mga sala, andam siyang maminaw ug mapasaylo ka nato. Sigundahan nato sa Salmo 32 versikulo 5. Salmo 32 versikulo 5.
4: Busa ang tanang matinud-anon mong katawhan angay magampo kanimo sa panahon sa kalisod sa dihang muduol ug ang baha sa kaguol kini dili moabot kanila.
2: Amen. Mao ni declaration ni King David ug ang declaration sa 1 John chapter 1 verse 9. So unang element, 5 elements contents atong prayer is pagsimba, letter P. Ang ikaduhang letter P kay 5 P's man siya, pagsugid. So part di ay sa atong prayer ang pagsugid. Pagsugilin sa atong mga sala ngadto sa Dios. Doon ay consultation. Ang ikatulo nga P, letter P, atong mabasa sa Ephesians or Epistle chapter 5 verse 20.
5: Sa ngalan sa Tuginong Hesukristo, pasalamatin ninyo kanunay ang Dios nga amahan tungod sa tanang butang.
2: Amen. Sa ngalan sa Tuginong Hesukristo, pasalamatin ang Dios tungod sa tanang mga butang. To be followed by Salmo 104 verse 4.
6: Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya dito. Sulod kamo sa iyang balaang puloyanan ug dayga siya dito. Pasalamati ug dayga siya.
2: Wow, pagkanindot sa declaration ni King David. So ang ikatulong letter P sa 5 elements sa content of prayer sa sulod sa tumapagampo, number 1 pagsimba, ikaduha pagsugid, ikatulo kining pagpasalamat. So nakahimo ba kag pagpasalamat sa panahon nga nagampo ka? At tuta sa ikaupat nga klase nga letter P. Atong tanawon diha ang ikaupat nga letter P, mabasa sa Episo Kapitulo 6 versikulo 18.
7: Buhata kaning tanan diha sa pag-ampo o pangayo kamo kanunay pinaagi sa Espiritu. Tungod ni ini pagbantay kamo og lahutay gayud pag-ampo kamo kanunay alang sa tibok balaang katawhan sa Dios.
2: Amen. Colossians 4:2 ngadto sa 4. Colossians kapitulo 4, bersikulo 2 ngadto sa 4.
1: Padayon kamus pag-ampo ug pagmamidantayon uban ang pagpasalamat sa Dios. Pag-ampo sab kamo alang kanamo aron ang Dios maghatag kanamo og kahigayunan sa pagsangyaw sa iyang mensahe ug sa pagpadayag sa mga tinago ni Kristo kay mao kini ang hinungdan nga nabilanggo ako. Busa pag-ampo kamo aron isulti ko kini sa tinaw gayud ingon sa angay kong buhaton.
2: Amen. Atong tanawon diya sa Juan ba ni? Juan 5:16. Atong check kong Juan 5:16. James siguro? Santiago 5:16. Sorry.
3: Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala o pag-ampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo ang pag-ampo sa taong matarong dako o kahimo.
2: Amen. Dako kay kahimuan. 1 Timothy chapter 2 verse 2.
4: Kinahanglan iampo ninyo ang mga hari ug ang tanang nagmando nagmando aron makabaton kinig mahusay ug matino malinawong kinabuhi kinabuhing Dios nun ug subay sa hustong pamatasan.
2: Amen. So kining lima ka 5 P's pagsimba, pagsugid, pagpasalamat o pagpataliwala. Ang ikalima, gibalik ra ang pag-ampo. So, ato sa pinakalas, kawa natin igong oras o panahon, paano kita makapangayo, makapangamuyo or makaampo nga may pagsali. So, ingon diri, ang Diyos wala mangayo o dagkong mga pagtuog ikan ka nato, ang kinahanglan lang nato, buhaton, mao ang pagbaton o pagtuo usa ka halang don para kini sa Diyos. So pabilin sa pulong sa Diyos, John 15:7, di na lang nato nabasahon. Unya pangayo sa ngalan sa Ginoo, as in the name of Jesus Christ, John 14:14. Unya pangayo uban ang pagtuo, Matthew 21:22. Muna kung gingon kanunay, God will answer your prayer according to your need. God will answer your prayer according to your faith. God will answer your prayer according to His perfect will. At ito ko tungkol ang mag-ampota. Kanimo Dios, mapasalamaton kami sa lain na pumalampuson sa pagsangyaw, pagmantala sa imong pulong, ebanghelyo karong hapuna. Ako mga pag-ampo, nga daghan silang nakatunan, may tungod sa ginatawag ang kinabuhi diya sa mga pag-ampo. Kining tanan mong gitugyan, giampo, gipasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Okay, daghang salamat sa atong station manager, Engineer Fernando Mangumba Jr. o sa atong production manager, Ma'am, Engineer Ma'am Naomi Bao. Sa atong mga naglantaw, si Arte Cirilla, Amen. Rolly Catalando, God bless Pastor Aljun. Pastora Arlene, God bless. And then, Gina Luciñara, Amen. Maayong hapon ninyong tanan, Pastor, o Boards Parilla. Good afternoon, Pastor Aljun. Solid listeners nako sa Bitter Radio. Naminaw ko nimo, karon ang pulong sa Dios. Blessed Sunday, Pastor Aljun. Thank you, Pastor Aljun. Amen, Pastor Aljun. Gikan ni Boards Parilla. Pastor Aljun, shout out ko ni Kairos, Family Parilla. Family, thank you, Pastor Aljun. Pastor Aljun, shout out ko, Pariente DG Rans. O, Pariente UDI, DG Rans. Guwapo pa, cute pa yun. O, si Evangelist Ebrel Cabase. O, Pastor Pretty Magpuyo. Hoy Bisano. O, si Terry G. Hoy Bisano. O, sa imong mga kaubanan, diha. Nimo diha, Pastor Aljun. Thank you, Pastor Aljun. Wala tayo igong oras o panahon. Dagan salamat sa iyong pagpaminaw kanunay. Ang gahom sa Diyos, manalipod kaniyo, uba nagugma ni Kristo ang pakidait sa Espiritu Santo sa gihapon sa kanunay. At kami magaingon kaninyo, masayod kamo sa kamatuoran o ang kamatuoran maghatag kaninyo o kagawasan. Mayong luwas nga gabi, mga higala. Yeah.

Alright, Philippine Standard Time, 18 minutes past the hour of 6 o'clock, the Remix Sunday. My name is Dish Ranz. I'll be up until 9 o'clock in the evening, Kuyong Tao, Baniko. Ako yung makrawag karong gabi o na si Dish Ranz. Ang tingin siya katali, gwapo, pero macho pala yung tag-share sa itong Facebook Live, mga langga. Oo, dali na mo! Ano pa pagdugay niya? Araw na ito na lang sugdan na. Oh, sugdan tayo sa pagkiki ay paglayat-layat, pagluksulukso, pagkamangkamang. Shoutout mo na, board sa pamilya akong pariente. Live yung pariente ni Israel, guwapo, cute. Live na live, cute ha. Pariente, guwapo, pamilya. Mato ba yung pastor, kanang suod yung ka na kahit. Shoutout pariente, board sa pamilya. And also shoutout ni Simar Abunda, Bunal Play. Yeah, sa tanong Bunalan Play. Kaya sa itong programa, karangi palenta sa tuang Amigos Skinny Herbal Coffee Mix. And also sa tuang Mena Health Beauty and Wellness. Okay, maing hapon, maing gabi ini hasanin. Wala tag share ha, way vlog ron pre, way sagpa, wala na sa pre. Oo, pahoy sa tag mga 2 months siguro. Focus na tayo din sa ito ang mga kuwain. Ang trabaho. Balik na tayo na puhon niya. Ay, parang dahil. Daramig Sunday. My name is Dish Ranz.

Venus Sunday. 30 minutes past the hour of 6 o'clock. Shall I have the Remix Sunday? Again, my name is Nisra. Shall I have the Mom Shana Silti Gag? Good afternoon, Madam. Oh, they're going to main tuburan. Shall I stand down, mga kaubana na to, ha? Sa itong mga staff, di akalan ba yung gabi i. Shisan Noval Kunoy, basyake di atin siya regards ko sa ko. Very energetic friend, di ma'am Filomena Hinabe. Usa ko, aduhan ako kanak si Jim Gabriel, kang maong Oga Batiyo, kang maong Ahera Mahilom. Thank you, Dizrans. And also, shoutout din ni Kwan, supply na ka, maing gabi, Dizrans. Shoutout ko sa tanayang minaw ni mo DJ, request kong song. Digi-digi-di, big bomb. Salamat sa kuwa sa Dizrans, watching from San Carlos. Kano sa po mani maluma, ng digi-digi. Sige, ano yung balik ko eh? Bitaw, ay, karoon din at diod ba ma? Joke ko to, mamoy. Melvin Malayo, good afternoon. Good evening, Dizrans. Happy Sunday. Shoutout ko sa Kajanti family, Binalayo family. Watching live, Basitio Tilim, Kalatraba ni Cross Occidental. Salamat sa mga Dizrans. Bonal kay Manayaw, me. Yes, shoutout ko sa Dizrans. Shoutout ko sa Dizrans, Barangay Basak, Katmon, pre. Shoutout ko sa Dizrans, pre. Gika ni si Mar Abunda, mga gabi sa Dizrans, pre. Now, so shout out ni Birds Parianti Parilia. Wow. Now, so shout out ni Ma'am Diana Lynn. Hello. Karo mo may balik si Ma'am. Pumusay mo na kaon niya. Kasi nakaon ni Madam. Balik mo ligtan. Nag-vacation mo sa Facebook. Kasi ba? Pero siya natin madam ang gabi ino diha karoon sa Saudi Arabia. Sa imo kawanan diha. Yan yan lumaka. Siya ako sa talenta ka sa Barangay Himama. Nabigay sa City Wangando sa kawang papad. Siya mga nagtungga. Tungga. Opo nga kabayo ni Israels. Kauban niya kung iyoan nga si Kuya ay muhado siya. Si Pai King lumakang. Thank you so much basa ni Israels. Yes, you're welcome. Ika pala itong share sa ito Facebook Live. Ano sila ng CDT Israels? Sana ito kapang tabi. 33 minutes past the hour of 6 o'clock on the Remix Sunday. Again, my name is Nisrans. Maldumain

Podcast Yarn of 6 o'clock, the Rebel Sunday. My name is Dean Sran. Sekian dan shout out untuk mga viewers yang nilai tanda karena ini. Shout out dia, ni Christian, Agabo, ni Danio, Music Maestro, Bunal Maestro. Bunalan atau di repre. My name is Rans, gua pernah ngasih song digi-digi-digi-digi. Mana tanah gigit, ani. Good evening, Sarania Santiago. Shout out to all Idania family, Agabon family, Mama Lydia, Papa Alfredo, Mary May, Verena, Virgin, Kapatania, Gabay, all classmates na ko sa Cebu, Roosevelt Memorial College, and Bugo City, Cebu. Og sa BSHM3A, sila na lang, tanan. No, palihan ko play sa Budot, CSB, og lambay na sa Ramon Insurance, and watching from Saudi to Buran, Cebu. Yohanyo, ah! Paing ka pinay nung Lizras, kagwapo, shout ko ni Rosie sa tipong na busy. Request ko, kanta nga, awit ni Jay, salamat. O kanta diod ha, awit. Awit, tanging ina. Hoy! And also, sayawin na nung Lizras. Sayawin na. Bantay, bitaw mo, ikaw ayan. Ako magpapayad, bako ako mo sayaw. Shout out yung tanay ni Ana Maldo Mine. Good evening, Dean Sranz. Good evening, sa ribo damam, no? May pagtanaw sa Facebook Live. And also, shout out yung karoon ni Agnes Rosiana. Matod ba niya? Magpa-shout out ko daan niya, DJ. No? Shout out ko sa akong family din sa sitio Panayagan sa kong Papa Gaspar Mamakustanin sa kong magulang Cornelio sa iyang wife Honello Hanilo o sa ilang doon kaanek Clint o Cleo Chan o special sa akong partner Gerald Rosun ha. O sa kong sa kanak Jaran so sa tanan na lang namin ang namo din Jaran. Thank you sa magbasa. You're always welcome. And also ipasyagin sa Maribel. Wala yung marites di ha. Sa sitio Tugas Barangay Bagod Mo San Carlos City Negros sa Occidental Maribel Marites. Shout out ni Sir Kuan ni Harini Boy. Desta kami to Roshana. May gabi din ba Sir?

Anyway, shout out ya nih kuain nu maldumain it also inshallah yes good evening nih ha. Dan good evening di Israel shout ko sa kong papa Rodi sa kong mama Belen sa kong aing ati Rodelen yung alaminaw sila karoon ni Modi say thank you so much ha. May kapis na rin niya ka nagpaminaw. Also shout out rin ni Lia Hori Tumasikan na gabi ni Israel. Para po niya good evening Sunday, salamat and happy happy Sunday. Shoutout lang ko sa lahat na nakinig sa program niyo, lalo na sa mama and papa ko, Sina Lina and din siya Tomarcy at kay Arlinda Lorigas. Thank you, ma'am. Buti if like, shoutout din siya sa talagang family na ko din sa sitio Lucia. Si Lucia, Shamsham, Tantan, og na may na ko naman din sa Kabalawan, Bungon, Tabulan din siya eh. Angel Rian, good evening din siya, shoutout ko sa San Diao. Gihol nga ni Gross Oriental sa akong mama talaga sila sa luar akong kamaguang Maroy Leuning. Dodon Joseph po sa isa na akong anak Inday Tinten from MC Lilacan Mano sa pares na akong Ricky Ravanis nga naasa from Naga Cebu. Salamat DJ. Nga may gabi ni Sran sa guwapo request ko digi-digi-di. Gana nag-request anyway. Gusto ang ginaan. Shoutout ko ni Jai ni GR og Malirong GR Malirong Unisal Malirong ni Mama Tese og ni Marvin Malirong. Toy sayo na diya Diana. Diana ba status? Batu. Sayawi na na diha. Kaya aron mo sayo na sa kutiri. Di mo sayaw si Nisras, basta di mo sayaw. Ay, panay tayo, Dramic Sunday, 47 minutes past the hour of 6 o'clock.

0: 7:15 PM.
1: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug asin?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganitot ka na nang gamiton kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga tinplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

Alright, naman po standard time 16 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Waman man ang hit si Targo Romain. Biray, kumusta po niya sa itong mga listeners and listeners. Ngayon tanaw na paminaw ka rin. Maying gabi, shoutout at John Rhea Aparicio DJ. Good evening. Shoutout ay kundi ng Manda and Jody Belmonte og Manang Abet Blackburn. Nagpaminaw sila ni mo karoin sa iyong program din sa last dagang salamat. Salamat kinwa sir. And also shoutout ni Buti at Vlog. Asya akong stanan taga Kabalawan. Bumunta bulan silang Lucia, Chamchan, Tantan, Ishot, Viranda, Junasal, Odessa. Og salamat sa kwasa DJ. And also shoutout gire ni Diana Lynn. Kinsa mang ginagina siya DJ. Mauna na to siya. Yan lang mga kang shoutout ko sa akong papa ka nagsave sa'yo sa iyo mga lindot ka to card insurance. Sometime nagtunga. Ah, nagtunga-tunga. Upo ang kabayo. Thank you sa Wasser Insurance. Sana oil. Nagtunga-tunga. Pagkalami ah. Pero sayawin na yung tanan niya. Kwan, yan yan. Janine Bulacan. Shoutout ni Papa Michael Bulacan. Okay, shoutout ni Mother Michael Bulacan. Gikan ng Janine Bulacan. Also, Diana Bastadas Batu. Shoutout niya ni Kwan ha. Sir Marvin. Nung nga may pagsisayon mo na, sir. Oo, ayaw nagpalabi, sir. Kaya napay ugma, ha? Okay. Yeah! Anyway, it's not the program ko nag-ibolenta sa to ang Amigos Kinik Herbal Coffee Mix and sa to ang Manda Health Beauty and Wellness Tuburan. Agar to ang Manda Health Beauty and Wellness Tuburan na amibutang sa Sequel 4 Arias si Gado Arcade Barangay 8 Tuburan, Cebu. Namaligya sila o kwano ang to ang Manda. Namaligya o mga... Pampagwapa, pampaputi, sana all mo guwapa.

pa. Oo. So kung gusto mo nihang maputi, mugwapa, muhamis yung kutis, tara na sa Mana kay sa Mana Health Beauty and Wellness. Available lang ito ang mga products sama sa Collagen Coffee, Active Ancient Coffee for an Active Lifestyle. And apos na yung Diabetic Insulin Coffee, Reverse Slim and 60 Juice, No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect, and Niacinamide Soap with Arbutin, Sulfur Soap, and mga humot nga sands. Tapos na yung Mana Toothpaste and Reverse Collagen Soap, Immaculate BTX Serum, Gluta Soap, and Gluta Serum, Kojic Acid Soap with Vitamin E, Dark Spot and Plasma Treatment, no? And Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, Gluten Lotion and Kojic Lotion Powder Detergent. And also Glutafairy Apple Cider Melatonin na para sa mga dili katulog halapag inom mo dihag melatonin. Sa ito ang Mana Health Beauty and Wellness to brand. No Maxiderm for age defying and Virasol para sa disinfectant spray. Oo, nga. Para sa ito mga kiddos, no? Natay vitamins. Nasa na height cue, physical growth and brain development. Natay pang pangpataas, pang pa-bright, no? And also vitamin C and the multivites. Then ato ang mga humot nga sense mauni ang Vanna, Valor, Ruho, Fuego, and Shola Princess and Shola Bubbly. No, at ito mga ito sa Mana Health Beauty and Wellness tuburan ang matagam, makatagam tamog. Tinuray nga pagmahal sa kaugalingon. Hasta sa inyo nga mga jowa diha. Oo. Magpangita gina sa inyo ang kahumot, kahamis o kaputi. Sana oil. Pero ang atong Mana ha, open for sellers. No, kung gusto mong magtukol gamay negosyo o magdugang o gamay income para sa inyong adaodlaw nga panginabuhian, ala bisita ha again ang Mana Health Beauty and Wellness Tuburan na aming utang sa barangay Agana, Stican 4, Arias Sigado Arcade, barangay 8, Tuburan, Cebu. Then, shoutout na lang sa ito ang mga guwapag, guwapo diha nga mga staff. Shoutout ni Jocelyn Talino Tikang and Berly Montes Ilugat Chalian. And also the Sir Ignacio Lalong Chamante. Good afternoon, sir. Juna 4 Montes Ilugat Chamante. Good evening, madam, madam. Panayin na rin. Shoutout din ni Maribel Lanares Labrador. Ay, si katawa diha, boss. Na. Katawa siya, tawagol siya, Marites. Sayawin na lang niya.

Maraming Sunday again, you're still with us, Rans, on 98.1 Abito Radio. Hello and good evening to join the Maki. Bidong shout dong from San Carlos, City in Gross Occidental. Shout out to sa San Carlos. And also, Kulidaris Eric. Gabi ni siya, shout out. Grabe, kuyo-kuyo naman ni Oy. Pa-shout out man yun. I-shout out sa taga Puro Proper Amatugan nga gipalingot ng sinayaw. Ato ng Pundan and Boss. Pero salamat kayo naman na Irek. Ako ni Naris Irek. And also ni Chan Chan Rochelle Higi. Hey! Hello, Nisrans. Good evening. Parting kusunga sa Elite Ina, Nisrans. Ito, Nisrans. Shout out na lang sa Nain, DJ Rans. Especially sa Kwan Family. Rochelle and Destacamento Family. Maayong gabi. Salamat, Nisrans. Watching from San Carlos City, Negros Occidental. Also, shout out ganun ni Memi and Yeras. Good evening, Nisrans. Rekos kong song, Ecstasy, Ecstano. Salamat, DJ. Happy Sunday. Kani si Mami Minyares, pinag kini sa makatunog ang mga music, mga kanang wala gali sa ato. Magkato mo sa BT Musikahan, magkuhan mo siya, request mo siya pang Domingo. Karang ma'am, kanang wapad na yung mga karaan nga na ista si Ekstano at doon sa program DJ Body Grand alas 3, alas 2, alas 5, no? Pasensya kay Ma'am Mimi Inyeras. Eh siya ako sa akong papa, Shemmy Rizraz. Gabisan pag nahurot ang puwang kabayo, nagsayo-sayo, nagyapon sa imo mga nindot nga tukar. Uy, siya natin ba niya, Sir Shemmy Lumakang? Hello! Siya magkamangi pa, sir. Aga, siya natin, Malabel, Lamnares, Labrador, niya karoon sa Negros. May pagkiki, ay may pag kapakapay niya, boss. Pasig lamak ni padulungan na lahat. Hi, Brian, the Dreaming Sunday. My name is Israel, 33 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening.

0: crossing?
1: Good evening. It's now 7:45 p.m.
2: Kuya, kainan na sad ka o kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar ug asin?
3: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
3: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana, kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na tingplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: Turn your volume up. And this is...
7: DTV Radio.
6: You are now tuned.
8: The Remix Sunday.
9: DJ Vans live on the mix.

time, 47 minutes, 46 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Again, my name is Dennis Ranz. As to mga listeners niya, ang nagpaminaw o nagsaysayo na karon. Ala, palihog ta diha, inomog kape, no? Anong amigos, Skinny Herbal Coffee Mix. Sean, Jake Torres, may gabi, is Rush out ko, ang region of the Crystal, nga, and Gian, nga kashika-shika, dili watching Barangay Kansi. Uy! Apila ko siyang chika niya. No? Apil na umapuhin ha ang iwan chika-chika. No? Mag chika-chika ta 3 to 5 p.m. Baba si Liz Ranz. Muna eh, saktong chika-chika. Manglibak ta, oy, manglibak. E sabi ng chikihan niya ba? Shut up ni Tot nga no? Nga no, Tot? Lahit na siya ding lahit na siya ding na ay ka-chat-chat kay magtingsi man. Why? Hindi na lang pwede magtingsi. Always, always smiling si Liz Ranz. And yan, mga ka-chat ako sa konsilingan nga naglalag na nung diri Liz Ranz si Rini Riboy Pipito. Thank you so much sa Liz Ranz. O siya ay mo na ato na niya, Riboy. Wala mo mo akong ipang sulti ito, diba? And also, shout out ni Ma'am Mercy Baguio Hinosa and Sir Jimmy Hinosa de Cruz sa kuhain. Mag-atuban Tuburan Cebu. Amatugan. I'm sorry. Amatugan Tuburan Cebu. Shout out, ha? Diba ay na Dreaming Sunday. My name is

Where have you been? Marcelo! Di makagig... Oo, paslim na! Nangatana na siya kung nasa man na. Oo, pambaslim, may lang copy ni Zranz. Oo, paslim! Adto-adto ha, kuhaan ka ng sa itawag ni Marcelo, my friend, ang magbabalaod. Magbabalaod sa online. Ay, Shaleen, nasalap dahil yung rin ni Zranz sa Bugrit Deco. Happy boy. Magrete ko maayong pagpaminaw sa akong papa Juanito Salipdan o kang mama Lita Salipdan Maria Luz sa Pontilar diha sa Olevo Heights sa Tabulan, Cebu. Ay, gikarga tayo ma'am Sherilyn. Agad at Sherilyn Salipdan. And also shout out to Evangeline Q para may gabi ni Trans. Napaminaw ko ng permit dito sa Barangay 2. Kusog ka ayaw mong radio. And happy Sunday and blessed Sunday ni Trans. Salamat sa kubasa. God bless you always, DJ. Yes, thank you. Then also, Jandri Baring. Uy, Jandri Baring, maayong gabi ni Zranz. Naminaw ko sa iyong mga remix. Kusog ka, ayaw ka. Kay gamitan na ako ang trompa, tulog ka buok. Grabe. Imagine that. Ang usa ka trompa, maglanog-lanog. Gawin tayo mo na yung, ano yan, natalas na nang ikatulong bunla. Wala nang kayo ng usa, pakabuok. Salamat kay Edwin Tanandia, so John Ribaring. And also Jade Clarence, may gabi ni Israel. Shout kong Ate Regen o ni Christel and Gian nga Gachika-chika. Oh, manay din hindi. Shout out na shout out din mo na Premon di James. Yang karoon sa pagkasawi ito po lang si Bonang. Sige lang sa asin ni Israel. Nga karoon sa apan ihatag ang iyang nga mga tukar. Why lugar? Shout out ni Ate Ria Solatan o ni Jocelyn Mundihar nga nag-marites din karoon sa Tapon Bagasawi gika ni Biay pre. Okay, sabi Biay. Biay Biay nanog-nanog ng video din pre. Kumbate. Oo, nya shout out niya karoon sa naghilom-hilom ragin rin si Kwan niya no? Para magdili i-mention Michelle Ortega Rico. Kapati ini siya matindinig ko ng kuanihang dungga. Ay, shout out to Sir Armin Mahusay din na may gabi ini sa Karos Tabulan. Yat, ayun, nagdisturbo ko ni mo di Trans. Okay na kaayo, walay owner. So, nakadisturbo ko ni mo sa owner. Okay lang, oy. Ay, also shout out din rin ko ay na Boss Idol Guapo Atorne. Ay, paghilom ko sabi. Sige, panay, tatara mag-Sunday. My name is DJ Ranz. Sabit siya ng Minas Boss CRM 8 o'clock.

Province Thunder Time 31 minutes past the hour of 8 o'clock. The remix Sunday. And a shout out again ni James Monihar. May gabi na pala pala pag-usap nyo niya. Kung saan yung chat diri? Grabe ka buguya. Pare pa pa shout out pre ni Tommy ug sayang anak nga si Kulto ug Butakal diri nga si sayo. Salamat pre. Permi sa pagbasa pre nya mga alias na pre kay wala ka ilas tinuod ngalan mo na. Mga silingan daw niya. Kabangon gugu ka hat pre bisag naghigda na. Ayoy. Tunggab tunggabi na diha. Matod pa ang kuan kasi panahal ato ni Sher nalimot ko Sherilyn ano anak ni Sir Jimmy. Kuya Vlog Bainosa pa shout out down from Barangay Bago Don Salvador Benedicto Negros House in Tile niya shout out ko rin din sa mga barkada ko mga palahubog niya mga Ismiring Hoy dahil sila hello mo na Ismiring Hoy ha. And also shout out to Rini Gwine Sharami Masukol mga kabinis rans watching from Talisay Cebu shout out ko sa akong family sa mag-alawa Masukol family o sa mga mag-antoy mga mag-antoy nun o sa mag-antoy Flores family labi na sa akong anak niya DJ Mark Kaidin Flores. Okay, shout out them. Shout out may masukol. May gabi na ba ma'am, no? May pagpaminaw, may pagtanaw. Nalimot pa na ako katindas din na busy sa scroll. Pero karin na ako nagtingog ang mong radio. Mo ka di ha? Hindi naman giti ka pa karintan. Okay, kada program na ko ako ang tingog mag... Normal lagi na pero meron. Pero... Ano nasa ako ang tunga-tunga, mahinumduman. Shagitan oi. Good evening Nizran sa present sa baa oi. Wala ay pagpatawag niya ah. Shalin at Shalin salitan Nizran sa Mugrit Deco sa kong pag sani Mugrit Deco o maayong pagpaminaw sa kong Papa Juanito Salibdan o kang Mama Lita Salibdan Maria Luz Pundilar diha sa Olivo Heights sa bulan Manam Likwan. Magbalik naman yung dali. Mawanong gabi these runs. Okay. Nagwan din sa inyo kat dili sa kwan tuburan wala man. Pagkain ako.

Nalingaw ang istorya. Pero kami ni Russia, hasta na mag-antoy yung sa kong palalab sa Manny o nila ni Johnny. Ivan, Aikil, Tio, Rene, Tia, Lisa, Enchan, Marvin, Tia, Velma, o Tay Mulo. Please run, salamat sa wasa. And God bless. Salamat kay mo, Irene Lumbab. And also, shout out to Rini Kuain. This run, saba na kayo. Baru-baruhan na ninyo, ha? Kako, manggod. Shalat ni Mama Melita po. Tanaman as daya karon sa kuwain. Sityo, kutkot, barangay, daglong, sa Duburan, Cebu. So yan, tipo pamilya di ha. Nangita na sa selos. Sige naman tag selos, ano rin? Bago pangalitan na girlfriend's name. Ya, pausap deh ko ang pasyalat dal ni Manong Saldua. Ya, pala hubog deh siya. One on one, takuan. Manong Saldua. One on one pa. Nang hagit. Pala ko syalat sa kagasin si Ati, Attorney Irene Idanio Ababa nga na nag-work sa DTI sa Cebu. Aga ni Father Randy Idanio nga na basahin sa Bansan, Cebu. Oh, one sir. Okay, kilat og dugdug pa imo ha. Ah, grabe. Hey, amping mo din ha sa kakuan kilat, no? Oh, di na kakuan na, no? Ang kilat da. Wa ni pili. Malimot kong comment, labi nagnindot at tukar. Naminaw na lang kung sa'yo, makatulog na lang. Mo ka, katulga na lang. Sunod akong tawag, ani, ato ni kasabay, no? Ito ni Mahima. Kalimtan na lang daan. 35 minutes past the hour for 8 o'clock. The Remix Sunday. Para ito, The Remix Sunday. My name is Nisra.

time, 45 minutes past the hour of 8 o'clock, 15 minutes before we end our program, The Remix Sunday. Manong Saldua, shoutout Dolly Joshua Saldua, shoutout lang bud ko sa family sa Kalatrabao, sa bayan pang lugar sa among family. Gigali Manong Saldua, thank you so much. And also shoutout na rin ni Juan, Real Baflor. Mayong gabi ni Shay, mayong pagsayo-sayo sa akong asawa nga si Grace Rio Baflor, the 83 sa Kiot, Kiot Pardo. Thank you so much, sir, ha. Shoutout lang ni Grace niya nga mayong pag-grind-grind. Sayo yun, Grace. Also, shoutout rin ni Kuhain. Dayala Lin, way uyap man ka ni Jay. Frank! Ibehan Frank, oy. Uy, ang ginumilom naman dani. Ito ba, shoutout niya sa akong family sa Barangay San Juan. Shoutout ni Papa Lito Santiago, Mama Dila Santiago, and also nila Kuya Bubong. Nilang Maroy Lando, Redeline. Ryan, Jessa. And also ni Dodong Ihain, ni Joyce Mi, ni Kade, og ni Busing. Shoutout ni Mirichoy Alor, og ni Bibang. Shoutout ni Mama Dila. Mama Dila and Papa Lito niya, ha. Ay, nga pinis na lang niya, Mama. Manong sa to, shoutout lang po ko, DJ Noven. Okay, DJ Noven. Shoutout ni mo niya, DJ Noven. Sana all DJ. Hi. Hello guys, para sa Remix Sunday, my name is DJ Rance.

0: സുഖം. Hello guys, wala tayong oras guys. Salamat guys sa mga kapansuro sa Toluca Oras. Itong programa karong BT The Remix Sunday. Kapit mo sa me. Shout out dyan ni Kuya Vlog Bainosa. Yes, shout out the Idol Rans nga Pogi Yarns. Uy, maho tadi. Pero na Kuya Vlog Bainosa, thank you so much. And good evening. May pagpaminaw na ba di ha? May pagdanaw. Ano ba nung saldo ang shoutout nang ko? Okay, mo na ni Jolido! Ah, Jolido. Jodito! Jolito, si kong nahap niya sa shoutout ko sa nag-duty sa barangay Danlungsod do Oil. Okay, shoutout niya sa Danlungsod. Kung sa may kichutihan na naikuhan, Jolito. Jodito, Jodito, Jodito. Shoutout niya, Ma'am Ana Morales. Kalo sumaghan ay tuburan Cebu. And apa si Ma'am Ara Munares. Giving deliverance. Shoutout ko sa Imuhon Live. Paki ay ko sa kong Amelita Pautan Jimenez o Arlinda Loriga. Salamat di Israns. You're welcome. And also shoutout din ni Mercy Lou. Oh, goodbye friend. See you Monday morning. Good night diha friend. Okay, ito magbabalaoy. Anyways, madag oras. Taroy kayo. So, as the station manager, Inzer Fernando Manguba Jr. Also, the program director, she is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer. Now, Mr. Yanti Bahao. And also, sa inyo na lang, ha, may gabi. Kita kasi lang po that tomorrow. Oh, tomorrow. Oh, tomorrow. The program BT Musikahan. 3 to 5 p.m. Kawan niya po, series runs. Ang DJ kataliwa po, pero much, oh. And next week, ano? Oh, kita kasi siya punta no sa same program, The Remix Sunday. 6 to 9 p.m. Siyempre, gabang niya po si Riz Rans. Anyways, ito na ko. Bye-bye. Tanan Amping. Happy, happy and blessed Sunday, everyone. This is Riz Rans. Signing off. Bye-bye.
1: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1
1: Radio.

0: It's now 9:30 PM.
1: 9:30 PM.
2: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
3: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
3: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana, kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na nagamitin, kuya. Pwede ko, ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya'y mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot ko na nagamiton, kuya. Tagay ko, be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: now 10:30 p.m.
1: 10:30 p.m.
2: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Gamit kuya.
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
2: Ha? Unsa din naaan ako kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganitot ka na nagamiton kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag na ito nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mau ba kuya? Sige, aduna ako.
3: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

aking pangalan at makapangyarihan sa lahat.

0: Arts AV.
1: Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo nang may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa at pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng kalagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Mga kababayan,

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 89.1 BT Radio
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok ni mo gamit og family planning. Gani, dili onta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusdan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusdan ang mga programa sa nutrition o family planning.
5: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, pili ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
4: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit nga panalipod sa pagmaplus sulod sa hamubo nga panahon. Sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
5: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
4: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
6: Start your day on a fantastic note.

0: visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with the four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with the four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mayong adlaw, mga higala. Ani na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit, ato na kining i-dispose. Kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit o mga butane gas o sa mga nagamit o kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanaon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055 o sa atong hotline number 0961-5777-877. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuboran 463-9130 o sa Andam Tuboran cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuboran Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuboran Fire Station.
2: Start your day on a fantastic note.

0: Punong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 98.1 BT Radio.
1: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa Imendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
6: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
7: Monchita Fortis.
6: Usa, Monchita?
7: Monching.
6: Oh, mamunching, munching, munching yung mga nga. Mamunching, nitangas gamit diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
7: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
6: Kasi una kapuyon, day ka?
7: Oo, oh, kapuyon to.
6: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
7: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
6: Okay na rin mong lawas, day ma'am.
7: Okay na.
6: Oh, sige, salamat. Ito nga lang mo sa ma'am, Monching?
7: Monching.
8: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog na adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ning kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha ang nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Mangandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o gabiso sa lokal nga otoridad. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Ako nga tawo nga goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. Unya kay tinuol magid kay
2: ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikap niya sa tunnel, wala naman kundi niya ang pagtulon nimo. Dili ka sakit, dili ka dulon. Sa dili ka man.
2: Said Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa maayong kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Start your day on a fantastic note.

0: Set Living Testimonies.
1: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gun iyang yaplasan sa Set Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
2: Wala ko mabantay nga na dikita diya nga akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan o Set Liniment.
1: Ang pasok kung burns makahatag sa labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag Set Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
2: Wala gi siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gi siya ka gulgul. Sagaran mapasok ka mungulgul gi siya muburot. Kumbagit siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Boulevard, Davao City.
1: Set Liniment Oil, ginama sa Set Marketing.
0: Living Testimonies.
3: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!

0: 88.1 BT Radio.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul at may kabutangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul.
3: DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
5: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpag-rehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksunan, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontag pinaagyo sa cellphone number 0908 1452 6550. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingon usab ang G&D Sari-Sari Store naa gani diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipadagiya og ginawa ni Konsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
8: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
7: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
8: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
7: Ha? Unsa di na aana, kuya?
8: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
7: Hala, ganito't ganan ang gamiton, kuya. Pwede ko ana?
8: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
7: Hala, ganindot ganan na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
8: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
7: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
8: Ha? Asa naman ka?
7: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
9: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
10: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
11: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
6: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad. Walay diskriminasyon. Bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat. Pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay. Pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277 usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon ug pagsalig sa kaugalingon sa mga tawo nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, politikal ug sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
12: Vitron, subok na!
13: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak. Tinuod jud na kung dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
12: Vitron, subok na!
14: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
15: Start your day on a fantastic note.

0: Uxed Celebrity Kajik Soap, Uxed Celebrity Beauty Soap, Kasikas sa Panglawas, at ang ilang gyapong gili sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Bagyong Luis patuloy na lumalakas habang nananatili ito sa karagatan silangan ng Aurora.
4: Headlines.
3: Halos 5 milyong family food packs nakahanda para sa Bagyong Luis ayon sa Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
3: Mga proyektong ginawa ni Pangulong Marcos, pinakamagandang legasiya na kanyang iiwan para sa bayan ay kay Presidential Communication Secretary Dave Gomez.
4: Headlines.
3: Mga auditor ng Commission on Audit harap sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw.
4: Headlines.
3: Meralco tatalima sa utos ng Energy Regulatory Commission na i-refund ang mahigit sa 9 bilyong piso sa mga customer nito.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw na Lunes, August 3, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na lumalakas ang Bagyong Luis habang nananatili ito sa karagatan silangan ng Aurora. Ayon sa PAGASA, namataan ang sentro ng bagyo, 130 kilometers silangan timog silangan ng Kasiguran na Aurora. Ang Aurora o ang Bagyong Luis ay may pinakamalakas na hangin na 55 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 70 kilometers bawat oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa central at eastern portions ng Cagayan, Isabela, Quirino, ang eastern at southern portions ng Apayao, ang eastern portion ng Kalinga, ang eastern portion ng Mountain Province, ang eastern portion ng Ifugao, ang northern portion ng Aurora, Polillo Islands at ang northern portion ng Camarines Norte.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Mahigit 5,000 katao apektado na ng Bagyong Luis. Philippine Coast Guard nasa o naka high alert status na rin. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: report.
6: Umabot na sa 511 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa 5 pantalan dahil sa Tropical Depression Luis. Ayon sa pinakahuling tala ng Philippine Coast Guard, PCG, kabilang sa mga apektadong pantalan ang Real at Jumalig sa Southern Tagalog at Tabaco, Virac at San Andres sa Bicol. Na-stranded din ang 50 rolling cargoes at 6 sakyang pandagat habang 4 na barko ang sumilong dahil sa masamang panahon. Sinilalan naman ng Philippine Coast Guard sa high alert ang mga tauhan nito sa Southern Tagalog dahil sa umiiral na masamang lagay ng panahon. Inilagay din ng Coast Guard District Southern Tagalog sa standby dispatch status ang deployable response group nito sa Batangas City para sa agarang pagtugon sa mga posibleng emergencies. Tiniyak ng PCG na handa itong tumulong sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Pinayuhan naman ng PCG ang publiko na manatiling mapagmatsyag, subaybayan ng mga opisyal na weather advisory at unahin ang kanilang mga kaligtasan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Halos 5 milyong family food packs na kahanda para sa Bagyong Luis. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sa paglapit ng Tropical Depression Luis sa silangan at kanlurang bahagi ng Luzon, nananatiling naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development sa posibleng epekto nito sa mga komunidad kabilang na ang posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Bilang pagkahanda ay nakaprofesyona ang halos 5 milyong family food packs na sa higit 300,000 ready-to-eat food boxes at 200,000 non-food items sa mga warehouse ng DSWD sa iba't ibang panig ng bansa. Handa ang mga ito para sa agarang pagpapadala sa mga lugar na maaaring mangailangan ng tulong. Ayon sa DSWD, patuloy rin ito nakikipag-ugnayan sa mga LGUs para matiyak ang maagap na pagtugon at paghahatid ng kinakailangang suporta sa mga pamilyang maapektuhan ng bagyo. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inihayag ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang pagpapalakas ng Disaster Preparedness at Social Protection Programs ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon kay Gatchalian, lumipat na ang pamahalaan mula sa reaktibong pagtugon tungo sa mas maagap na disaster management approach. Bahagi nito ang pagpapalawak ng mga warehouse at pag-iimbak ng relief goods upang mas mabilis na makatugon sa mga kalamidad. Sinabi rin ng kalihim na may nakahanda ng 4.9 billion family food packs sa mahigit sa 1,000 warehouses sa buong bansa. Kasabay nito, ipinatutupad ng DSWD ang uplift program na nagbibigay ng ayuda sa mga kwalipikadong pamilyang nangangailangan dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Binanggit din ni Gatchalian ang digitalization ng mga serbisyo ng DSWD. Gayun din ang 1.6 million na household graduates mula sa 4-piece program at ang pagpapalawak ng walang gutom kitchen.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Metro Manila, Pangasinan o suspendidong klase ngayong araw sa mga sumusunod na lugar dahil sa Bagyong Luis. Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Ilocos Norte. Ganon din sa Ilocos Sur, La Union, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Laguna, at Negros Occidental.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bagyang tumaas ang antas ng tubig sanggat na matapos ang ilang araw ng pag-ulan. Batay sa monitoring ng PAGASA Hydro Meteorology Division, umabot na sa 155.45 meters ang water level ng angat na hanggang kahapon ng umaga. Mas mataas ito ng 4.6 meters kumpara sa 150.85 meters na naitala noong Hulyo at 30. Gayunman, nananatili pa rin itong nasa mababang critical low water level na 160 meters at may agwat na 54.55 meters sa normal high water level na 210 meters. Samantala, naitala ang 99.78 meters na antas ng tubig sa Ipo Dam at 79.14 meters naman sa Lamesa Dam. Ayon sa PAGASA, bagamat mababa pa rin ang water level sa iba pang mga dam, hindi naman kalayuan ang agwat ng mga ito sa kanikanilang normal na antas ng tubig.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga proyektong ginawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinakamagandang legasya na kanyang iiwan para sa bayan. Ito po ay ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Mula sa Malacanang, daritong balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Naniniwala si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na ang legasya ay nagagawa sa pinakamahirap na yugto ng isang pamumuno ng isang leader gaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam, sinabi ni Gomez na hindi naman lingid ang sunod-sunod na hamon at adlang na sinagupa ng administrasyon sitwasyon, subalit hindi niya nagpatinag dito ang Pangulo. Sa kabilaan ni Gomez ng napakaraming balakid at ingay sa politika na magpapadiskaril sana sa focus ng punong ekotibo, ay nanatili niyang matatag ang chief executive sa pagtupad ng tungkulin nito. Naging single focus niya ang presidente at hindi bumitiw sa agenda nitong pagtingin o paigihin at pabutihin ang kabuhay ng napakaraming Pilipino. Kung ikukot niya ang Pangulo, sinabi niya nito na maaaring mabagsik ang paghusga ng mga tao sa kasalukuyan. Ngunit sa huli ay mas magiging patas ang pagtingin ng kasaysayan sa kanyang ginawa para sa bayan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga auditor ng Commission on Audit harap sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Magpapatuloy ngayong umaga ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado, kung saan inaasahang ihaharap bilang mga pangunahing testigo ang mga opisyal mula sa Commission on Audit o COA. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, na miyembro ng House Prosecution Panel, nakatuon ang susunod na yugto ng pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment, ang aligasyon kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nakatakdang tumayo sa witness stand sina Roderick Wamil, former COA State Auditor, at Celine May Del Ocampo, incumbent supervising auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO. Nakatakdang ipaliwanag ng dalawang auditor ang proseso ng pag-audit sa mga confidential funds, ang mga pamantayang ginamit sa pagsusuri ng liquidation documents at ng mga findings. Kabilang dito ang pagpapalabas ng notice of disallowance para sa 448 million pesos na confidential funds ng OVP noong taong 2023 at desisyon ng COA na ipasawali ang 73.2 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Bukod sa COA auditors, nakatakdaling humarap ngayong Linggo ang Director ng Legislative Archives and Museum Management Service ng House of Representatives. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Yes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senate Impeachment Court, tinatapos na ang inventory ng mga pinasabinan at tax at bank records ni na Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Kinumpirma ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na kumpleto ng nakasunod sa sabina dosis tecum ang lahat ng mga ahensya na at institusyong inatasang magsumite ng tax records at bank records na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam nitong weekend, sinabi ni Tunggol na 100% nang nakakumply ang lahat ng pinadala ng sabina noong nakaraang Webes at natanggap na ng Office of the Clerk of Court ang mga dokumento. Patuloy naman anya ang inventory, pag-scan at pag-reproduce ng mga dokumento ng Senate Secretariat para maipamahagi ang mga kopya sa House Prosecution Panel, Defense Panel at mga Senator Judges. Pinaliwanag ni Tunggol na ang House Prosecution Panel ang magpapasya kung alin sa mga dokumento ang ihaharap sa paglilitis, habang maaari rin anyang gamitin ang depensa ang mga dokumento bilang bahagi ng kanilang argumento. Sinabi rin ng Impeachment Court spokesperson na magkakaroon ng panibagong pagmamarka o marking ng mga ebidensya dahil hindi na isama sa pre-trial ang mga dokumentong nakuha sa pamamagitan ng sabina, pero sa ngayon ay wala pang nakatakdang petsa para dito. Nilinaw naman itong goal na hindi pa agad magagamit ang mga dokumentong ito sa kasalukuyang yugto ng impeachment trial dahil nakalaan ang mga ito para sa Article 2 ng impeachment complaint na nakatakdang talakayin sa huling bahagi pa ng paglilitis. Ang Article 2 ang tumutukoy sa alegasyon ng unexplained wealth, false salience, and continued business interest. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Meralco tatalima sa utos ng Energy Regulatory Commission na i-refund ang mahigit sa 9 bilyong piso sa mga customer nito. Yan ang report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Handang tumalima Manila Electric Company o Meralco sa naging atas ng Energy Regulatory Commission na i-refund nito sa kanila mga consumer ang nasa 9 bilyong pisong sobrang nakolekta sa nakalipas na 6 na buwan. Ayon kay Atty. Jose Ronald Valles, Senior Vice President at Head of Regulatory Management at Meralco, katumbas ito anya ng 34 centimos sa kada kilowatt hour kahit makakukuha ng 59 centimos kada kilowatt hour na refund ang mga residential customer. Magugunitaan ni Valles na naghahain sila ng dalawang magkahiwalay na aplikasyon para sa refund ng 2025 at unang bahagi ng 2026 na pagpapatuloy na kanila na i-refund mula pa no 2021 hanggang 2024. Pagtitiyak ng Meralco, mararamdaman na kanilang mga customer ang naturang refund sa lalo madaling panahon. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House Leader, sinusulong ang mas maluwag na patakaran sa rooftop solar at battery storage sa ilalim ng Panukalang Sariling Kuryente Act. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Mas mapapadali na ang paglalagay ng rooftop solar panels at battery storage para sa sariling konsumo ng mga pamilya at negosyo. Ito ay oras na maaprubahan ang House Bill 10431 o Sariling Kuryente Act. Layunin ng panukala na inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos at House Speaker Faustino D. III na alisin ang mga permit at requisitos na para lamang sa mga commercial power producer para sa mga sistemang ginagamit lamang sa sariling pagkonsumo ng kuryente. Ibig sabihin, mas madali at abot-kaya na ang paglikha at pag-iimbak ng sariling kuryente ng mga end user na hindi nagbebenta ng kuryente sa grid. Sa ilalim ng panukala, ang mga non-exporting solar at battery systems ay hindi nakakailangan ng Certificate of Compliance mula sa ERC at hindi na rin maaring pagbayarin o pagpasapasahan ng distribution utilities ng dagdag na requirements. Mananatili naman saklaw na umiiral na interconnection rules ang mga sistemang maaring magbenta o magbalik ng kuryente sa grid. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Energy target na maitala ang nasa 50% electric vehicle usage pagsapit ng taong 2040. Yan ang balitang atid ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Target ng Department of Energy na umabot na sa 50% ang target electric vehicle usage sa bansa pagsapit ng taong 2040. Ayon sa Department of Energy na nag-iisip na ng programang ganilang gagawaran upang maparami pa ang mga kababayan nating lumipat na sa paggamit ng EV vehicle sa bansa. Kabilang sa mga inisyatiba, ang pamahalaan ay ang pagpapababa ng taripa sa pag-angkat sa mga EV vehicles, maging ang mga piyasa nito upang mas bumaba ang presyo nito sa merkado. Bukod sa presyo, ay hangad din ang gagawaran na mas maparami pa power at charging stations ng mga EVs upang mas mapahaba pa ang biyahe ng mga naturang sasakyan at hindi maging limitado sa ilang lugar lamang. Muli naman siniguro ng Energy Department na may sasagawang nasabing mga plano upang maipatupad ito sa darating na 2040. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News

0: Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto nyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nanindigan sa kanyang hamon sa mga opisyal ng bansa na hindi kayang tindigan ang issue ng West Philippine Sea. Narito report ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naglabas ang paglilinaw sa Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa kanya naging hamon na sa mga opisyal ng bansa na kumikiling pabor sa China sa issue ng West Philippine Sea. Ito ay kasunod na naunang pahayag na kalihim na dapat magbitiw na lamang sa pwesto ang mga opisyal ng bansa na hindi kayang tumindig sa usapin pabor sa mga Pilipino o questionin sa Korte Suprema ang posisyon ng bansa. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Teodoro na hindi maaaring hingin ang pagbibitiw ng isang opisyal batay sa kanyang paniniwala o opinyon dahil dapat mayroong paglabag sa batas o reglamento. Naging maingat anya siya sa paggamit ng Administrative Order No. 29 ni dating Pangulong Binigno Noynoy Aquino III na siyang magtatakda naman sa Continental Shelf ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Malinaw anya ang kanyang naging pahayag na kung hindi susuportahan ng mga makachinang opisyal ng pamahalaan ang paninindigan ng Pilipinas, makabubuting kwestiyonin ito sa Korte Suprema o di kaya naman ay magbitiw na lamang sa pwesto. Git ng kalihim, hindi dapat paniwalaan ang mga binabaluktot na ulat ng kanyang mga naging pahayag na ang layunin ay samain siya sa mata ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Personal na tutungo sa Romania ngayong araw, si Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak para alamin ang kalagayan ng mga Pilipinong seafarer na apektado ng pag-atake sa Northern Black Sea. Kasama niya sa biyahe si Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan at augmentation team na makikipag-ugnayan sa mga na iligtas na seafarer. Bibisitahin din ng Department of Migrant Workers ang lugar kung saan nakalagak ang labi ng isang lasawing Pinoy para sa proseso ng pagpapauwi. Sa ulat ng DMW, 236 Filipino seafarers mula sa 17 barko ang apektado ng mga pag-atake. Tatlo ang nasawi, isang nawawala at 89 na ang nakauwi sa bansa. Patuloy naman ang koordinasyon ng ahensya sa Department of Foreign Affairs, mga embassy, ship owners at manning agencies para sa kaligtasan at repatriation ng iba pang seafarers.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pinagbabawalan muna ng Department of Migrant Workers ang pagpapadala ng mga Pilipinong seafarer sa Northern Black Sea sa silangang bahagi ng Europa dahil sa mataas na banta sa seguridad. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, maaari pa rin bumiyahe ang mga barko sa lugar ngunit hindi dapat magsakay ng Pilipinong seafarer. Patuloy ding minomonitor ng DMW at ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa pamamagitan ng 15 araw na review. Sinabi ni Kakdak na may karapatan ng mga Pilipinong marino na tumangging maglayag sa mga high-risk area. Maaari silang magsumite ng request sa DMW o tumawag sa 1348 hotline. Binigyan din ng kalihim na mananagot ang manning agency at ship owner kung lalabagin ang direktiba at malalagay sa panganibang buhay ng mga seafarer.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Extended pa ng isang buwan ngayong Agostong fuel subsidy ng pamahalaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, inihayag ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Bigor Mendoza II na ipagpapatuloy lang nila ang programa para sa mga jeepney at UV Express. Anya, gaya pa rin ang dati ay mabibigyan ng 10 pesos per liter na discount ng mga kaisang gas station ng pamahalaan. Sinabi ni Mendoza na aabot sa mahigit sa 140,000 na units ng public utility vehicles ang makikinabang sa pinalawig na programa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo

0: News Nationwide.
1: Paliwanag naman ni LTFRB Chairman Doza, pinadali na ng Land Bank of the Philippines ang pag-avail ng mga franchise jeepney at UV Express ng LTFRB na eligible sa fuel subsidy. Anya, kailangan lang pumunta ang mga beneficiaryo sa participating gas station. Dagdag pa ng LTFRB Chair, may database na na-access sa isang application ang mga gas station at kinakailangan lang na i-search doon ang plate number ng isang sasakyan.
2: So, ang gagawin lang ho ng jeepney at saka UV Express, pupunta sa mga participating gas station at yun lang, no? Yung tao sa gas station naman, mayroong programa na dinadownload po din ha, certain app. Tapos, type in lang nila yung plate number. So, makikita na nila yung allowable number of liters na kailangan subject to discount, kung naubos na o hindi, no? Nasa app na po yan, no?
1: Si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Vigor Mendoza II.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinagdiriwang sa bansa ngayong Agosto ang International Humanitarian Law o IHL Month sa programa ng Philippine Red Cross o PRC sa Radyo Pilipinas. Sinabi ni PRC IHL Office National Field Representative Maria Patrocina Lea Mateo na layunin itong ipakilala sa publiko na may batas na nagbibigay proteksyon sa atin bilang mga tao, hindi lang tuwing kalamidad kundi maging sa panahon ng digmaan. Binigyan din ni Mateo na bukod sa pagpapahalaga sa Geneva Convention, pinapakita rin itong suporta ng Pilipinas sa batas na gumagalang sa karapatang pantao ng mga sugatang sundalo, mga bilanggo sa panahon ng digmaan at armadong labanan.
3: Ito po ay mahalaga na tayo ay nagdiriwang ito, lalo na dito sa Pilipinas, bukod sa pagpapahalaga sa Geneva Conventions, ito rin po ay simbolo ng suporta ng ating bansa sa pagtataguyod at sa pagpapahalaga sa batas na gumagalang sa karapatan ng tao, lalo na po sa mga sugatang sundalo, mga bilanggo sa panahon ng digmaan at mga armadong alabanan.
1: Si Philippine Red Cross International Humanitarian Law Office National Field Representative Maria Patrocina Lea Mateo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senior citizens, kabilang sa madalas na mabiktima ng disinformation, narito ang balitang atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Lawagan sa publiko ang grupong Break the Fake Movement, isang samahan ng mga volunteers na layong labanan ang disinformation. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Paulo Miguel Ordino, Executive Director ng Break the Fake Movement, sinabi nito na mga nakatatanda o senior citizen ang madalas na mabiktima ng fake news online. Paalala ng grupo na maging mapanuri sa mga video, larawan at konstruksyon ng mga salita na nababasa sa social media. Mag-ingat din anya sa pag-post ng mga personal na detalye katulad ng senior citizen ID, larawan ng bahay, bank details at iba pang personal na impormasyon. Kaugnay nito, sinabi ni Ordino na nagbibigay sila ng libreng seminar para sa mga vulnerable sector na madalas na maging biktima ng disinformation o ng fake news.
5: Turuan po natin sila kung paano pag gumamit ng social media. To the point din po na sinisimula natin sa pagtuturo ng paano ba gamitin yung mga cellphones nila. Kasi yan po yung mga minsan nagiging problema na sa settings nila, yung kanilang profile pala ay naka-public. So yung sa mga ganun po simple pamaraan ay gumagawa rin po kami ng gano'ng mga training dahil yun po yung pinakakailangan natin pagkatapos po na nag-add tayo ng layers kung paano pa nila i-analyze natin yung mga nakikita nila sa kanilang mga social media at pagkatapos po ay tinuturuan din natin sila na paano pa nila i-position yung mga sarili nila sa mga paniniwala nila. Halimbawa, nakapasa sila ng isang impormasyon na ganito o ganito o ganyan, maniniwala ba sila at o magkakaroon muna sila ng pag-pause para mag-reflect sila kung ito ba ay kailangan nilang mag-comment, kailangan pa nilang i-share o kailangan na lang nilang manahimik.
4: Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Umanaw na ang dalawang veterano sa larangan ng entertainment, ang entertainment journalist at radio host na si Jobert Sukaldito at dating mambabatas at media executive na si Romeo Halosos. Sa isang pahayag sa Facebook, sinabi ng OOTD Jobert and Chaps Channel na pumanaw si Sukaldito kahapon sa edad na 65. Wala pang pahayag ang pamilya Sukaldito hinggil sa dahilan ng pagpanaw ng batikang mamamahayag. Nakilala si Jobert sa mga balita at komentaryo hinggil sa industriya ng entertainment sa bansa. Samantala, inanunsyo ng pamilya Halosos na namatay si Halosos sa edad na 85. Walang binigay ang pamilya na detalye sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Nagsilbi si Halosos bilang kongresista ng Zamboanga del Norte ng maraming taon. Inialay niya ang kanyang buhay sa public service at community development. Si Halosos din ang isa sa mga founder ng Television and Production Exponents Incorporated, ang production company ng programa sa telebisyon, ang Eat Bulaga.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita naman sa ibayong dagat, depensa ng Ukraine naghihingalo. Siyam patay sa pinakabagong pag-atake ng Russia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang hatid ni Drizzle Nanyong.
0: Radyo Pilipinas Report.
6: Inatake na magkakasunod na misal ng Russia ang Ukraine na nag-iwan ng siyam na patay at mahigit 30 sugatan. Bunga nito, muling umapila si Ukrainian President Vladimir Zelensky sa mga kaalyado mansa dahil sa kritikal na kakulangan sa mga air defense system. Ayon sa ulat ng CNN, isang misal lamang mula sa 27 ballistic missiles ng Russia ang matagumpay na napabagsak ng Ukraine. Nangyari ang pag-atake ilang oras matapos bawiin ni US President Donald Trump ang naunang pangako na papayagan ng Ukraine na mag-manufacture ng sarili nilang Patriot Interceptor. Samantala, sinabing sinasadya ng Russia ang sunod-sunod na pamubomba upang ilantad at abusuhin ang humihinang depensa ng Ukraine habang nagpapatuloy ang bakbakan sa frontline. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Rizal Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
1: Philippine men's football team na kuhang unang panalo sa Asian Championships 2026 matapos talunin ng Laos sa full-time score na 4-1. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Muling nalaban para sa bayan ng Philippine Men's National Football Team sa continuation ng group stage ng ASEAN Championships o ASEAN Hyundai Cup 2026. Bukas po ng gabi, 9 PM sa Nucrag City Athletic Stadium, magtatapat ang Pilipinas kontra Thailand sa night cap ng Group B. Galing ang Pilipinas sa isang 4-1 na panalo kontra sa Laos na ginanap sa New Laos National Stadium sa Vientiane noong nakaraang Sabado. Samantalang na naman ang Thailand kontra Malaysia 2-0 sa kanilang ball game sa Bangkok. Target ng Pilipinas na muling manaig sa Thailand upang mas mapaiting ang chance na makapag-qualify sa Final 4 ng ASEAN Hyundai Cup. Matapos ang laro bukas ng gabi, Tuesday night, tutungo sa Kuala Lumpur ang ating PMNFT para kalabanin ang Malaysia soccer team sa Sabado sa Kuala Lumpur Stadium. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
10: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
10: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
11: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
10: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon. Ulat sa nutrisyon ng kabataang Ivatan, mas mapapabilis sa tulong ng bagong platform ng Itbayat MSWDO. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Bea.
13: Digitalized na. Iyan ang ipinagmamalaki ng Itbayat Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO matapos magsagawa ng oryentasyon ukol sa bagong Batang NutriCare Information System o BNIS mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Anim na mga lokal na child development workers sa isla ang direktang subalang sa training upang matutunan ang makabagong platform na ito. Ayon sa MSWDO, dinisenyo ang BNIS upang pabilisin at padaliin ang pag-encode ng mga profile sa ilalim ng Supplementary Feeding Program o SFP. Sa pamamagitan ng digital system na ito, matatanggal na ang mano-manong paggawa ng ulat at masisiguro ang mas mabilis na pagsumite ng mga mahahalagang dokumento tulad ng physical report at nutritional status report ng mga bata. May kabuuang 72 mga kabataang benepisyaryo ng feeding program ang target na maipasok at masubaybayan sa bagong system sa buong munisipalidad. Pagbibigay diin ng pamunuan sa tulong ng teknolohiya, mas magiging tumpak at agaran ang proyekto upang masugpo ang malnutrisyon at mapanatiling malusog ang susunod na henerasyon ng mga Ivatan. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Halos 500 alternative learning school students Nagtapos sa ilalim ng Schools Division ng Ilocos Norte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Ronnie.
15: Hindi maaaring humantong na lang sa wala matapos ang graduation exercises ng mga estudyante ng alternative learning system ng Department of Education. Sa naging mensahe ni DepEd Region 1 Regional Director Dr. Estela Leon Cariño sa graduation ceremony na ginanap sa Civic Center ng Dingras, Ilocos Norte, may scholarship program ang gobyerno upang makapasok sila sa kolehiyo at mayroon pang TESDA na aalalay sa mga gustong mag-aral ng skills training. Kung plano naman aniya na tumigil na sa pag-aaral ang 467 na ALS graduate, ay mayroon ding programa ang pamahalaan na nagbibigay ng kabuhayan o negosyo. Sinabi ng regional director na ilan lang ito sa mga pwedeng alternatibo na pasukin ng mga ALS graduates para sa kanilang hinaharap. Dagdag ni Dr. Cariño na prioridad ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang edukasyon dahil marami ang oportunidad na siyang pinasasalamatan nito sa pagbibigay halaga ng Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Biyahe na mga sasakyang pandagat sa Northern Quezon. Suspendido na dahil sa Tropical Depression Luis. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Mara Grezula.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Para.
16: Sinuspindi ng Philippine Coast Guard ang lahat ng biyahe ng mga pampasaherong sasakyang pandagat sa nasasakupa ng Coast Guard Station o CGS Northern Quezon kasunod ng pagtataas ng alerto sa Polilio Group of Islands dahil sa Tropical Depression Luis. Ayon sa abiso ng CGS Northern Quezon, kahit kalmado hanggang bahagyang maalon ang karagatan sa karamihan ng mga lugar, nananatiling naka-alerto ang kanilang mga tauhan at naka-standby na ang deployable response teams para sa agarang pagresponde. Nag-imbentaryo na rin ang CGS ng mga personal protective equipment, life-saving equipment at communication equipment para sa search and rescue. Patuloy rin ang pagpapatrolya sa mga baybaying barangay upang paalalahanan ang mga mangingisda na tiyaking ligtas ang kanilang mga bangka at lambat habang naka-standby ang mga tauhan sa mga pantalan upang bantayan ang kalagayan ng mga stranded na pasahero. Nakikipag-ugnayan din ang Coast Guard sa local disaster risk reduction and management offices upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero habang binabantayan ang lagay ng panahon. Ang Polilio Group of Islands ay binubuo ng island municipalities na Polilio, Bordeos, Panukulan, Patnanungan at Humali. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Tatlong bagong pasilidad sa Camarines Norte, nilunsad na ng Department of Trade and Industry Bicol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Jerome Toledo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Jerome.
17: Itinurn over na ng Department of Trade and Industry o DTI ang tatlong bagong shared service facilities o SSFs sa Camarines Norte na may kabuang pondo na 7,322,500 pesos. Ito ay upang bigyan ng makabagong kagamitan ang mga lokal na negosyo at MSMEs. Sa Paracale, inilunsad noong Hulyo 29 ang mga makabagong gamit tulad ng 3D scanners at laser engravers para mas mapabilis ang produksyon at mapanatili ang tradisyon ng pag-aalahas na nagkakahalaga ng 4.9 million pesos. Sa San Vicente naman, itinurn over noong Hulyo 30 ang 1.13 million pesos na mga bagong makinarya sa paggawa at pagpapaganda ng kalidad ng mga produkto mula sa kakao. Sa Basud ay inilunsad ang 1.28 million pesos na halaga ng mga bagong kagamitan para sa pineapple processing. Layunin ng launching na iangat ang antas ng mga lokal na produkto gamit ang teknolohiya upang makasabay ang mga ito sa mas malalaking merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Acceleration ng mga digital services sa Bicol. Mabilis nang may susulong sa pagtutulungan ng DICT at mga mambabatas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni JM Olarte.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: JM.
18: Mabilis na ang masusulong at mapapabilis ang paghahatid ng mga digital services sa buong Bicol Region, kasunod ng mas pinagtibay na pagtutulungan sa pagitan ng Department of Information and Communications Technology Region 5 at ng mga mambabata sa mga probinsya. Ito ay matapos magtungo sa magkakahiwalay na courtesy visits ang DICT Bicol sa walong kinatawan ng mababang kapulungan ng Kongreso upang talakayin ang pagpapalakas ng mga inisyatibong pang ICT sa kani-kanilang mga distrito. Inangunahan ni OIC Regional Director Christian Roy N. Melad kasama si Assistant Regional Director Annabel C. Odonyo Kalimpong, Technical Operations Division Chief Norley A. Tabo at mga pinuno ng mga tanggapang panlalawigan ang nasabing serya na pakikipagpulong sa mga mambabatas ng Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Masbate at Camarines Norte. Ayon sa DICT Bicol, ipresenta ng ahensya sa pagpupulong ang kanilang mga accomplished projects at mga prioridad na programa upang tiyakin ang mabilis na pag-abot ng modernong serbisyong pampamalaan at teknolohiya sa mga lokal na komunidad. Kabilang sa mga pangunahing proyektong binigyang diin na magpapabilis sa digital transformation ng rehiyon, ang pagpapalawak ng free wifi for all program, pagpapatupad ng eGovPH app at ELGU system, pagtatatag ng digital transformation centers at pagsasanay sa digital literacy. Tinutukan din sa talakayan ang promosyon ng cybersecurity awareness, paggamit ng Philippine National Public Key Infrastructure, pati na rin ang pagpapalakas ng GovNet, National Broadband Plan at Emergency Telecommunications Capabilities para sa disaster preparedness and response. Dahil sa naging positibong konsultasyon, asa na mas pinabibilis at patuloy na pagpaputupad ng mga digital initiatives na direktang tutugon sa pangangailangan ng bawat Bicolano sa tulong ng mga legislador ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko
14: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Rice Derby 2026 inilunsad ng Department of Agriculture Region 8 at ng pamalang panlalawigan ng Eastern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Pen.
25: Pormal nang inilunsad ng Department of Agriculture Regional Field Office 8, katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar, ang Rice Derby 2026 sa Barangay Gapang, Dolores, Eastern Samar. Saklaw ng programang 150 ektaryang demonstration area na lalahukan ng 200 farmer cooperators, layunin itong subukan at suriin ang iba't ibang makabagong teknolohiya upang mapataas ang ani ng palay, mabawasan ang gasto sa produksyon at mapahusay ang pamamaraan ng pagsasaka. Isa sa mga tampok na programa ang pagpapatupad ng Adaptive Balanced Fertilization Strategy o ABFS na nagtataguyod ng wastong paggamit at pamamahala ng abono batay sa kondisyon ng lupa at pangangailangan ng pananim upang mapataas ang ani at maiwasan ang hindi kinakailangang paggamit ng pataba. Kabilang sa mga lumahok ang 10 hybrid seed companies, 11 biofertilizer companies, 10 soil ameliorant companies, companies, isang inorganic fertilizer company, limang foliar fertilizer companies, dalawang nanotechnology companies, isang drone service provider, gayon din ang Bureau of Soils and Water Management at ang Philippine Rice Research Institute. Ayon kay DEA-8 Regional Executive Director Rodel Macapanias, layunin ng programa na mahikayat ang mga magsasaka na gamitin ang makabago at climate resilient at teknolohiya upang mapataas ang produksyon ng palay at matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa Eastern Samar. Samantala, sinabi ni Governor Ralph Vincent de Verdoni na patunay ang Rice Derby 2026 ng matatag na pagtutulungan ng Pamahalaang Panlalawigan at ng Department of Agriculture sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at pagpapatibay ng seguridad sa pagkain sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongat.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga magsasaka sa Southern Leyte, sinanay sa biological control gamit ang earwig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang balita natin sa atin ni Jevic Epiz.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Jevic.
2: Patuloy na pinapalakas ng Provincial Agricultural Services Office o PAGSO ng Southern Leyte ang paggamit ng makakalikasang pamamaraan sa pagsasaka sa pamamagitan ng pagsasanay sa tamang aplikasyon ng earwig bilang biological control method para sa mga magsasaka. Isinagawa ang pagsasanay sa Southern Leyte Provincial Research and Extension Center sa Barangay Panawan, Maasin City. Ayon kay OIC Provincial Agriculturist Christita Clava, layunin ng dalawang araw na pagsasanay at orientation na mabigyan ang mga magsasaka ng sapat na kaalaman at praktikal na kasanayan sa paggamit ng biological control upang epektibong mapuksa ang mga peste at sakit na sumisira sa mga pananim ng hindi lubos na umaasa sa mga kemikal na pesticide. Nakatoon ang pagsanay sa tamang paggamit ng earwig sa taniman ng mais. Ipinalawanag ni Clava na mahalagang pananim ang mais dahil isa ito sa pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng mga taga Southern Leyte at may malaking ambag sa kabuhayan at ekonomiya ng lalawigan. Bigyang diin ang opisyal ng paggamit ng biological control method sa isang mas ligtas at mas napapanatiling alternatibo sa mga kemikal na pesticide. Aniya, makatutulong ito sa pangangalaga sa kalikasan habang pinapananatili ang kalidad at dami ng ani ng mga magsasaka. Ang naturang programa ay bahagi rin ng pagsulong ng Food Security Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Southern Leyte sa ilalim ng pamumuno ni Governor Damiani Mercado na naglalayong mapalakas ang produksyon ng agrikultura at matiyak ang sapat, ligtas at napapanatiling supply ng pagkain sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Dole, Region 11, hinimok ang mga persons with disabilities sa Davao Region na i-avail ang kanilang Integrated Livelihood Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Finiquito.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Armand.
3: Hinimok ngayon ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 11 ang mga kasapi ng sektor ng persons with disabilities o PWD na i-avail ang livelihood programs nito. Inihayag ni DOLE 11 Technical Service and Support Division Chief Jeneline Sanchez na patuloy pa rin tumatanggap ng aplikasyon para sa Integrated Livelihood Program na nakalaan para sa mga PWDs. Ayon kay Sanchez na nasa siyam na PWD individuals pa lang ang naka-avail ang nasabing programa sa buong rehiyon. Inilahad ng opisyal na ang sino mang maka-avail ang nasabing programa ay makakatanggap ng hanggang 50,000 pesos depende sa proposal na isinumite nito sa kanilang tanggapan. Kaya hinikayat nito ang mga PWD na isumite ang kanilang project proposals sa kanilang mga field office sa Davao Region upang agad itong ma-evaluate at maproseso. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Serye ng mga aktibidad sinagawa sa Zamboanga, Sibugay bilang bahagi ng World Mangrove Day. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
4: Radyo Pilipinas. Report.
1: Justin.
5: Nakipag-ugnayan ang Community Environment Natural Resources Office o Sentro ng Imelda sa Department of Environment Natural Resources o DNR Region 9 sa pagsasagawa ng mga serye ng aktibidad sa bayan ng Malangas, Zamboanga, Sibugay bilang pakikisa sa selebrasyon ng World Mangrove Day. Kabilang sa mga ito ang Scuba Sorero at Coastal Cleanup Drive sa Isla ng Muyong, mangrove planting sa Barangay Bacaw, paglilibot sa roosting site ng Flying Fox o Mega Bats sa natura ng lalawigan at mga lecture kogdayin ng kahalagahan ng mangrove ecosystem at iba pa. Tampok din sa aktibidad ng outreach initiative na tinaguri ang ukay-ukay sa baybay at ang pamamahagi ng waste management drums upang suportahan ng tamang pamamahala at pagtatapon ng basura at pagtibay ng kalinisan sa mga baybayin sa naturang komunidad. Naging matagumpay ang nasabing mga inisyatiba sa pakipagtulungan ng Protected Area Management Office ng Dumanquillas Bay Protected Landscape and Seascape, mga lokal na pamahalaan, mga katuwang na ehensya, stakeholders at aktibong partisipasyon ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, August 3, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat. Radyo.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
22: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
26: Kasama po namin si Secretary Henry po.
27: Okay. Si Sec. Asa na si MS po yata ang nakakabot.
28: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
29: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, singing yours in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po na Lunes, August 3, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Tayo po'y sabay ang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Radyo Magazine, 1278 kHz, at sa Sports Radio, 918 kHz. Ha? Okay, eto muna, pambungad natin ngayong umaga, traffic update, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
6: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning.
7: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng mabigat na daloy ng trafiko simula po dito sa may biglang awa hanggang maharating po yan ang Balintawak Market. Masusundan naman po ng bahagyang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan simula naman po dito sa may Cubao hanggang makarating naman na po yan dito po sa may Ortigas Flyover. Pagbaba naman po nito ay dire-diretso o mabilis po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po yan ng Guadalupe. At pagdating po dito sa may Estrella hanggang sa may Bandilla Avenue ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trafiko. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal dito naman na po sa intersection ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trafiko dito po sa may Magallanes Flyover hanggang makarating naman na po yan dito sa may Buendia Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Boni hanggang makarating naman na po yan dito sa may Guadix. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy naman na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung may number coding mo nagtatapos sa number 1 at 2 Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 na umaga hanggang alas 10 na umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban naman po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 na umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po nakatanungan at nangangailangan na emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMD Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
6: Thank you so much, si Gia Rivales. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: May po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Good morning din sa mga nanonood po sa atin sa pamamagitan naman ng live Facebook streaming ng nabanggit po na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. 8.5 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Ito, bribery, tinuturing ng publiko na pinakaseryosong impeachment charge laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye naman ng balitang yan, iatid sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Mary!
8: Alan, 4 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwala na ito ang bribery o panunuhol ang pinakamabigat na alegasyon sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa Okta Research tugon ng Masa Survey nitong Hulyo. Batay sa survey, lumalabas na hindi pare-pareho ang bigat na ibinigay ng mga Pilipino sa mga alegasyon laban sa pangalawang pangulo. Pinakamarami o ito ang 43% ng adult respondents ang nagsabing bribery, ang pinakamabigat na impeachment allegation na sinundan ng misuse of confidential funds na nasa 28%, habang tig 10% naman ang nagsabing pinakamabigat ang unexplained wealth at grave threats. Samantala, 8% din ang nagsabi na hindi nila alam o hindi matukoy kung alin sa mga aligasyon ang pinakamabigat. Bagamat nanguna naman ang bribery sa buong bansa, lumalabas din na ang misuse of confidential funds ang pangunahing concern sa ilang rehiyon. Ayon sa Okta, pinapakita na resulta ng survey na hindi pantay-pantay ang pagturing ng publiko sa mga aligasyon pagdating sa impeachment case. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 adult Filipino mula July 4 hanggang 11, 2026. Samantala, Alan, lagay naman ng panahon kanina sa Quezon Avenue ay mahinang ulan ang nararamdaman, kaya ingat po sa mga motorista dahil madulas ang kalsada. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipino, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you so much, si Marian Bastasa, mga kaibigan, direkta mula po sa Quezon City.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Oh, ingat sa pagmamaneho, ha, mga motorista. Ingat, ingat, ingat. At umaambunambo, namuulan-ulan in most parts of Metro Manila. Ha? Layu-layuan ng konti ang agwat sa inyong mga sinusundang sasakyan para safe. Diba? Pagka ganyan madulos ang kalye, kinakailangan extra ingat sa ating pagmamaneho. Sandali lang, ha. Maya-maya magbabalik pong programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ilan munang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
9: Colab. Radio Magazine.
2: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
0: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon
13: sa Philippine Sports Podcast.
12: Ipapahuli
14: sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
0: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang.
2: Sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
12: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
18: from PBS,
21: Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 14 minutes makalipas po ang 7 AM. Ngayong umaga, makikibalita ho tayo sa Metro Manila Development Authority o MMDA. Kita ng update dito po sa pagtutulungan ng MMDA at ng Department of Energy. Kaugnay nitong Waste to Energy Partnership. Yan po ay kaugnay pa rin ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na maamyendahan yung Ecological Solid Waste Management Act. Kasama ho dito sa mga highlights nito, yung pag-convert sa solid waste para maging renewable energy. So, mapapagaan yan yung pagdidispose ng basura at mapapagaan din yung mga challenges pagdating ho sa power supply. Baka kaugnay natin this morning, mga kaibigan, MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
22: Good morning, Sir Alan. Good morning sa inyo, mga tagapakinig.
6: Yes, sir. Dito po sa nagdaang State of the Nation Address ng Pangulo, binanggit niya yung kaukulang mga dapat na pag-amyenda sa mga batas na may kaugnayan sa solid waste management. Dito po sa pagtutulungan, sir, ng Metro Manila Development Authority at ng ating Department of Energy sa pagpapatupad ng waste to energy facilities. Ano po? Ano pong update tungkol dito, Yusek Torres?
22: Sir Alan, gusto kong i-con muna, no? I-emphasize na doon sa zona ng presidente, ang kanyang pinagdiinan talaga doon na governance must adapt to present realities.
6: Yes.
22: Kasi syempre, lumaki ng populasyon,
6: opo,
22: dumami na ang basura, talagang hirap na hirap tayo ngayon sa disposal niyan dahil sa mga landfills natin, limitado rin at nauubos din ang shelf life ng landfills. Pero dumarating na rin, may mga teknolohiya na rin nagbabago. Kaya, ibig sabihin, ang gusto lang ng presidente that good governance means updating policies kung may makita tayong ebidensya na may mas mabuti ng teknolohiya o may mas mabuti ng paraan para ma-improve ang ating waste management. So having said that, tuloy-tuloy ang MMDA at DOA together with the DNR sa pag-explore ng iba-ibang mga teknolohiya para ma-convert ang basura natin into something useful, mabawasan ang mga basura na dumarating sa landfill at on the other side, mas mapakinabangan pa ito sa ibang pamamaraan gaya ng enerhiya.
6: Apo. At syempre, along this line, para ika nga pagka ganito nako-convert sa enerhiya yung ilang uri ng mga basura, eh makakabawas ito sa volume na dinadala dito sa mga landfill gaya nga nang nabanggit nyo at yung iba pang mga disposal sites natin around and near Metro Manila, sir.
22: Okay. Opo. Talagang makakabawas. Ano? Pero gusto ko rin i-emphasize na ang WTE ay talagang ang main target niya na yung mga residual waste. Okay?
6: Yes, opo.
22: So, ibig sabihin, kailangan pa rin natin ang segregation, kailangan pa rin natin ang recycling, kailangan pa rin natin ang composting, kailangan pa rin ang recovery. Pero, syempre, kahit na ginawa na natin segregation, recycling, composting, at recovery, meron pa rin may iwan na basura. And nandun, papasok ang WTE natin.
6: Mm-mm. At syempre, yung binabanggit mo, balikan ko ng konti, Yusek Torres, yung binanggit mo na kinakailangan halimbawa sa level pa lang ng mga bahay, maayos na ang management nila sa waste disposal. Halimbawa, sir, di ba, na kung kinakailangan i-segregate gaya ng inyo nabanggit, yung mga nabubulok at yung mga hindi nabubulok na basura, Yusek Torres, sir.
22: Opo, kailangan talaga. Hindi talaga pwedeng ma-replace na dahil may WTE tayo, tapon dito, tapon doon, tapos dispose dito, dispose doon. Hindi po pwede yun. Kailangan pa rin talaga ang ating segregation, yung recycling natin, composting, at saka yung recovery. Palaging apat na yun, hindi mawala yan.
6: Mm-hmm. At saka mahalaga yung disiplina rin on the part of the household na doon pa lang, bago pa lang nila ilabas yung mga basura na hahakutin ng ating mga truck, halimbawa. Kinakailangan ay maayos na nakahiwalay na yung ano, di ba? Yung mga nabubulok at hindi nabubulok para mas madali na rin ang proseso in the long run, Yusek, sir.
22: Ah, yes, opo. Talagang ganun po. May mga regulasyonis tayo at may mga batas talaga na nag-uutos.
6: Yusek? Teka, naputol. Ayun. Babalikan natin, mga kaibigan, Undersecretary Nicolas Torre III ng Metro Manila Development Authority. Let's check his signal once again. Ayan, reconnecting. Okay. Mga kaibigan, kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Let's try Undersecretary Torre ulit ng Metro Manila Development Authority. Pinag-uusapan nun natin, una, itong aspeto po ng management sa disposal ng basura dito sa atin sa Metro Manila. And later on, of course, hingi din tayo ng karagdagang mga update kaugnay pa rin ng traffic management, halimbawa, at yung mga hakbang na patuloy na sinasagawa ng MMDA para maiwasan po ang pagbaha sa mga areas dito sa Metro Manila. Philippine Standard Time, meron tayong 20 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay ang Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Fretz Granada. Okay, good morning. At sa iba pa nakikinig sa atin at nanonood sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Siyempre, tayo po'y sabayan din na napapakinggan

0: Lunes po ng Agosto, August 3, 2026.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Publiko Serbisyo Bayan Mahal News Nationwide.
3: Balitang pambansa.
4: Sa ulo ng ating
3: pinakamalawang na pagbabalita.
1: Ang Radyo ng Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
1: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
4: Radyo Publiko.
1: Nag-uunlad ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
4: Magkaisa,
5: magtulungan
4: para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
4: Ang boses ng Pangulo.
1: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
3: Pagtao na sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 23 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga at yan, naka-reconnect na tayo sa linya ni Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager po at Spokesperson ng MMDA. Yusek Torre, sir, good morning ulit. Yusek. Naputol ulit, naputol. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nasa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya, ingi rin tayo ng update mga kaibigan, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center. Kaugnay po ng epekto ng Bagyong Luis, ha? Bagyong Luis dito sa eastern portion ng Luzon. At later on, we will also get in touch with the Philippine Coast Guard. Kaugnay naman ng mga suspended muna na paglalayag sa ating mga karagatan doon po sa mga areas na naapektuhan ng Bagyong Luis. Meron na pong mga areas na nasa ilalim ng wind signal number 1 sa gawi po ng northeastern Luzon. Ang lahat ng yan mga kaibigan, mamaya-maya sa pagpapatuloy po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. And later on sa atin pong paglilingkod bayan, makakausap din natin ang PhilHealth. Okay, yan. Okay na. Naka-reestablish tayo ng communication line muli with Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek, sir, good morning ulit. Yusek.
9: Good morning, sir Alan. Pero napakahina nung tawag niyo sa akin. Hindi ko maririnig niyo.
0: Yes, sir. Okay.
9: Ayos na, it's naririnig niyo ako.
0: Yes, sir. Yes. Malinaw po. Malinaw, Yusek. Yes, sir.
9: Okay. Sige. Okay. Alright.
0: Yes, sir.
9: Sige, sir.
0: Sa ibang aspeto naman po, batid namin tuloy-tuloy ang mga hakbang ng MMDA para po maiwasan ang pagkakaroon ng mga pagbaha. Lalo tigit dito sa Metro Manila, lalo na ngayong panahon na ng tagulan. Yusek, update lamang po sa aspetong ito, sir. Yusek?

0: sandali lang ha. Itatry natin once again na maka-reestablish ng signal with Undersecretary Nicolas Torre III ng MMDA. Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ng ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial. Pero sa ngayon, napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio, 918 kHz at sa Radyo Magazine, 1278 kHz. 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na
0: Pinas, mga kaibigan, 7:30 ng umaga. Patuloy po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya po ng binabanggit ko kanina lang, tayo po ay makikipag-ugnayan kay PhilHealth President and Chief Executive Officer, Dr. Edwin Mercado. Dr. Mercado, sir, magandang umaga po.
5: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay.
0: Yes, sir. Nako, dito po sa sinagawang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kasama po sa kanyang mga binigyan diin, umaabot na po sa 7.5 million families ang nabinipisyuhan, ika nga, ng PhilHealth nitong nakalipas na taon lang. Sir, ano po ang latest dito sa mga benepisyo na pangunahing may tuturing na pangunahing nakatulong sa ating mga kababayan sa ilalim po ng mga programa ng PhilHealth, sir?
5: Magandang tanong yan, Sir Alan. So, ang ating Yaman ng Kalusugan Program or YAKAP ay pangunahing nating programa para matugunan kaagad yung mga namumuong sakit sa ating mga miyembro. So ito ay kino-cover natin yung mga konsultasyon ng ating mga miyembro sa ating mga primary care doctor na siyang nagtitimon kung saan at paano gagamutin ang ating mga pasyente. So kasama rin dito ay ang mga essential laboratories na karimitang ginagawa natin para i-monitor natin yung ating blood sugar, ang ating lipid profile, ang ating mga sakit sa bato at sa atay at kasama rin dito ay yung 75 mga gamot na ating binibigay para lalo na dun sa mga may maintenance o yung mga nangangailangan ng tuloy-tuloy na gamutan para hindi lumala ang sakit at hindi naman humantong sa mahuhospital pa itong ating mga kababayan. So ito yung sinasabi nga ni Presidente Marcos na 7.5 million na ang talagang naka-avail. Pero actually, kung tutuusin natin yung mga nakaraang taon, aabot na yan ng almost 27.24 million.
0: Opo.
5: Ngayong taon lang yung, yan yung mga tinatawag na first patient encounter o yung mga panibagong mga miyembro natin na ngayong taon lang talaga nakinabang at nagkaroon ng pagkakataong ma-enroll dito sa ating programa.
0: Mm-hmm. Ito na banggit nyo na YAKAP program. We understand na patuloy na dumadami naman ang bilang ng mga accredited na medical facilities, mga ospital, mga clinic nationwide. At ganun din, may mga accredited doctors din. Dr. Mercado, please give us an update sa aspetong yan. Yung mga clinic na pwedeng lapitan o doon magpapatingin yung ating mga nangangailangan. Dr. Mercado, sir.
5: Yes, Sir Alan. Ang kabuuan natin, meron na tayong 4,434 na YAKAP clinics. At 25% niyan or ika-apat ay mga pribadong clinic. So ang aming objective ay lahat ng munisipyo dito sa ating atsyudad, dito sa ating bansa, ay magkaroon ng at least isang YAKAP clinic. Ngayon ay mga nasa 94-95% na tayo ng ating penetration rate. At ito namang tinatawag nating gamot, kung saan may mga accredited na mga butika, mm-hmm. ay meron na tayong 2,635 na gamot facilities. At ito nga ang tinitingnan namin na palawigin pa at dagdagan itong ating gamot na i-cover. Base nga doon sa ating nakikitang behavior o yung mga lumalabas na mga karaniwang sakit na dapat ay matugon ng kaagad kaysa lumala at ma-hospital pa.
0: Mm-hmm. Okay, balikan ko ng konti yung YAKAP centers. Binanggit nyo may gitna 4,400 na all over the country at patuloy na dumadami. So ang gagawin lang ng isang pasyente o kaya ng isang individual, kahit hindi pasyente, na gusto magpa-check up, halimbawa, uy, kumusta na kaya ang blood sugar ko? Kumusta na kaya ang ganito, yung cholesterol, yung mga ganon? Ano ang kailangan niyang dalhin kung sakaling siya ay magtutungo sa isang YAKAP accredited medical facility, Dr. Mercado, sir, please?
5: So, bilang Pilipino, tayong lahat ay automatically membro na ng PhilHealth. Ito
0: yes.
5: ay nakasaad doon sa ating universal healthcare law.
0: Opo.
5: Ang kaso niyan, kailangan din nating kumuha ng PhilHealth ID number. Kasi yun ay para tiyakin ang pagkakakilanlan ng ating membro. So may mga dokumentong kailangan dyan, yung national ID, birth certificate, lalo na kapag ang ating mga miyembro ay yung mga tinatawag na dependent pa o yung bata na hindi aabot ng 21 years old kasi yan ay nakakabit doon sa membership ng kanilang mga magulang.
0: Opo, yan.
5: So yun ay kailangan muna nating kunin at yun ay pwedeng kunin doon sa ating local health insurance offices. Meron tayong mga 113 na local health insurances sa buong bansa. Pwede ring pumunta dun sa aming website at merong membership portal kung saan pwedeng mag-load up ng ating mga dokumentong pangangailangan or pwede ring tumawag dun sa ating corporate action center para matulungan tayo na makarehistro at makakuha ng PhilHealth ID number. Ngayon, once may PhilHealth ID number na tayo,
0: opo.
5: Tayo ay pipili ngayon ng klinika kasi ang dapat na nararapat ay patient choice.
0: Mm.
5: Ano yung mga clinics na sa tingin ng ating miyembro ay makapagbibigay sa kanila ng magandang serbisyo at kalimitan, ano yung pinakamalapit kung saan man sila nakatira o
0: yes.
5: kung saan man sila nagtatrabaho. At once tayo ay nakapili, pwedeng pumunta dun sa eGov app. Pumunta doon sa aming landing page sa PhilHealth at nandoon sa ilalim may icon nakalagay YAKAP. At doon ay pwedeng pumili kung sino yung na pupusuan natin na provider. O pwede rin mismong pumunta doon sa local health insurance office at doon din may mga listahan ng ating mga local health insurance office kung sino yung mga accredited na YAKAP clinic. At doon din sa ating website dun sa ating member portal, eh meron ding chansang or pwede rin doon pumili ng YAKA provider. At pag pumili na tayo ng ating YAKA provider, magpapadala kami ng email para sabihing naging tagumpay o i-verify yung pagpili natin ng YAKA provider. At tayo ay tumawag doon sa napili nating YAKA provider kasi nandoon naman sa aming website kung ano yung mga telephone number nitong ating mga YAKA clinic.
0: Opo.
5: Para makapag-set o makapag-schedule na noong tinatawag na first patient encounter. Ito ngayon yung parang extensive na pagsusuri ng ating mga miyembro. Dahil yung pong mga nasabi kong mga tests ay hindi naman automatically dapat gawin kung wala namang indikasyon. Ito po ay ina-assess muna ng ating accredited doctor doon sa ating accredited clinic bago po gawin yung actual na examination. Hindi po ito by demand, kundi po kung ano po yung assessment ng ating mga doktor. At ito po ang ating mga doktor, tinitiyak natin po yung kalidad ng kanilang kakayahan. Dahil yun po, kaya po natin ina-accredit, tinitingnan po natin na nakapagsagawa po ng certification at meron pong lisensya. So yun po yung ating pagtitiyak na yun pong binibigay natin sa ating mga miyembrong mga serbisyo ay naaayon at nasa kalidad na dapat pong makuha nila.
0: Ayun, kumbaga, titingnan muna, i-check up muna sila ng doktor, ano? At yung doktor na rin ang magsasabi kung anong mga tests ang kailangan nilang i-undergo. Kumbaga, oh, mukhang ang BP mo eh, mataas. So, after this, kailangan mo ng ganito. Yung mga ganon. Ang sugar mo ay mataas. I-check nga natin kung ano pang mga, yung mga ganon. Ika nga, under medical advice, ika nga, Dr. Mercado, sir, ano?
5: Tama po yan. At tinitingnan po yung ating, kaya nga po yung tawagin ay risk assessment.
0: Mm-mm.
5: Kung kayo ba ay may family history sa pagsusuri ho, paggawa ng physical exam. Pagtingin po ay may sintomas po kayo ng diabetes dahil po kayo ay namamayat, naghihina, ihinang ihi, laging gutom. So yun po yung mga tinitingnan at yun po yung mga indikasyon bago po natin gawin yung pagsusuri.
0: Okay. At syempre, dito sa prosesong ito na inyo pong binabanggit, Dr. Mercado, ika nga, pag lumapit na ang isang kababayan natin dito sa mga accredited na YAKAP health facilities, eh wala na silang poproblemahin pagdating sa aspeto ng bayarin, di ba, sir?
5: Opo, yan po ay amin pong kinocover na at yung pong mga laboratoryong nakasaad, yun lang po, hindi pa po talagang sakop lahat. Meron po kaming una pong 13 mga laboratory test na kinocover.
0: Mm-mm.
5: At yun po ay... ayon nga po sa doon sa advice ng ating doktor, eh pwede pong magamit sa buong taon. Pati po yung gamot, meron po tayong hangganan hanggang 20,000 na
0: yes,
5: pwede pong gamitin at ating pong mga pasyente hanggang katapusan po ng taon at yun po ay automatically nagre-replenish ng susunod na taon. Yung pong mga cancer screening, meron din po tayo. At yun po ay sigundin doon po sa simptomas at doon po sa family history ng ating mga pasyente. So yun po ang lahat ng mga indikasyon ay dapat pong dumaan muna sa pagsusuri ng ating mga doktor. At sila po ang magsasabi kung ano po naaayon dito po sa ating pasyente, sigun po doon sa nakikita niya sa examinasyon at saka po doon sa ating family history.
0: Mm-hmm. Okay. Dito yung nabanggit niyo yung gamot program. Meron na ikan yung more than 2,000 accredited pharmacies nationwide kung saan maaring makapag-avail naman ng benepisyo ang ating mga kababayan sa ilalim ng gamot program. More than 2,000 pharmacies. May nabanggit din kayong amount, maximum of 20,000 na halaga ng gamot, Dr. Mercado, sir?
5: Opo, so yun nga ang ating pharmacy ngayon, umabot na po ng 2,635. Ang dapat po ay ang reseta po ay manggaling dun po sa ating mga YAKAP accredited doctor at
0: Opo.
5: YAKAP accredited clinic.
0: Yes.
5: Dahil yun po ay sinusuri din namin yung pong quality of care, na ayon po ba talaga yung gamot na naibibigay dun po sa diagnosis ng ating pasyente. So yun po ay hindi... porque meron tayong reseta sa isang doktor, ay pwede na pong dalhin. Kasi yun po ay dapat dumaan sa ating yakap doktor dahil sila po ang nag-determine kung ano nga po ang coverage. At yung pong reseta ay internally generated. Meron na po tayong programa na app na kung saan po merong mag-generate pong QR code. At yung pong resetang yun ay pwede pong dalhin ng ating mga miyembro doon po sa ating mga accredited na pharmacy. At yun po, tawag namin portable. Kahit po saan sa ating kapuluan ay pwede yung pumunta basta po accredited yung pharmacy at doon po maiseserve po yung ating reseta.
0: Ayun, okay. So ibig sabihin, yung gamot na ma-avail nila dito sa gamot program ay kung ano mismo yung inireseta sa kanila base sa initial nilang pagpapacheck up sa accredited doctor sa isang yakap center. Sir, ano po?
5: Tama po yun. At yun po ay paraan para matiyak yung kalidad at saka po yung appropriateness na yung gamot po ay naaayon dun sa ating diagnosis.
0: Mm-hmm. Kasi mahalaga yun at tumpak tama yung gamot na kanilang bibilhin na base dun sa mismong pagsusuri ng accredited na doktor, Dr. Mercado, sir. Ha?
5: Tama po yan. Dahil tinitingnan din po at minomonitor namin yan. At ang amin pong ang ginagawa ay tuloy-tuloy na sertifikasyon nitong ating mga doktor para matiyak na up-to-date din po ang kanilang kaalaman.
0: Okay. Well, Dr. Mercado, isa rin sa mga ini-anunsyo po ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address ay yung patuloy naman na pagpapalawak po ng coverage ng PhilHealth para dun sa mga seryosong karamdaman, serious illnesses, gaya limbawa ng cancer, sakit sa puso, HIV, AIDS, tuberculosis, at iba pa. Ano ho? Tungkol dito, ano po ang mga bagong benepisyo o packages na maaring maasahan ika nga ng ating mga kababayan diyan po sa pagpapalawak na yan ng PhilHealth coverage, sir?
5: So ngayong taong ito, meron tayong pinalawig na maternal care package. So ito po ay sakop yung prenatal o yung mga consultation bago po manganak. So yan po, sakop po mula 4 na konsultasyon. Ginawa na po nating 8 at kasama din po dyan yung mga test na kailangan. Halimbawa po ay ultrasound, halimbawa po yung pagtitest ng ating mga blood sugar, ng ating mga nagbubuntis na ina dahil yun po ay tinitiyak natin na hindi po tumataas. Pati po yung ating mga vaccine o yung pong mga bakuna para po sa ating mga nagbubuntis, kasama na rin po yan. At pati po yung mga bitamina na lagi pong at malimit pong binibigay sa ating nagbubuntis, lalo na po yung folic acid at saka yung calcium. So yan po ay covered na ng ating pinalawak na maternal care package. At yung pong mismong panganganak, kasama na po ang normal delivery, yung cesarean, yung pong kung hindi po nakunan ng ating pasyente, kailangan pong raspahin, ay pinataas din po natin yung coverage, halos po dumoble. At yung pong postnatal o yung pagkatapos ng manganak ay kino-cover din ho natin hanggang 4 na follow-up po para matiyak natin na ang mag-ina ay malusog at kailangan pong suportahan natin. Pagkatapos po nito ay minomonitor po natin yung timbang at yung pong paglaki ng mga bata.
0: Yan. Speaking of bata, Dr. Mercado, sir, we understand na para doon sa mga batang meron tinatawag na developmental disabilities, ano? Tataasan din yung bilang halimbawa ng mga therapy sessions para sa kanila. Pakibanggit nga po ang kahalagahan ng pagpapalawak ng coverage na ito, specifically yung therapy session para doon sa mga batang may pangangailangan o may kakulangan sa developmental aspect. Dr. Mercado, sir, please.
5: Yes, Sir Alan. Doon pa lang paglanganak na ang ating pagpinanganak na ang ating sanggol, meron kaming tinatawag na newborn screening.
0: So newborn screening, yes, yun, yes.
5: Uh-huh. May 30 mahigit na sakit na tinitingnan dyan. Yung iba dahil may mga hormonal o may mga problema sa kanilang hormones. Yung iba dahil metabolic. Yung ibig sabihin na metabolic, kalimitan yan, genetic. Merong pinagmanahan na kapag hindi naagapan na maaga ay maaring mahantong sa developmental disability or even mental retardation, mental problem. So, yun, ginagawa natin newborn screening at patapos nun, ay kung kailangan may treatment, ay meron tayong binibigay dito sa ating mga newborn screening center. Ngayon, yung ibang uri ng developmental disability, usually yan ay lumalabas kapag school age na yung bata.
0: Yun.
5: Kaya papasok na, doon natin napapansin bakit hindi masyadong attention deficit, for example, hindi makakonsentrate or laging hindi nakaka-coop up dun sa ating eskwela. So yun, ay ang ginagawa naman doon ay occupational therapy at physical therapy. At
0: opo,
5: yung iba ay may mga gamot na binibigay din. So yun ay magandang ma-detect early para agaran din malunasan. Kasi pwede naman maging productive itong ating mga bata na may
0: yes,
5: developmental disability. At ang habol nga natin, maging independent. Yung hindi aasa sa mga kasamahan sa bahay para patuloy na maalagaan. So ang yun yung magkagandahan na meron tayong magagawa early on ng occupational therapy, physical therapy, speech therapy. At yun ay sakop na rin itong ating pinalalawak na coverage ng developmental disability.
0: Mm-hmm.
5: Yun lang maka fourth quarter namin mailabas dahil binabalangkas pa namin yung kabuuan ng ating programa.
0: Ayun. Naku, may humahabol na tanong dito, Dr. Mercado, sir, tungkol doon sa mga sakop ng YAKAP program. Kung sakali po, yun daw hong diabetes, sakop ng Feel Health YAKAP. So, limbawa, ma-check ng doktor, ay, diabetic ka. So, kailangan yung kaukulang mga gamot para doon. Sakop yun, sir.
5: Opo, yung pong unang confirmation ng diagnosis na pagtetest, yung pong fasting blood sugar, yung pong hemoglobin A1C, yan po ay sakop. Pati po yung pagtitingin po ng ating bato, kasi kalimitan po ang may diabetes na kakakomplikasyon sa bato.
0: Mm.
5: At saka yung cholesterol, yan po ay tinitingnan. Sakop po yan ng YAKAP. At kung kailangan po ng gamot, meron po tayo. Meron po tayong metformin, meron po tayong iba pa pong gamot na pinalalawak po natin. At hari nawa nga po next year makapagdagdag pa po tayo ng karagdagang gamot para sa diabetes.
0: Mm-hmm. Okay. Nako, Dr. Mercado, sir, in closing, mensahe po sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood ngayon pong umagang ito ng Monday. Please, sir.
5: So hinihikayat ko, Sir Alan, ang ating mga kababayan at mga miyembro, tayo po'y automatically miyembro ng PhilHealth. Yun lang po, may step tayong kailangan gawin. Kailangan po tayong kumuha ng PhilHealth ID number para po matiyak ang pagkakakilanlan natin. At saka po tayo pipili ng YAKAP provider. Pagamat nakapili po, ang ating pong datos na kikita po natin, hindi po lahat nakakapagtuloy nung first patient encounter at check-up. Maari pong dahil wala naman nararamdaman kaya hindi na nila pinupuntahan, pero dapat po kahit wala nang nararamdaman tumuloy kayo at kayo po ay magpasuri para makatiyak po tayo. Maari pong hindi natin nararamdaman pero baka po meron ng simptomas at dyan po ay matutukoy ng ating mga doktor sa ating YAKAP clinic. At yung pong mga gamot natin, paalala ko lang po, yun po ay kailangan dumaan din po doon sa ating YAKAP provider at YAKAP clinic.
0: Mm-hmm.
5: At yun po ay meron po tayong portability kung saan po pwedeng ma-avail ng ating mga pasyente saan man po sa bansa na meron po tayong accredited YAKAP pharmacy. Yun lang po, kami po ay puspusang nakikipag-usap sa mga pharmacist at sa iba pa pong mga clinic para po talagang dumami ang ating pwedeng access point at nagbibigay po ng serbisyo. Yun lang po at maraming salamat sa pagkakataon, Sir Alan.
0: Yes, sir. Nako, thank you rin po. Salamat po ng marami, Dr. Edwin Mercado ng PhilHealth, sir. Thank you for the information, the updates at sa mga paalala para sa ating mga kababayan mula po sa inyo sa PhilHealth, sir. Good morning, sir.
5: Good morning at salamat sa ating lahat. Magandang umaga po.
0: Thank you, sir. Good morning. Dr. Edwin Mercado, ang President at CEO ng PhilHealth. 51 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 15 minutes. Ano, bakit 15 minutes? 52 minutes. Makalipas po ang 7 a.m. Meron pong paalala ang Office of Civil Defense. Para sa ating mga kababayan, ha? Ingat-ingat! Sabi po ng OCD, ingat-ingat sa epektong maaaring may dulot ng habagat at ng Bagyong Luis.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark!
6: Boss Alan, magandang umaga. Patuloy ang paalala ng Office of Civil Defense sa publiko na maging maingat at maging handa sa posibleng malalakas na pag-ulang dala ng Bagyong Luis at ng habagat. Pinalalahanin ng ahensya ang lahat na manatiling tumutok sa mga weather update at abiso ng mga kinukulang tanggapan ng pamahalaan. Ayon o ilang lugar sa Luzon ang isinilalim sa yellow warning ng pag-asa na kinabibilangan ng Bulacan, Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Aurora, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan at iba pang lalawigan. Bunsod na rin ito ng inaasang 50 hanggang 100 milimetrong pagbuhos ng ulan. Apektado naman ang habagat ang ilang bahagi ng Occidental Mindoro mula naman Agosto 4 hanggang 5 at posibleng itaas sa orange warning ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro dahil sa posibleng malalakas na pag-ulan. Dahil ito pinapayo ng OCD ang publiko maging alerto at umiwas sa mga bahain na landslide na prone area at agad tumalima sa abiso ng mga kinaukulan at akbangin na pinatutupan ng kinaukulang ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Thank you so much si J. Mark Dagala. Nagatid po ng mga update mula sa Office of Civil Defense. So kinakailangan, syempre, top of mind. Dapat nakahanda palagi. Laging naka-alerto. Lalo na ngayon, may bagyo at nariyan ang mga pag-ulan. So ingat-ingat ha, ingat lahat. Siyempre, iba pa rin ang malusog na pangangatawan. Bye-bye time na po kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, August 3, 2026. Oy, Agosto na. Thank you sa ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Mark Boqueron, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you! Nagpapaalam po, pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Ba mag-register pa?
8: Balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.98.1
1: BT Radio.